kuni kwa lagbara Edumare. Oni turu fini le ba ile di en buku imo lagbara Olorun lagbara Edumare ba se njade lo ta tun wole pada laburo ni sele siwa lagbara Edumare a ni gburo kere a si ni gburo inu liwa na banuje lagbara Edumare iwe mo vel ni iro ayo la ma gbo lagbo awon olodudu ipin ti wa niyan o lagbara Edumare o le ma soro yin egberun to subu lapa otun egba wa to subu lapa osi oni kiki ti wa la o ma fi gboro yin awon eniyan buburu kiki oju wa la o ma fi ri buburu ko ki yo subu luwa arukarun ki yo sumo odede wa bo se ma je niyan lagbara Edumare Bond FM no letting go wa 92.9 radio to lo waju tawon to kun tele adeyele wara elewo iwo yi bo se wo duru na lo nwo funfun Edumare lo dire wa fakuko wa e ma ba wa bo won yi adekunle faju na la kale si awa na re a oju bayi lo awa na re a oju bayi lo awa ta nse bebe le ku le bond lawa 92.9

0: Jesu Oluwa wa ami ara mi olufe mo kiyin o mo kiyin tile tile daddy mommy mo kiyin oruko mi ni woli woti mi le so mi baba si ni lati inu ijo imole alaye gbogbo eda alaye te lori ofe lati ma gbo ohun oluwa lenu mi mo kiyin wi pe eku adua nta fe soro le lori lone kini kana o na ni wi pe egbo o ogo ojo ale karo golo dale oro yi je oro ti o lagbara po fu awon ti o ba mo itumo re ati awon ti o mo riri re wi pe oluwa je ki rogolo di ojo ale gbo mo fe ko sami to lagbara pupo ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti mo pase mo soro gege bi woli pelu Psalm 97 ni oruko Jesu baba mama orogolo dojo ale re ase majemo ni tori pe awon kan wa je laye o awon kan wa won ri ogolo laaro sugbon lojo ale won ri ogolo awon kan wa won ri ogolo losan sugbon ngba to di lojo ale ogo sonu awon kan wa won ri ogolo laaro ngba to di osan o le uru wa o le okukun wa o da se kini o gbe igba ogo o gbe lo lowo won o subu o deru ogo na te ba si wo ntoto bi ile aye se ri be le se ri yen afi eni ti o ba mura pe oluwa jo nitori oro mi ma dake so mo ma nso nkankan to ba jokunrin tabo ba jobirin oni le ise bo ti ni le ise yen nkan akoko ti wa ma se ni pe ma fi adua sere to ba je musulumi ma fa adua sere to ba je kristiani ma fa adua sere ikeji oni wi pe ma fi funi ma saanu tori pe njo to ba dabe ni pe esu fe gbogunde anu to nse yen ati awon iseda boya mosalashi boya soshi to ti sore fun olorun yen a wa dide tori pe won ma fi adua run e lowo angeli won yo wa ma sure fun e iketa oni wi pe bawo lo se se business e bawo lo se nse se o fi business e ise se o fi dore se o ti fi se ti family gbo mi dada then target e lori income ati outcome o wa very very important now ma gbagbe n to se koko ni wi pe be vigilant ko de kiyesara se ri awon kan wa ninu aye yi ki sawada o business won company won ile ise won o ma nlo dede gbogbo en bureke sugbon ngba to di ni owo san ni isoro de kina pe ni isoro o wa di wipe oja o fi be dabi mo company o lo dede mo so o ma nwaye be koda gbogbo to ba nse laye me so pe o nse anu ngba ti ota ba dide si e olorun wa ni dake nitori oro re e ma gbagbe ola yi ola yi tin se Friday oni ipade adua alagbara nla ti ilu moshin e mura sile tori awon kan ti mo fe fun yin gbogede agbena egbo adua yen ma ni agbara egbo na eyin ti e nbo lati abulegba eyin ti aboru eyin ti e nbo lati ayobo eyin ti e nbo lati sasa egbeda osodi agege eyin ti odi olowo gbogbo yin pata eyin ti e nbo lati bariga eyin ti e nbo lati bariga yen o zi fun yin eyin ti e nbo latoju elegba te ba ti de moshin eyin ti e nbo lati eko di mota aja te ba ti de moshin e so fun anybody pe en lo si onile gogoro te ba de onile gogoro bus stop e bere idera cinema hall Tadeyo street ko jule kefa si onile gogoro street yen gan lo fori so onile gogoro ago meje aro la si ago mewa ni wa ti yin olorun gbegede gbena now e je ka wo iwe mimo bakan na ka to lo wo ese wura yen eyin ara mi olufe ni ilu owode ti se owode kan soso e mura le o ipade nbo ipade adua toluwa ni ki ma gbe kiri aye ati gbogbo orilede ipade yen owode lo kan bayi owode lona di roko eyin lo kan to ba di on the 26 osu ta wa yi gbegede agbina jesu nbo nbe owo olorun yo si sokale nibo lati fe se nbe ohun na ni alagbon alagbon primary school yen ibe lati fe se alagbon school to wa legbe titi bayi ibe lo ti fe waye to ba di ni ola egbo ekunrere re ago merin ni pade ma bere lagbara lowo ledumare a de pari ni ago mesan lale loruko jesu yo dara fun yin okan re abale o ri ba ti se o si rona gbogba gbogbo eyin ara owode ati agbegbe re pata e mura sile now e je ka wo ti iwe memo so ta ba wo iwe Isaiah chapter 62 se mo pe mo soro kan lekan mo ni ma saanu tori gbogbo en ti ba saanu ota ati iji to ba ti nowo buruku won anu to se ni o ma gba o iwo to de saanu to wa ri eni iwo to ti ri se to re ni ti o ti ri se mama foju pare ko ma wi pe ta lele iko kan foju kan mo na se o le jo ni orun e lowo lola ko si eni ti ran lowo si lara re iwe Isaiah chapter 62 verse 1 oni nitori ti sioni emi ki yo dake ati nitori ti Jerusalem emi ki yo simi titi ti ododo re yo fi jade bi titan imole ati igbala re bi fitila ti ngo oni for Zion's sake will I not hold my peace egbon ti oluwa wi mo to ko sini anu ma nfohun nigbati ijibade fun eni tin saanu be ni mo so fun e mu oro yi dani o se pataki e je ka lo gboro eri se wa ri ni ola yen Friday tin ba ti kuro ni mushi mo nbo ni isaga nibi ti mo ti fe ta ti fe gbadua adua ma ni agbara se ri ororo ti osu kejo a pin ni isaga sugbon e ma gbo igba ati akoko ta ma pin mi o je gbagbe yin laye so tori na kan gbogbo yin e mura sile mo nbo na gbogbo eniyan e ja gboro ri eni kan bere pe nibo ni isaga ibi ta ti fe se pade yen ni ola ni isaga ohun na ni Sabo Under Bridge Onijoku Town Hall gbole kan si Sabo Under Bridge Onijoku Town Hall so tin ba ti ku oni mushi si isaga ko ju 40 minutes lo be ni 40 minutes pere ni so ma emi na nbo ba ti ku oni mushi mo nbo isaga mu ni so e ri mi o ni isaga mu lola God bless you e ja gboro eri
1: Ara
0: mi olufe loruko Jesu wo na ni eri eyi kan wa lowo lowo te ni isuru bayi boya bi oro ile tabi o nko le lo o ti yanju e sibi kankan egbo papa eyi te je contractor te ma fi be ni promise and fee gbogbo bi to ba ti ko proposal si wa ma ri iranlowo nbe wa ma ri amugba nbe sugbon e ma saanu o ranu o si ri iranlowo e ja gboro ri si e ma gbagbe o ni gbogbo ojo Tuesday ipade suru lere Fuja Street community o to wa nbe eyin ti oju elegba e ma le sina e ri moto direct tabi koropo to lo si Fuja Street eyin ti e nbo lati mushina olorun yo ran yin lowo e ri moto direct na papa julo tize to nbo yi o ma je ojo agbara ti emi mimo adua ta fe gba olorun ti fi fun mi mo de mo pe baba tin gba olorun yo si gbo God bless you it is well with you ilogbo elegba town hall gbogbo ojo Wednesday niyan te ba ti de iyana era bus stop Lagos Badagry Expressway ele lo si ilogbo elegba town hall e ma gbagbe o ni ola Friday eyin ara mushi o e ma pera yin bayi gbe phone e pe aunty e pe egbon e pe aburo e bi gbogbo iwo to ba je contractor onise owo onise osu supplier tabi eyin te ni le ise lala a fe gbadura lola o nta de fe gbadura ni pe oluwa je rogo yi lo dale ina ogo me je ojo dojo ale nta fe se nu o
1: e ti so ru bonu ati ti wa
2: maria ala supo ka ti e pe maria jemis se yo ba mi ye yin agbura ni mo ti wa mo wa yin na logo ni tori ore to lo se gun mi ni o ni to me se ti ngba ni di le mi ambe na olohun ko si janu wa yin oku omo mi ka soso ninu awon omo mi olohun gbe lori soke olohun gbe lori soke tori pe e je nko ni kan Olorun se mi lore mi o le pa maya Jesus se mi lore o mi o le pa maya Olorun aye raye gbogbo aye oku to ku de je won la ma won sorire o gbogbo won la ma won sorire o omo mi sorire o wa se ba fude o si wa sile e ba yin lo logo
0: we awon omo logo jesu koruko omo re sibe gbo wa ri se aye oni de duro jesu oluwa wa amen egbe eyin eniyan e ma gbagbe gege bi ti so eyin ti e fe wa si ipade ni aro la ni ilu mose eyin ti eyin ti e nba lati aboru iyana paja agege egbeda gbogbo yin pata abulegba eyin ti odi olowo te ba ti de mose ele lo si onile gogoro bus stop street to fori so ni legogoro bus stop yen ibe ni idera cinema or tadeyo street ni yen kojule kefa sibe ago meji aro la bere a pari ni ago mewa mo tetede mo rire gba ni tori ni ola yen jesu o ti mura sile lati se e lori god bless you it is well with you yo dara fun yin o pe ero ibani soro yi 070 67 17 0079 bele kan si 070 67 17 0079 ele kan gbo mi mo fe ko fi owo eran ipade yi lowo o si ra anu gba so pe baba e gba mo send owo yi e fi sise oluwa account number na re 00699 36 107 bele kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church Access Bank ni eyi ti abaroje alimoso ti e fe ise adura anu nkankan e ma se yonu e lo si abaroje road Alabama bus stop Oyewole Street ile baba Oyewole lo pade mi lori TikTok papa ni aro yi bayi ni ago meje bayi bi ago meje laaro yi pade mi lori TikTok Prophet Rotimi ile so mi e ko fi jo mi lori TikTok
3: Band FM.

0: kan ni oruko ti ku gbo ti ku sa lo oruko ta isan gbo to disappear oruko ti n gba ni eni kan lo n pe o ni ko je mo lo boyo pe bi mo ki ti se pe o lo so pe awon kan bere o ni won ori gba nitori pe won si bere gbogbo eyan ni ma n da lohun ṣugbọn te eyan ba bere e bi o se je ko bere o se se ko ma re si adua Matthew gbogbo eni to ba fe ru amola iru eni be o gbodo kokko gbe omi sori ina ki omi yen o leyin igba yen yo da ilu bo si yo wa orogun yo ti bo yo ro sotun yo ro sosi yo ma famara yo famara ke lo ma jade nbe amola iwo wa gbe omi o ti tutu bi mu aja o wa lo da ilu bo sibe oni o mu nkan kan jade iwo ko lo je bi o amen elubo ko lo je bi o iwo lo je bi iwo lo se bi won ki ti se Jesu ni kan ni mo ni ni baba o Jesu ni kan ni mo ni Jesu ni kan ni mo ni ni baba o Jesu ni kan ni mo ni Eba mi poruko re Eba mi poruko re Eba mi poruko re Jesu ni kan ni mo ni Matthew, iwe Jacob, chapter 4, verse 3. Oh, ring to sombe. Eye bere. Eye riba. Eye bere bi o se. Eye bi o se ye ke bere le bere. Mama, adu angba. Iwo lo bere wrongly. O le bere. Ke le lo. Fun fe ku fi ara yin. Matthew, iyan ni pe to ba bere re. Ni ona ti o to. E nba bere re. Bi o se ye eni yen o ni rigba mo gbadua esi adua ti e o ma rigba iwo ni se o ma rigba iwo ni o ma rigba esi adua re o ma rigba o ma rigba gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi Oluwa ati Olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse Olorun mo nfara ninu ipade yin gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe mo to re o ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oje deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o on to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de bi testimony Jesu Oluwa wa mo so lana pe adua merinla agbeyo kan abi be ko e je lo nu adua laaro yi aaro yi ni wakati e memimo eh o ma lagbara e mu eyo osan oro mo kan e je pade ni church wa ni challenge ni badan e ba ti de challenge e wo mato to nlo si malete e so kale ni no mo wo lodo baba ek 47 ipele de yen aaro yi ni e tete gbera ke ti ago meje si agugu mewa abo o ma lagbara laaro yi ide nja anu nsoro orun gbe awon eyan dide iwo na a ma gbe o dide a gbe o dide ma gbo sa awon adua ta ngba ati gba number 1 lana adua keji ta fe gba loni adua ti e ma gba ma gbo adua ti e ma gba adua keji re o Oluwa ninu we Genesis 23 verse 2 Oluwa ma jeun waye asan lori omo lori kini mo pe ma jeun waye asan lori omo to ma gba sa iwe Genesis ni chapter 23 e wo verse 2 Sara wo Sara to jiya lori omo Matthew Sara to darugbo ti o romo bi to wa bi mo ni ogbologbo se o wa ni jeun omo ni o se aseda lori omo o waye wa sin omo ojo ayo Isaac de Sara ti ku
1: Isaac wa fe se wedding bibeli wi pe Sara iya re de ti ku o wa gbe iyawo re lo sinu yara iya re Matthew ibanu generalisa so pe ma ri ojo ayo omo ma ri ojo ayo omo gbogbo eyan eke e poruko Jesu igba meta ni e pe e ma so wi pe Oluwa ma je n wa ye asan lori omo ma je n jiya lasan lori omo e so da dua Baba me, ma je n wa ye asan lori awon omo to fun mi ma je n wa ye asan baba me ma je n wa ye asan lori omo leke prakata zanda ememema ma je n wa ye asan ma je n wa ye asan o lori awon omo Jesu Oluwa wa Matthew eto adua yen gba Oluwa dodo ayo omo mi o soju mi Matthew o ma ndun po Matthew igbo omo mi gba salary akoko as a medical doctor Matthew lo ba send e oni kile leyi oni salary mi akoko nu mo ni kin send e si gege bi akosu Matthew ori gba mo ko lo ra ti kan nu e odun as e lo nto o nje omo ma se kini o mo wa mi owo yen fun awon woli mo pe fun awon woli woli bayi won ya gba tin woli bayi won lowo kile leyi mo ni akosu omo mi e ba nsure fun Matthew o nje omo ndu o e pariwo Oluwa je nroju ayo omo ma je nse wahala lasan lori omo won ya je ngbon adua ememe ma e je nroju ayo omo lori awon omo mi Lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan ma je nse wahala lasan lori awon omo mi ma je nse wahala lasan lori awon omo mi Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa adu eleketa e ma gba bayi gbogbo tapolin taye dabo ogo mi ayeraye e si danu gbogbo tapolin ti won dabo adua mi ayeraye e si danu Matthew inu we lamentation chapter 3 verse 44 lamentation chapter 3 verse 44 iwo fi atapolin awon samabuara re e ma pariwo gbogbo tapolin ti an fi bu adua mi ina bolu gbogbo adua Ina Oluwa, Oya Ma Bolu. Jesu Oluwa wa. Egba elekerin. Letter banuje to ta fi ranse si mi. Ayiraye etinabo. Matthew, iwe Second King, chapter 19, verse 14. Mo fi letter ranse. Si Ezekiah. Ezekiah gba we na. Lowo awon se. Oka. Ogoke. Sile Oluwa. O te waju Oluwa. O wa gbadu awon ju Oluwa. O wi pe Oluwa Olorun Israeli. To n gbe ani awon keru iwo Olorun. Iwo ni kan soso. Enu gbogbo ile obaye iwo Olorun. Ohun aye. De ti re si mi Oluwa. Ko gbo ti oju re. Oluwa ko wo ko gboro se na kerubu to na lati kegan wo Olorun looto Oluwa awon oba Syria o ti pa opolopo orilede run lati ile won won gbe awon orisa won so sinu na tori pe won e so lohun bi o se si owo eyin igi atokuta ni won nitori won a mo fi kapa won nje nitori na oluwa olorun wa emi bi o da wa lowo re e pa ki gbogbo ni oba ye o le mo pe iwo oluwa nikan soso e je agbadua letter wo la fun o ninu okunkun enikan sha mi aye aye ti na baba yi e pariwo gbogbo letter ti aye ko si mi inu ijoba okunkun aye aye fa ya e n gbon adua re ina fa ya be lo mari be lo mari yesu oluwa wa lagbara olohun mo lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de torun ri ya jolo taje awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordan oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ninu jordan oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesus fi se baptism a ma de ori oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun o ya kan o bi re olo wo eni kan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abeni kan to ti se olorere o ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message emi na fe lo jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ro ri re o se be jesu oluwa wa phone number elo phone number 0086648 1455 080 6648 1455 aro ini wakati emi mimo iwo na wa gbadun emi mimo ke la won set emi mimo le se bo ni se mo nja bo ni se ran lo iwo na wa gbadun e nu akoko bayi mo gbadua ibi oni ba o ibi oni ba o ibi oni ba o aye re gba yanu omo re gba yanu aye re gba yanu ogbe nle pa re yo sera e oro re dayo oro re der be lo mari loruko baba omo atemi mimo ofa yo ni ba o ofa eyin oni ba o ogun omo apade oni bori e jesus oluwa wa
2: Band FM 92.9

kaabo sori akoto to boju ojo siri leni ti se ojobo Thursday ojo ketala osu kejo odun 2026 Olumide Olalere Olumaiti loruko temi o ninu iwoye ojojo ti ojo to njobo ti won fi lede fun wa leni e mo pe awon ni won lo ojo ti won to jobo awon de ni won rinu awon ni won rita lakoko na o je ko ye wa pe itosoro yo pe die ko to dadada elekeji o sese ki ojo fun muni muni won bi iseju marun laare agukan si marun irode lawa pa ibi kan ni leko oyo osun ekiti kwara ati ondo yo de ma so ara lawa pa ibi kan ati adegun lele sugbon lati nkan bi ago meji lawo so lo ni kurukuru yo ti ma serajo lapa egbe egbe kan loju somo yo su fa igba tegun tutu papa julo lowo osan bode po ti ogala Oscar ti won so fun mi pe awon fe yo block leni o olumai ti jo sugbon fun eyin te ngbe ni Ikoyi Obalende Lagos Island suru lere baba igonmu Lekki Aja ati Ikorodu eyin ti e ma ri ti ojo ti asare se wunu wuni ki ago meso aro ku to lu tabi ba komiji wa ni ko so di otutu ti o so kale dada e do si tele tele koda bi mo je n soro lowo yi ojo ti n fun tin ni epe to e tu pade mi ni ola lagboro Olorun titi gba na ojojo ni ko ba gboro ni koko wa mo dupe lowo Abiodun Folonso Balkis Ayibola Olorun lo tu Olumide Olalere Olumaiti lorukọ temi akudajile kan si.

0: Eko ju me kaabo so le to yin to wo ro agba ile ise MTN Nigeria ni won so nibo wo eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA
1: Luko be e jagbe ewo
2: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 MTN awon agba ni aki daketa abari ohun to ye ka wi be aki wosun ta ba ke fi ohun to ye ka ke gbajare fun ti eni ti oro okan ni ma ba won dun idun ekute boro ba ka ni lara igbe la fi bodu mo se ko kan mi nigbati kini yin o ti ba mi wi ha o le keni to kan ko wa pada kuko to ba ke fi ibaje tabi ohun ti ko to lawujo tete ya ke gbajare o eni to ba ri n to ye ko so amo ti o ke gbajare to ko wo botan ki ti e se ru asiko yi lorilede wa Nigeria nigba to je pe gbogbo wa gbodo joye oju la lakan fi sori nipa se eto abo bakan na ki se ru asiko yi ti o ri eni keni ti yo mo rin bese bese bi eni ti won be ni se kise to ni le bere lowo re wi pe esa diresi nu ni abe safojo to ba rin to ye ko so so bo ba le doju ko ni tohun wo na lati fi le ta awon to ba to lolobo iwo ri ti won tu awon ero le ise ibare ni soro oni ko si to kan mi e bi le ise lagbaja lo ni ha to ba ya oni lanfani lati fi ero ba ni soro re gan pe mo iwo ri enikan eleyi to nwuwa ti o je ki eto abo ko dojuru o si gbegbese oro re dabi oro awon ti won be ninu oko oju omi oko oju omi ta nwi yi alaja meji ni awon kan be nsale be la won kan be loke awon to nbe loke awon ni won ri aye lati joko si pupo odo won ni won si mo pon omi si won pon mi sinu keegi lala won gbe sodo won awon ti won be nsale ti won ba wa fe mu omi odo awon to nbe loke ni won o ti lo re gba omi ni won ba ro njo kan wi pe ebinu odo yi na ni won ti pon mi awa la se sumo doju e ja fe kan lu oko oju omi yi omi o wa nbe a si mo gbon awon ti nbe loke n awon gbo ni won sare wa ba won e gboro seu ti won ba fi furu legbeke pe a ko kan wa wo sumo bi to do wa won o jo ri mi o mo se ko kan wa mo e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igba aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria o so nugbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba bake na lori YouTube wa Mr. GRA TV opolopo oniruru nkan le ni fi keko nbe te lanfani ati mo wo baba fi kasinu o nbe lori YouTube Mr. GRA TV e lo sori Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbo ntin lo nbe Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to lókè lẹ́mọ̀ lọ ẹ̀kú kalẹ̀.
3: ọ̀rọ̀ àgbàre o.
4: ètò ìrè òwúrọ̀ ló kún orí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí wòlíì adẹniyí olóòpọ̀rọ̀kú ni yóò máa fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ́ wa bàbá ẹ káàárọ̀ sà.
5: ogo ma ni fun ọlọrun ni
6: òkè. halleluya.
5: ọlọrun àánú wa ń gbòòrò ó ń ṣiṣẹ lọ.
6: ẹ ṣe o.
5: a dúpẹ́ fún àwọn ọmọ ọlọrun láti ibi gbogbo.
6: ẹ ṣe o.
5: tí wọ́n wọ ọlọrun wá láti rí adániwáyé ó ṣe gan ni ọlọrun àánú.
6: ẹ ṣe o.
5: gba ọpẹ.
6: àmì jésì.
5: gba yin.
6: àmì.
5: gba yin.
6: àmì.
5: gba yin.
6: àmì.
5: ẹ já ti ẹ̀yin ọlọ́run láàárọ̀ yìí

0: so fun fi agbara fun ala re
1: o fi agbara fun ala re
0: o si fi agbara fun awon ti ko ni pa
1: o ti fi agbara fun awon ti ko ni pa
0: are yo mu awon odomode
1: are yo mu awon odomode
0: yo
1: si re won
0: ati awon odomokunrin
1: ati awon odomokunrin
0: yo ti le subu pata
1: yo ti le para pata
0: suma awon ti o duro de oluwa
1: ta awon to duro de oluwa
0: oluwa yo tun agbara won se
1: oluwa yo fun agbara won se
0: won fi yegun kebidi
1: won fi yegun kebidi
0: won sare ki yo re won
1: won sare ki yo re
0: won won rin are ki yo
1: won rin are ki yo mu
0: won won rin are ki yo mu
1: won rin are ki yo mu won
0: won na pari wo ni bi to ba wa ko so wi pe isoju wa ninu emi mi
1: isoju wa ninu emi mi
0: iye wa ninu okan mi
1: iye wa ninu okan mi
0: mo je ri alaye
1: mo je ri alaye
0: mo je alagba ninu oluwa
1: mo je alagba ninu oluwa
0: mo da pe
1: mo da pe
0: a si so emi mi di pipe
1: a si so emi mi di pe
0: emi mi o ku
1: emi mi o ku
0: emi mi o si nu ede
1: emi mi o si nu ede
0: imole wa ninu emi mi
1: imole wa ninu emi mi
0: emi mi tan imole
1: emi mi tan imole
0: a tan fitila imole mi
1: a tan fitila imole mi
0: emi se oku ninu emi
1: emi o se oku ninu emi
0: mi o sinu tumbu emi
1: emi o sinu tumbu emi
0: awon mo mi o sinu tumbu emi
1: awon mo mi o sinu tumbu emi
0: awon esi adura yo fagile egan mi
1: awon esi adura yo fagile egan mi
0: awon esi adura yo mu iyipada ba aye mi
1: awon esi adura yo mu iyipada ba aye mi
0: aye mi je ri olorun
1: aye mi je ri olorun
0: mo je asegun
1: mo je asegun
0: awon mo mi je asegun
1: awon mo mi je asegun
0: mo ni anfani si iyanu ti ko lopin
1: mo ni anfani si iyanu ti ko lopin
0: awon mo mi ni anfani si iyanu ti ko lopin
1: awon mo mi ni anfani si iyanu ti ko lopin
0: mo ni anfani si agbara olorun
1: mo ni anfani si agbara olorun
0: mo je iwuri fun awon elomiran
1: mo je iwuri fun awon elomiran
0: emi se je fun awon ota o
1: emi se je fun awon ota o
0: awon ilekun to ti o di sisi lati oni lo
1: awon ilekun to ti o di sisi lati oni lo
0: awon enubode gbe ori won soke
1: awon enubode gbe ori won soke
0: mo je eni to nfun ni emi ki se atoro
1: mo je eni to nfun ni emi ki se atoro
0: amen. Now, I will be talking in Luke chapter 10, baby belly. Korea, Oti Kuro ni Jerusalem. Ah, Mount Tolosio. Osa Sokale. On lo goki. On lo Sokale. Losi Jericho. Ede mo Jericho. Pay Lue Guni. Abe campaign. Iluti Joshua fi gegu. Ilu yeni. Nimbati Elisha Bagberaton. In 1 Kings chapter 2. Tiwani awala gbalunye wa ba Elisha. Ite do luwa iburu. Ilu I daran to Joshua mi be buru Elisha. Tonya, igulunja nye jalu. Lo pele eja lorisun o ni e lo mu awo kan wa ati yo won si lo se awotan ilu yen lorisun so Jericho yen lokunrin tun fori le Jerusalem je oro meji o tumo si Jeru and Salem Jeru je city Salem je peace so
1: mi o fi adamodi yi
0: mo gba ojulowo pada
1: mo gba ojulowo pada
0: awon mo mi gbojulowo pada
1: awon mo mi gbojulowo pada
0: mo ran jade bi woli agbara ti won fi ni gbara re da o ya gbagbara na
1: amen
0: o ya gbagbara na
1: amen
0: ah ah agbara ti o ni je kitan re loruko Jesu o ya gba o
1: amen
0: o ya gba o
1: amen
0: akilode o ya gba o
1: amen
0: agbe a to ma so omo re di tan di ki tan o ya ka gba na wonu omo re ekun to nsun lowo lowo ko pada ko derin won lo nsunkun bo ekun yen derin
1: amen
0: gbogbo bi te tin sunkun ni mo doju ko bayi ekun yen derin
1: amen
0: baba mi oni segun la o ya ko tese boro na tese boro na tese boro na tese boro na tese boro na oju ogbe re oju ogbe re ororo giliadi o ya ko de oju ogbe
1: amen
0: wu osan
1: amen
0: wu osan
1: amen
0: wu osan
1: amen
0: on to le se tele lo ma se
1: amen
0: lo ma se
1: amen
0: lo ma se
1: amen
0: se be
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: amo gbagbe pade awon odo gbogbo eyin odo irin ajo nla ti bere fun yin o ma ba yin se pade nla fun gbogbo awon odo ni on the 27 to 29 Thursday to Friday gbogbo odo to ti e ko loko ti won ni ko ni sese gbogbo odo to e ko ri se won kawe won je kon ka se yori gbogbo odo ti won fe beg di ona won gbogbo odo to e ki ejo ilu ebo kilekun ti si ti won ni no gbogbo odo to fe alaafia ti won ti ta lofa abi awon odo ti won ti kori won bo ogun loro drugs oluwa lo fe tu awon odo won esile yin abiamo e so fun awon odo yin between the age of 16 to 40 kon mura 27 28 29 o ma ni agbara pupo 27 28 29 Thursday to Saturday in ajo nla ni sa o je te ma je fojo meteta ati pese e ofe ni ibi ti wa sun gbogbo e lo wa mercy camp lati ma se gbogbo bi to ba ti nbo ma bo ni magboro olohun lo si abule oba ni makoge irin ajo nla ni bible school ni oregun ni egbe motowe ni bi 7 up mi ibe ni odo wa ni egbe dista aro saturday ni ago mejo si ago meji ni gbogbo saturday pe number yi to ba ni bere but wa kan gba form ni o but owo school and take over scholarship en fun egbe egbe run ti graduate sir won de ti ri ayan mo lo e wa wo nto lohun fi rin ajo en se o fe fogun ipile o fe ma asiri to ye aye re kan ki lo lohun gan fe ko se ba lo se ma sasiyori ninu owo re awon to wa le we yan olorun mo ti ku awon ajo po ni ko pe number yi ko bere n to ba fe 00 3285 5165 00 3285 5165
2: mo ran jade bi woli bo tin lo ni rin ajo ayan mo yi o ni fese ko
3: amen
2: o dina ye oka
3: amen
2: nagbara olohun wa ri gba mu
3: amen
2: wo mo nba soro wa ri gba mu
3: amen
2: eto olohun a se fun o
3: amen
2: o ti ri be
3: amen
2: jesus oluwa wa
3: amen
2: e mo pe fun adura ba tin
0: pari eto 070 4912 3572
4: eto ere owuro ni e sese gbo tan yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba wa Adeni olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko fun yin jesu loluwa
5: band fm

0: oko eyo kan ta le pe boyo taku si ikeja long lati ma pada lo si ona agege tabi ka pe ati ma pada lo sona abule egba to tumo si pe oko na o ti de ile isi koko afa fa fa nla ni o gbe agolo nla seyin o gungun yo to elese meji di logun oko awon ara res o wa ni waju e to duro ti nibe won si mu oko ohun sile lati ma se bi igba won fe tun se boya won tun se ni o ka ma pe won se bi igba won fe tun ya mo da bi igba to e pe won se akitiyan lati tun oko na se yato siyun gbogbo ona ikeja long laaro yi papata lati ona abule egba wa sile epo iyanu paja e ma tejanu oko yin be amo mo lati fi wa lokan bale o gbogbo to ba fe koja iyanu paja yo da bi igba to e pe sun e ba kere oko kan mu repete lowo eyin ni o e ma mi kan o e ma kura yin laya soke e si ma bokan je ko si nkan kan be awon awara wa oko akeru ti won da wahala ale ti won ko lati ku loju popo fi aye sile fa won ko doku lati gbero awon ni won se kini awon ni won da ibe yen laamu iyato siyun gbogbo ona wa lo dara ni ojuna marose Lagos Abeokuta Express Road mo nbo ki wa lo si Lagos Ibadan Express Road leyin Lagos Ibadan Express Road ka para si Lagos Abadagri Express Road leyin ta ba ku nbe dodon ni a ma lo si ojuna ipinle Eko lo si ojuna Calabar Lagos Calabar Coastal Road e mo gbagbe pe ta ba ma ta ba de behun dodon ka gba Lekki Aja Express lo si ona Ibeju Lekki baba lo si ona Epe laaro yi mi o ni fi lo kan mi o ni dan laamu tori pe kini won o ni dan lagara la je ke mo ti to mi lan bridge so lowo lowo bayi nitori pe bi n ba ma gba to mi lan bridge lo in mu lati waju redeem kapasi wa si ona mo we bafo wawa arepo bega wa si gbogbo ona Abiola Garden car wash alapere wa si yanu woro ni kin to wa mu ri afara to mi lan bridge gun in ma wa duwe okan ojuna marose osodi apapa express road fun wa lori eto bona seri ara pakini ile ise bond 92.9 ojo bo thursday ojo ketala ni osu kejo egba odun o le merin di logbon ni temi adi oluwa ade folarin okun ade mr pilot yo dara fun mi loruko jesu iwo nko fenu ara resort ye na tori pe yo dara fun e bota re fe bota ro ko yo dara fun e je mu polo oja to me lori to ma para disin.
1: You want to expand your business networks and access new international markets?

0: Prophesy Moment
1: with Kivo Krima.
2: Kivo Krima.
3: Iléeṣẹ́ wa Bond 92.9 emi ki mori o ala agba oko lati gbẹgbẹ won orin o ese gbo toro won de ti so fun wa bayi pe gbogbo ona okoko lo si gbogbo iyana oba bayi won lo dun orin o okoko lo si iyana oba won lo dun orin o laaro yi eje kin je ko ye yin o boye ti mo eje kin je ke mo gbogbo ohun ta ba ma se lojuna maruse Lagos Badagry Express Road suru ni ka fi se o ah mo ma ti e gbagbe ona krodo ti eda ara ba se gbo lo da te pe oga mi sa se wa
4: e ka ro mi sa pilot
3: mo ki sa ido bale mo wa o e ku da jisa o
4: hello
3: emi ma n gbo yin dada ara ba se gun o
4: e ka ro se n gbo mi dada
3: be ni sa
4: okay mo wo mo ri oye kan ni oworo oda beni pe awon tombo lati gbadada lati antoni wa si gbadada lati wa lapere oda pe nkan kan ti sele ti won tori nigba ti mi wo wodo ori awon moto danfo to wa nto ti gba ona wa pe pe o ye ko wo ko wo tombo lati o wa to wa gba won mu lo si alapere
3: ah edu esa e ma binu sa ala ala ba segun sa
4: ten gbo mi sa
3: be ni sa wa ngbo ise ni on gbo wa bayi
4: be ni won mo ri moto bi merin to tele ra won mo wa fi google mo fi google side mo ri pe ori bridge ati sokale wa si car wash lo si alapere o da pe wahala wa nbe
3: fun awon to nbo lati Terminal Bridge
4: Don't know, I want to
3: go
4: to Gbagada,
3: to go to Gbagada, I want to go to Gbagada. Emi Zulu, sir. Se, mo pe, ono Gbagada. I want to go to Gbagada, I want to go to Terminal Bridge. Fun, I want to go to Terminal Bridge.
4: Don't
3: know, I want to go to Gbagada, I want to go to Terminal Bridge. Emi Zulu, sir. Se, mo pe, ono Gbagada, I Gbagada. I want to go to Anoworo, to go to Terminal Bridge. Elekeji bi igba ta fe ma lo si Lagos Ibadan express road lo wa lafia tele nso
4: be ni yen ni mo ri ko di o awon me mo ri pe won le sabe won wa wonu ti oworo wa pattern won wa face one way
3: lati lo darapo mo ojuna abi igba won lo yana ogudu alapere
4: be ni but won we no face awon ta ko lati alapere
3: pe boya ko subu sori afara yen ni
4: o o ti mo ti wo ibere edi ni
3: o pupa
4: alright alright
3: Oda ona krodu ko da bo ona krodu
4: o an ko ju wala ko ju wala sir
3: eshun ala gba se eshun dugwe eshun mi won boya ona elolo wa ke no ala gba ka de e ba nbi lo olowa ke jona elolo wa ke no ni mo sa npe ise daji ba o ma sare se mo de ti wo gbo ero ba ni so mi dada oga gba fun asma general manager lastma won ti won ba mi so ala gba tayo Any suru sir, e pa radio yen pa ta ejo, e se sir.
4: Ona ton so yen bi ati mo ran se ati yawo le si problem.
3: Yes sir.
4: Moto trailer meji ti o ti call da o ti content pelu car kan.
3: Yi.
4: So trailer ma am trailer ti bo de to load ati gbe container pelu moto car.
3: Se no no ati ya ni bi wide junction yen ni.
4: Ati wa ati yawo le gaga si fabric ati to lo se je obi wide junction gaga lo ti sele.
3: Ah, edo to tun pe o nje awon to lo ya to mi lambri yan lowo o nje awon to lo sona alapere lowo
4: o so pe ti para se si gbagada
3: ah
4: awon to lo to mi lambri pa se la to nbo ye won da la pa to anda ta awon lopa won ti da ba ta moto to ro awon te la da ba to wo lo to mi lambri lo mo to n pada
3: ah ah
4: won wa lo gba wa n tawa we to ba ti bi ajo imo to mi lambri ye ona awon to yo na gbagada lo na wa n po na face won ni wa we
3: ah
4: n to sele ni ye
3: pe gbogbo to ba lo si Lagos Island bayi ko ma lo gba ona gbagada ko lo gba ona car wash straight
4: so se ba ti bayen sin
3: eh
4: se ba gbe ni face Terminal Bridge
3: eh
4: ibi awon to bo lara jo se won ti stop pada face one way
3: o ye mi nkan mo bere si esa any so ever talk en ti de gbagada bayi

0: ajọba abile ati awọn kansilo ti yen lo bi onile lodun ati merin 384 ni ipinle oyo won ma nbinu won binu pe egbe ose na lo sile ejo lori pe won ni won fe seto idibo abele pe mo ye fe se ko fe ti awọn lorun
1: ijeje me pe orilede ame won tin so di me pe laarin osu me dogun won ni awọn ajojogbo ti won ti se pe e sa ma lo silu yin won ni won lo si bi million me won fo na taun won
0: lori oro nipa aje awujale aje awujale je yeje me pe awọn idile fusegua eleto e pe won ni awọn ganan omo ye kale won ti ni aye so oro nkan logbode kan yi ko boya awọn oludari awọn da awọn loko abi awọn yiwo kuro won ko si nkan to jo o awọn tin dari awọn na dari awọn awọn osi ni ija bi ede ile kan laarin ara awọn
1: oro ta kure me ko ma ti kure gbo lori aye de ru ile ise PFIPC jeje me pe legbimo asoju sofin e kun ojo ko ipade lori e lana ode yi won ni won tun sun ojo e siwaju
0: won ni kun lana fe to fo bolo yan egbe lana fe so si gba bo lomo gba bo lo lati be to fo bolo mi won ni gba jeje me pe awon egbe ton je omo ogbe moso parapo home headquarters no won ti fa ki kori o won ni obogba o na ni gomina ipinle oyo se makini be fi mo osi ni gba lori kini won ni o npin lati gbe ile awon ko gbe fun awon ti nba ni kole won laye awon oni gba o
1: lori eto to fe waye ni ipinle osun lojo aba meta saturday jeje mo pe opo are labe egbe oselu african democratic congress alaja ati ko abakar o ma tin so fun ajo eleto idibo o ni e ma je ka gbo pe biya awon ise kan to je ti imu ero boyo kuna e je ki eto idibo na ko lo rowo ero se won
0: igba akoko igba keje ati igba keza lolede wa nigeria a ma gbianju lori kini won ninu ijabo ojo osukeje odun ti a waye ninu ijabo ba se npin epo won ni epo ti a kan jade
1: ko lo ni rowo ero se won
0: igba akoko igba keje ati igba keza lolede wa nigeria a ma gbianju lori kini won ninu ijabo ojo kini osukeje odun ti a waye ninu ijabo ba se npin epo jade won ni epo ti a kan jade won ni ninu osu keje odun ta wa yi won ni oju iye ti awon ajo opec reti lati me ki nigeria ko pese lo tori pe epo ta pon ta npon lojo ninu osu keje o si je million kan abo le die barrel lojo 1.6 million per barrel o na lo je pe agbe jade lojo o
1: gomina ipinle osun alagba ademola adeleke won ti so di me pe lola ode yi won ni simi yo wa lenu ise ki awon eyan le gbaradi fete idibo ti o waye lojo aba meta saturday
0: alakoso fun eto karakata ati oro aje ebute oju omi yen to je pe awon je odari fun egbe osun progress congress ni ipinle osun dokita adegbego ye to ati won pa ko je gomina ipinle osun won ti bu enu atelu gomina ti nbe lori alefa lowo ademola adeleke o won ni gbogbo ona lori gbagbagun eko e se awon ona e se de kawo yen tun dibo fun yin ki le fe toka si tawon yo fi tun dibo fun yin
1: won ni kakaka dina ma gbara gbodo lana fun ni o awon ajo to ri si woye oju ojo won ni o se se wo se se bi awon ara abadan won lo se se ki awon ipinle to nlo si bi metala ki omi yale agbara yagboro foju wori mabo ngba ti awon senator lagbegbe oke oya ti won bere pe se ri omi yale agbara yagboro to foju agbegbe siroro ri mabo ijoba e ba awon nkan se si
0: won ni bere to npe ni oba ida keke won ma so pe o ngbagbo ya o abi ki are bola mi e tinubu kun o de iganu won gbon gbon loro mi pa won ton fe je ijoba papati mo lowo o yeje mo pe alagba ti ko abaka ati peter obi won tin fori opo so nu o lori bi won se tari ondije du pare yo kan jare to je ko won gbepere kan na pelu are to si fe eyin are bola mi e tinubu jonle
1: won ni pe osa ta ba nse ta ba nle omode seyin awon baba wa ni pe ru osa be won ni ko ni pe parun Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti ń sọ nínú ẹ̀ pé gbogbo ètò táwọn ṣe láti kó àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kí ọjọ́ iwájú wọn kí ó lè dání.
0: Wọ́n ní wọ́n ti jí yọ o, wọ́n ti jí gbogbo ẹ̀tọ́ o, àwọn iná tí ó jẹ́ pé ìtànṣọ́ ọ̀run ni wọ́n máa ń lò tó jẹ́ pé ọ̀yẹ̀ ọ̀run ni wọ́n fi ń tàn ní àwọn ojú òpópónà. Wọ́n ní jẹjẹ́ mọ̀ pé 80% òun náà lọ jẹ́ pé wọ́n ti yíyọ ní ojú ọ̀nà Èkó sí Ìbàdàn pàápàá jùlọ lórí afárá Long Bridge.
1: Abiodun Fọlọ́runsọ.
2: Band FM

0: Inu wero in the garden laaro to ni won ni ko lu aba ma fi se ni aro ti ogbogun ate to gbogun ko lon bo lojo ni ko ma fi se ko wa wa o ijeje me ko lori ati gbegi ni aisan jejere iyen cancer lo ile de wa nai ti soro e ko di afi seyin segun alare fi so ijeje me pe are bola me won so ni me ku won ti bo wa lu o ki won lo ra awon irinse to laka papa julo laarin odun 2027 si odun 2029 won ni ise yi won ni won ma lo fun awon to ba ni aisan jejere lo ile wa nai ti ko won ma lo so kokun fun itoju aisan na en to je alakoso fe lori eto ilera iyen omowe dokita isako awon ni won so re di bimo nipa ti won tewo gba awon igbimo amuse papa julo lori ati se amuye lori oro aisan cancer oni won so di bimo won ni ijoba apapo won ni awon ibudo mefo ni won ti gbe kale fun itoju aisan yi won ni sejoba are bola mefo won ni won sapa sapon lati pe se ri soro aisan jejere to papa to ba ri pe o ma nba awon obirin fira won ni soro e ko le lo patapata le yi bakona ni won tesi waju won ni se ri awon ibudo mefefa yi won ni awon irinse to pe are bola me tinubu ti bo wa lo lati lo ra si gbogbo apa na lo je pe wo bere ise logo lo ile de wa Nigeria we ro in the guardian royo n wa nbe laaro
1: yi we ro in the punch na lo si wa mi laaro yi nu we ro the punch laaro ni gomina ipinle osun Direto Alekun ati kede ojo e ti Friday ola o gebi isin lenu se fun awon se lati le fi aye sile fun okan le kopa mi eto to wa lojo aba meta Saturday osun gomina ounu ati jade ko to ti jade letter den to je agbe so won Olawale Rashid e to ye pe awon ni royin te gba ninu osogbo lana ode isojojoru Wednesday won so pe isin lenu ise yi ouna lo je pe won ko sinu iwe apile kokan to ye pe letter den to je olorete ise ni close to ko je ayanleye ayina adele to di mo pe ipinu awon lati se le na ni lati fun awon ti won je awon ise lanfani o se ko fe rin ajo lati ibi ko lo sibo mi elomi le fe kuro ni olu ilu ko lo abule lati lo dibo elomi le fe gbianju lati pe to ko yin ko pada elomi le fe ku eru elomi si nbe to pe o fe fun ara e nisimi ko ba le lanfani lati lo dibo jo meta sade won lawon ko yi lawon wo na mi so ni ko pada na ki iwa fun awon ise ki won simi lenu ise lara ko ba le raye se gbo nkan to fe se gbonna de mara adele keti kede o bi pe ojo 14 osu kejo odun 2026 da wa yi o je ojo ti eni kenu ni ise na won ijoba ki won ba le lanfani lati ku anu eto dibo e no gbon iwe ero the punch ever in
0: I do better
1: en wo lo ti ko ji mi wo lo je ke mi na ji mo da para
0: ile ba sese mo
1: iroyin iroyin awon America o ti ji mu
0: ile ba sese mo
1: ma ni da para pe wo wa je bu
0: tesi waju la la sese mo ko lo wa dede ji ni koko nu iroyin tesi waju la re bond fm la wa 92.9 to ba pe ipinle osun lo wa je ki tu la ro toni je je mo pe won so di me pe fun ki le fo lawo jo to ri seto idibo lo ile de wa Nigeria jo ine ko ba si so ti mi o en to je on je duko gomina labe egbe oselu social democracy sdp alagba francis ajala won ni awon fi oruko re sinu iwe dibo ki awon ara ilu le lanfani lati dibo ri pe eto re ni o won ni tele ri won ni awon to ye pon fe ko pa ni dibo gomina labe egbe oselu social democratic party sdp alagba francis ajala won ni awon fi oruko re sinu iwe dibo ki awon ara ilu le lanfani lati dibo fo ohun na tori pe eto re ni o won ni tele ri won ni awon to ye pon ko pa ni bi eto idibo gomina ti yo waye ni ipinle osun won ni merin la ni won won wa ni bayi won ti di meedogun won ni gege bi ase to wa lati ile ejo lojo keji le logun osu keje ni ilu abuja ti won so di me pe ajo leto idibo won gbodo recognize bi ase lebo won gbodo tewo gba bi ase lebo iye assets won assets alagba francis ajala lati ta kongbo labe egbe se wa lati ile ejo lojo keji le logun osu keje ja ti won so di me pe ajo leto idibo won gbodo recognize ibe bo won gbodo tewo gba

0: se lebo ye assessi won assess alagba francis ajala class ta pongbo labe egbe oselu sdp ni ni bi eto idibo to fe waye ni ipile osu en to wa je akoso lori eto royin lajo inec iyan mohammed aruna won se te ajade lanode yo won ni ballot paper ton fe lo ni ipile osu o se se ki awon bayo ki oruko ajala na ki o le wa nibe ki awon araru le latari date ti won na ni lati le teka fun inu we royin new telegraph ambe laaro yi
1: Bond FM
2: 92.9 Bond FM 92.9 Mo tun bere ko le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami ibomi ti se Maggi native jollof rice Itowe kan lasan kan ko si leyin e.
3: Magistar ta se latare wa soya, alubosa aduki ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa.
3: Magistar yo so gbogbo nje ta se dun ara oto. Yo si tu so akoko ma ni gbagbe.

0: lo si bi marun won taari esin won won ni won taari aso adire won ni won taari esin won pa pa ni won tun wa fun won ni owo lati se iranlowo million kan naira ni alaga ijoba ibile sobolugbele won lowo lanode yi lati pe awon na fi se iranlowo fun awon ti eya oju pe nija bakan na alaga tun tesiwaju won ni enikan tun won poruko e ni comrade Abdulaziz Fatah to ye pe akeko gbe ni ni Lagos State University won ni won yan gege bi en ti o je PA fun awon to ye pe eya oju pe nija ti o ma gbenu so fun won ni ijoba ibile somolu bakan na ni alaga na wa tesiwaju won ni gbogbo eto la won se lati ko mo lugbopo papa ju awon iya enikan kan soto ninu isejoba ta won se ni ijoba ibile somolu awon aja feto mo ni o tun pon ni human rights monitor labe coordinator won comrade buna ogborin ifa alaga ijoba ibile somolu lai gbagbe gbakeje alaga honorable taiwo ojomo ati leader of the house honorable tunde james oyeyiola won ni isejoba ti won se won ni bi won se se ileri kun won dakun kun won mu ileri na sa won gborin ifun won bi won se nse eto fun awon ti eya ara pe nija ni ijoba ibile somolu
1: koko nu wero inte siwaju bond fm lawa 92.9 radio feso wa po to kari aye won ni bo se re abo aba bo se re wa ba nbe anybody dajo bayi na ni ma keson ojo kan la bere ise ojo kan la fi ise le tori pe ko so nti oni digba ti pe te kuro ju na pada wa kan yen pe omo obe tan ni o pada gbeyin malu ti won gba ta ba fi ise le tan se a ma gborin ni abi ibo enu atelu ni ona lo je pe a ma ri gba lowo awon eyan awose onigbongbo obolu asegun adeyemi ajasa won ma ti wa ki en to je oludari ile ise bond fm alaju arab alade akosile to je pe won fi ori ale fasile ge bigi wa ile ise bond fm lati feti nigba ti won ti se opolopo ise ni ile ise bond fm ati radio nigeria lapapo lati gba ti won ti wose o oba alaye na to je pe awon gan ni won je oba to je pe adugbo ibi ti bond fm wa o nbe ni abi akata won won tu wa je ikan lara awon to je pe won ni fes ile ise bond fm to won si n gbo bond fm laaro losan ati lale ati gbo wa pata ata won ni awon gbo ngba ti won kede pe general manager bond fm alaju wahab alade akosile pe won ti pe eni 100 odun tun je pe won fe fori ale fasile ge bi oludari ile ise bond fm na jade kan oba na iyan oba adeyemi ajasa ti won ja ise lo ni gbongbo won ni bond fm je ile ise radio kan to je pe won gba igbeye igba ti alaju wahab alade akosile wa de won ni isejoba won o tu wa mu ki bond fm tu gboro si o wa je bond fm je nkan ti gbogbo ara lo je pe won ti ni agbekele nu e ti awon olugbe so je pe won lanfani lati le ma ba ijoba soro ti awon ti won je oludari ilu ati awon to je pe won je gbogbo eni ti nbe ni agbegbe Eko ti won lanfani ati ni igbokanle pe ta ba ti le soro awon bond fm ijoba o gbo ti ijoba ba si gbo oro lati bond fm bayi won ba won mu se loju ese won wa toka o ipe se ri bond fm labi akoso alaju wa balade akosile won lo je nkan aye gbodo ma feti si ati aye gbodo ma gbo tori pe o ti di ore ara ilu patapata su wa je ohun ara ilu to je pe na ara ilu je pe won fi sapeje ara won ebi eni to n gbo ile ise bond fm dede oba adeyemi ajasa won ni awon wo ikose mose ile eto jeyo ile ise bond fm lori pe wi won se se gbo awon eto wi ke ki se nkan ti eyan kan degbe kan le so pe to boya ohun fe fe won ma da kan so pe to akogbe akoso ile eyan kan gi eje kan lowo tori pe kini won ni awon ti won je olopolo wi pe na lo je pe won be ile ise bond fm pe ti oba bond fm lori atehun bayi pe ah bi igba to je pe won gun awon ni awon abere kan ti o fara ro ni won wa toka wi pe awon eto lona ba se nse ijoba eto ra eto eko ati awon ase ohun ise wa won lo nse roro topo repete o fun awon ara ilu papa julo awon to je ara ilu awon ni oni gbogbo ati gbogbo ilu Eko lapapo oba adeyemi ajasa wa se adura repete fun general manager to ye pe won fori ale fasile na won se adura repete fun won pe ojo ola won yo dara bi pe tori pe won ti bere daada won ni won si pari e daada tori pe ise akina na se pe won wa feyin ti ni o won ko re won ara tori pe won si ara koko lara won si le won si tun te siwaju won ra wewe se awon alakoso le se bond fm pe gbogbo alale ati agbekale ti alaju wa balade akosile to ye pe won gbe kale ti won lale tun je pe awon gbadun bond fm ti gbogbo ara lu si n kira bond fm won ni won tẹ siwaju pẹlu rẹ kan ma jẹ ki o tẹtẹ rara o ọrọ bare o lati ọdọ ba adeyemi ajasa awise ilu ni gbongbo to je pe won je lani rodu ile ise bond fm koko nu we iroyin o ntẹ siwaju
2: family are you ready family integrity

0: so ati wa ni gbe wa laaro yi evangelist aja fe mi de agege won to re ti pe sugbon e ti lobirin fi gbohun oro ni ko si ogbo kan ti a tun le da ti ju ki won mo bi won se ma ko gbo le to wa laarin ilu lo
1: alaji supo lafia tayo amen mi bi abutu oja e ku eto ki won wa lati ile okere ni o ki o le kese jari ko le ri bi ase alaji supo alafia tayo mi bi abutu oja
0: oruko mi ni won ba short term somo lo pataki ni alaago meji alias st e je ki ijoba se waste is health like recycling in awon Oko ki o babo e je ki ijoba se waste is wealth recycling ni awon ilu kan nkan ti won fin se oro aje won ni Nigeria
1: ba le otumara oloye kende kale jaye lati ebute eta e je ki ajo loma jigiri si ojuse won awon le yi ti poju lawon igbe wa o gbogbo eto ti won ba fe se ki won se ni kia kia tori pe orun ti poju lawon ibudo kan wa kaakiri
0: olabode empro ati ijoba mu wa dara ki won ma fi pese na mon mono ati bebe lo olabode empro lo te lati oregun
1: e ka ro bond fm ori jp akoko ki akoko ki won koko yanju awon ebu ti a ma da idoti si nitori eko ti idoti ju ko si bi ti e de ba idoti ni gbogbo eko leyin na ki won so idoti di gbogbo nkan ti a ba nfe aji aroshida lati ikoroju
0: alaja base oloyede akobisa lati odo erun igodo ohun ti won fi yi nkan to dara ni tori pe idoti ti poju laarin ilu to ba si ma ni lati fi se oro ati ina mon mo dara sugbon ki won fi ooto ni won si fi ibero olorun se aisi ibero olorun lo nko ba waju lori god save nigeria alaja basi oloyede akobisa lati odo erun igodo
1: ale ilu la oke odo loye soli baba tunde dada akinlabi won ejo eje ki awon ajo loma ki won bere si sise won e ro ti pe gomina se pase pe ki won lo ma ko gbogbo awon idoti to wa iso idoti di oro yi eje ki won ete se ni kia kia to ba je anfani fun asugbo awon idoti to wa kaakiri eje ki won lo ba wa ko
0: alaide ni mo pa alaide ni bale ilu la odo mo ra sile sese o se pa na bi gan lati ilasabaja o ye ki ijoba ti gbe igbese ti pe o ti fe ma peju gbogbo igboro ti doti tete o ye ko ri be o dabo
1: alagbase gbogbo ile sege venture lati somolu awon idoti ti poju kaakiri o igba gogo ni so doro gan ta ma je anfani ajo loma e tete be se o
0: ero kan ijoba dara lori ati so idoti no

0: wa pese nu lati ara idoti ifakuri wa ori lati odo erun igodo
1: e ka rotu amoran temi ni pe ki ijoba ipinle eko ati ipinle ogun popo lati pe won koru ibudo labe si City Marose Lagos Ibadan Expressway Black and White Ile Agege
0: JPO ati alajega ni at ki olorun fun ijoba se pelu eto lati so west to west gbogbo ilu eko ti dotiju ti gbogbo nkan se oselu o ki ijoba sanction awon olori oja ni on ibi ti gbogbo express ti won da idoti si ba ti gberigbe ikorodu
1: e ka ro oruko temi ni ajimomu ya lati olu e je ki awon ajo loma gbogbo eto ti won ba fe se ki won se ni ki ani o tori pe o ti n peju alaga ijoba ibile somodu ti e n gbe lori ati ma ko awon idoti yi papa julo ti won si ro awon ajo esu lati tete ma sise sugbon awon ile yi o ti n pe ki won to wa je ki won tete ma se o
0: adupe lo gbe n to ti atese parapata erika ti n ta ri ti nika gbe seun ijoba ti gbo ijoba ti gbe na yo bo si jo fun alagbara olohun oba
1: amen
0: to ba je ago mesun abe pade lori eto alaye baba oro tuji olalekun lo seun
1: ganiat belo ashiru loruko temi e se gbe n te darapo lori ero ojuwe facebook na at bond 929 life seun

0: Hello, sir.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Kosi
0: nkan kan. Hello. Lati ma ko je tram o ni atoni lati ma lo gbagada ni o.
1: O se tram. Ali boy kan kan ni wodu police station ye. Ni ori trailer yen ti lo trailer mi ti ko nu nbe.
0: Eh eh ni waju ati cousin.
1: Ni awon pada lati sorry boy lati express. Ni won pada bo ronda go so le ni. Lowo lowo bi se soro yi. Ibele mi wa. The other side ni o si.
0: Ah ese ese ese.
1: O ye lati wa lati ona lape o ti koja Sally boy go.
0: Ah. O ga o da o da o da suru tu e se e je sa ready no soro mama e ka ro ma
2: e ta ro sa
0: asma
2: ah pata ma de ja kande la ro ka ko je si waju
0: yes ma
2: na ri pe gbogbo e ma wo pe se lo wa tele ba ko ku ka de si ko la wa ya je to lagbara nbe
0: ah ni bo no la ro yi elo ma iwa awon ko lo nbe ninu jaba ko e bo ki lo sele gangan mama
2: awon ka ni
0: eh
2: kan wa ninu gba sinu kota
0: ah
2: so boya tori odo kun yan lagbara boya won gas moto wa nbe ata awon ssc awon ni awo moto yen ni ssc tori gbogbo ko fa moto kankan awon ni titi ni so gbogbo awon to ba nbo le yin sa
0: Emo ke ma ro jara won o ti free o e se ro ya yo te fun wa ipada ki e se ma e se ma e se mo dupe ma e se yo mbredi e gbo ra e pe ijamba ko oni mama fi ye wa pe gbogbo e ti kuro lo gbogbo e ti kuro lo tu popo mr balogood morning tuma posted to ikorodu garanda but nowadays and not a blah blah blah bola odus a ma se lori ite so yen ma so fun oga pata for last ma se gbo oya e ja lo si ori agbe o wa kia kia ngba ti gbo gugun ti o sele kakiri e ja lo sori agbe ye o wa bye ni kia kia seri ati so lati ojo aje monday ati so lati pin ose nipa awon ati lawi yi tedi ti baba wa pe lana won ni isoro yi isoro gbogbo wa ni Alailua, Dobale Mwasa, His Imperial Majesty, Oba Rinua, Ale Mbaba Tunde Oshu, Alale Akiolu, pe kan kan joko ndi madaru, kan kan joko ndi baje, se eni to wo sutun to bere si ma lo fo afara, lati yorin, to nbe ninu afara, Alailua ni, enu ewu, se ori pipe si nbe lara oni to hun, se ru eni esi gbe, eni ti ori nkan mi se, pe pa wo ko wo, ko si to ko, Alailua ni, eri pe ko nife orilede re ninu, debi ti o ni fe omo la keji tori pe o pe bafara yen ba wo kokon mo so lo gbo kan mo ti yale bembe ri baba bembe gugu ta ba tin tiraka pe ka se ona ka ti e da nkan si bi joba baba ti ba so na baba ya ni kini ebi a wole an jade iro ki ma wole dala ko le ba jade ni baba ya ni ko si to kan ohun ni mo ohun o jere da to fi ma ku wa ni awon mo yin ko ah ologoro ko ma ra mi mo boye ji ruwe ri ko ro pa awon mara moto ko pete pero pe lojo la awon mo won roko aye yi oju popo ijoba bayi ni won ba street da ni oda lo mo koriko si to ba gbe koriko bi flower bi efo bi rada rada kun sibe se gbe waju le baja aturo to ba duro e ko se gbe kan lodi keji nbe to ti ya ti e ba atun ma so ni titi ko ni moto ko gba duro pa awon mo ara moto to ni ko gba duro ko ju popo yen o da ko moto yo ba baje se mo sha ti ri bi rin wole Alaiwa ni I ni fi omo la keji ara wa I ni beru Olorun be ba ni Olorun o ni ma wo susun ko lo mu SDC LAC tenere ni nigbadun pe nigbadun pe AC ohun tutun nu le ko le lo faja pu ni un ton da ni egberun ni lonu edegbeta over 500,000 iwo de ja pa o de egberun meta 3,000 meta lara ninu apo ta ara bi ije te ba mo mi mo boya ro lo mo la ke e mo to ba to kini ko ni o da pa CCTV camera o ye ko ibo se ibo CCTV camera to ba ti ri o le ko ro ma ri laso ko yin bo fun bi se o ko ibo se si o ibo ra si CCTV camera ba

0: ti ri bawo ni ile osile to wa nji ni won yo abo nji kini ko yo ki ibo ko ka ba ni paul ko ba we danu amo camera ma mu e a ni ri o ri job ogbeni ba tu pada koja a wa lati wa ba iya kan je gbogbo ya awon ausa ni won wa si gbogbo awon to nsale ti won ba ti wa je ipile ku to n ba tara won je lai se ti wa la nso mo pariwo titi mo ni olola julo gomina ipinle eko ejo isa isakoso yin pe ke die die ke to lo e pari pelu le ijumo asofin right honorable mudashu obasa pe gbogbo mi le ijumo asofin a pa o titi titi e sofin pe e ni ko lo nje o ma jeun o e ni ko lo ko ma roko e ni ko lo ja ma taja e e dakun won ni eyin o pe ko ni pa ba se kini kan ko ja tun ma dodo aya yin ni o ye ko ti ebi ti mu nlo bo ma sa le yen ko duro lori aton so sun ni wa duro boya ori aton katangwa ni wa ti sa ton ba ti moto ba ti wa do boya tepe ni o boya ti bada gbogbo bi aton ba wa e le sale oko ba ti wa dale sibe amo ke ma gba pokiri te ba ri ara tabi nda loru mo so titi gbogbo no to wa lori long bridge won ti yo to bo ba ti dogbo ti subu bo ni yo si like nisin ni o loju momo won ma ti subu lale won ti subu die die die yan ma de wa ko wa ni ani won tu gbogbo ti boat yi to ti o ti e lo wo loyi gbogbo boat yi ti won ti ti subu won tu die die ni e dakun gbogbo wa nta ma pa lo ni olopa olopa olopa ejo yin ara ilu ki la fe se ara bi ti bere si ni fu awon le ti lo society won ti lo ka rule won ko rufu lana won dana won jamala won jeba won lo ijo keji awon ara bi de orule loru o sabo ki lo tu wa ka rule abi kabenda to wa ko lowo nbe 08180920 onu abayo to daju e ba ka ma joka kiri so Nigeria niyan seri ta ba ti mole o ye kale ni mo to fi so kilo fi so nipa ole en te ti ni ri pe be ba mu won e mu odago olopa kini lago olopa e awon ni olopa ko si awon kiri awon atori kun be lowo adugo kan won ko ba siga niyan en te sale o atomo lanke o e ma wo nipo imo won gbe patako senu na iyen placard signboard awon ko awon finishe ni eni yen go ti yo lo a le yo signboard church mi ri ri won yo signboard church signboard to ba ya e kon dele e ni ba gate yen na na yin be mo ni 08181509290 kini imo asofin ni won fi ya je wa pe won o se ofin pe e ara bi aferin igboro mo abi ta lo fi ya je wa abi nigba ti joba sofi epe ah amen ti o se taje kila wa ara ilu le se gbara ro won iya ju o le ma je wa lo bayi hello
1: hello
0: mommy wa radio yin o gboro duju yen lo e dakun o ya kilo na abayo
1: e ka ro sa
0: yes ma mo ti ko ti e tori pe eko lati pa radio yen mo de ti be yin wa ti wa lo won ba gbara ti mo ni lati se dajo lapo ara mi ti radio ba npada ti n ba ti le be yin ke ti e to pe mi wole gan ni ke ti pa tabi je yin lo le hello mo ki sa oruko yin sa
1: oruko mi ni mo sa ti sa ti
0: kin baba kilo na abayo sa ara bi o ma tin fu afara lati yo konkere nu e lati yorin nu e
1: e lo ka di video ka ti lojo si
0: be ni
1: o le ko ti da ti afara be se ni pe igbe ni igbere ni mo send di vision si abe ti gbagbe
0: mo ti gbagbe o video po lori fun mi o ti en dahun mo
1: mo send dia si a ko ile o de da si bring guys se to ti se a de da na si be kini o le yo
0: kini o le yo won da lo sa bi afara kini o le yo afara wa wo oda baba kilo na abayo eba eni suru to pe ni gomina ipinle ko kile ma se
1: ma so fini
0: pe
1: kama sa ga kiri ma la re sale ko sori ata ko sale
0: ago kan oru won wa nta pe lapo ago meji oru won wa nta pe lapo leyin ago meta oru won wa nta pe lapo leyin keni oni pe won ni ja challenge won keni oni challenge won e ti wole radio yin oru odun gbadamo o ya e ti wole ma yes ma
1: gugu awon to le wa buruku leko won ja won pada
0: ah mama ko lu iture oro de wa nbe o oro wa nu be so pe gugu tori mo gbo pe nile usa odo won lo ko to be eh fowo ko todo yin kano bashiga kaduna bashiga sokoto bashiga sigaba ah yes sir oruko yin sir
1: asise bulomo lo
0: ayo alagba asise bulomo
1: ah seri eh ni die lowo omo to yo omo buruku

0: lo bi e
1: eh eh seri te ba fe ki wa je yi awon ton ti ba se ke ton ko gba awon ye ti wa ba ti lowo nbe wi pe gbodo operation mo ka kiri nu city eh ina ba so moro yen ni pe ile wa lori aki to ba fe lo se agba ba fe lo sawo nbe ko lo sa ni be instead of ba ma ba city ka kiri
0: yen sir ona abayo loro kon ni pe
1: mo
0: gbo do ka kiri city mo won ma lo sori aki to lo sale won to tun mo se pe to fi ba ti de won ah so ya ka so hello so no ah I speak out and you know via za uza ya ka so
1: na
0: kwa na
1: Kasu
0: dem lona bayo.

Lagos West Women Assembly elekeje ru 2.0 ati nilo re owo ati owo iro lagbara fun awon obirin cash empowerment program mama wa our excellency senator Idiat Oluranti Adebule PhD koje asofin senator Lagos West Central District ti won fe se ni oni tele oni to je ojo bo Thursday 13/8/2026 koni le waye mo loni o e dakun gbogbo en to gbo ko so be nti o gbo o ti di ojo Wednesday ose to nbo ojo kokon di logun night ojo kokon di logun 19th Wednesday 19th August 2026 to gbo e ti oro kan e ti foruko sile ni e fe je anfani e ibi te won so wi pe ti pade e na le ti pade asko e na ni o ojo lo yato o ipade o yato ibi ipade de yato ko se oni mo o e ma tuku lo si agiri gbimo loni o o ye ko ti ye yin o ti di ojo kese ose to nbo e je nbe latodo oba ile ti lu ayobo je si alani Adebowale Rahim won lo ni kin ki gbogbo orilede Nigeria papa gbogbo ori ade bale parata to nbe ni ipinle ko patajula kin bere latodo is impeti alailu oba rinu are mo so lale akiolu olowo eko lawon fori ade ipera majesa alailu aki gbogbo loba loba ipinle ko aki gbogbo loba loba ilu alimoso agbogbo bale pata tun be ni alimoso awon wa ki gbogbo mo ilu ati olugbe ilu ayobo pe e ku pale sese torun 2026 o to nbo lona ni oni ilu oju lagbo olohun ebo a ma fi yo ma da ewi o si ma je o isese agbegba lagbara Eledumare I ship solid dada bale ilu la okeodo gbon inu 1 omo ko akilabi to je bale ilu la okeodo awon ki gbogbo ilu okeodo papa gbogbo bale nkan su gbogbo agbagba ilu okeodo ara ilu oja gbogbo okunrin obirin ilu okeodo kekin ki gbogbo wa o pe e ku ise odun 2026 won ni ise odun 2026 awon odo o ti gba bi eni gba igba oti won si lo ma do ma larin won ni ke gba ti gbogbo odo lati daju ise se yen yo dun aise solid dada bale lu kedo ni won gbadura fun gbogbo alaboyun pe e mo bi were ni lu kedo gbogbo oloja tadaje gbogbo odo e ri ba ti se o ilu okedo ibi giga ni o ko si ni jale lati fa loro gbogbo agunake lo lotu eto mi ade oluwa de falarin okan loruko temi e se sa e dakun e je ase jeje o esa fun osodi apapa sbsw lasiko yo o da sauda buma

0: ni won iba to ti jere ire oni ile oni re bayi ni re ire gunsi ire owo ire omo ire alaafia tin se bale oro yo re gunsi lete re gunsi lete yo re gunsi le gbogbo eti to ngbo ile ise bond fm 90.9 la ro to ni atawon ti o gbo wa ojumo tun ti mo olowo ile ise bond fm 92.9 atun tin test waju lu koko nu we iroyin ore luwa ogunaike loruko temi eye ki pakanfo bi odun gba lenu mi ko so deto
1: e ku oju agbo mo lefe ile ise gbogbo lolufe to koko nu wo re eni ojo bo ire owo ire omo ire aitete ku pari wa yo bo si ode kaluku wa lase ti edumare odun folon so loruko mi koko nu wo ro ina lo nte si waju
0: awon wo ro yin wa ni waju wa bi bata ma te si waju lati bi ti awon ta koko ri etisi

0: ìròyìn the punch ni mo ko mu laaro to ni bi ti won tin so di mo ipe aga lopa patapata to gba gbogbo lede wa Nigeria ola tujidi su won ma ti tari awon ko ti won pe ni igbakeji agba iyen deputy inspector general of police iyen Ishaku Mohammed si ipinle osun wi pe ki won gba ipinle osun lo wo ki won lo fi be se ikale lati ri pe mojuto eto abo ko to di pe eto idibo bere tiko eto idibo ati leyin ti eto idibo ba pari baba na onu ni won so di mimo pe won ni o ti di doro ko gba ipinle lati ri pe awon mojuto eto idibo eleyi to nbo ni ojo saturday ose ti a wa yi won so di mimo pe ti tari baba ilo si ipinle na o wa lara igbese ajo olopa o lati ri pe abo to peye o wa ni ipinle osun iyen ni ati pe won se eto idibo eleyi to je pe koni ko nkoro ti koni ninu ati pe ti ko fini di wahala ati ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 yi bi atejade eleyi to jade lati owo en to ja lukuru ajo awon pa ni anode iyen CSP ani ini edu iyen won so di mo pe DIG mo ipe ohun na yo se amojuto awon olopa eleyi ti won ta si ipinle ohun ati awon eleto abo mi te pe won ba se ni ipinle ohun won wa so di mo pe baba na o won ti won pe ni assistant inspector general of police ati awon commissioners gbogbo won ti wa ni sepesepe figure eto ti won ma run baba na lowo lati se ise na ni aseyori ni ekun meteta ti mi ipinle osun
1: koko nu wero ina lo nta si waju ro guidance to jare laaro toni won ni akipo magogo lenu akisi so fun ni gege ko gbe ton fun emi o ma ni oro ti o gbo nta gi afa muslimi kan to tu je adari ninu ajo awon afa onimo ti won pe ni Izala Scholars Council yen ani jigri to so fun gbogbo mo lede wa Nigeria latari kini latari ariwo ti gbogbo mo lede Nigeria pa nipa oro ti baba na so ni kopepo ni ipile Kano ipe se re omo leyin Christi ke feri olorun ni won o ipe elebo ni won ipe omo leyin Christi ipe won o ye o lati dari orilede yi oni bi won se nse to je are muslimi igbakeji are muslimi ba se ma ba niyan tori pe ke feri ni omo leyin Christi o oro ina ni won tun so o nigbati awon oniwe iroyin to je ti ile ise BBC foro wa won lenu wo ni won so pe eru obodo awon o eni ti wodo lomi nu ko pe lori ta won so ti gbogbo won pariwo yen pe o ba won rara ti rara o won ni ise ri ta ba ni paro ta ba ni seke iri awon pelu awon mo leyin Christi o ti fi won pe kefere ni won won ni awon ma satileyin ati ibara lati je ki awon muslimi ko ma dari orilede yi o won ni orilede wa Nigeria ta ba wo daada awon muslimi won po ju awon mo leyin Christi lo won ni ero si ba won lati so gege bi muslimi awon gbodo se ife ni to je titi awon ni gege bi oju iwoye titi awon won nitori na gbogbo te n pariwo kiri te n gbe po eru o ba won omi nu o ka won awon gbodo so ohun ti awon mo le so fa won pe ka won dake o ninu were di guide lele wa laaro to ni
0: yo bo won so pe lati okere bayi lo lojijiji tin mekuso en to je re ajo awon agbejoro ni orilede wa Nigeria iyen Nigerian Bars Afam Osigwe SAF won ma ti mari bo benu laaro to latari bi won se n pa awon eyan ni ipa ifona fosu ati bi won se n gbe mo mi kaakire ipinle osun latari eto idibo go eleyi to nbo dede ni ipinle na ti won si tin kepe gbogbo awon eso alatapata atolopa ni o atawon soja ni o ati gbogbo to je pe won nipa ninu eto idibo ohun ipe ki gbogbo won o dide nlewuya ki won mu isese ni ipinle na o won so ipe ko meta ona la won tari si won o yosiku ona lo se ni mo nigba ti won fi oro wero pelu awon oniroyin ni ilu osogbo ni ipinle osun ni anode yi won so di mo ipe ikini epa egbodo wa ni oju lalako fi nsori ni ipinle ohun won ni ikeji ni pe gbogbo eyin ajo alabo to je pe ise ni asiko eto idibo na ni ipinle osun won ni gbogbo yin asun te wo e ma ti bo egbin o e ma ti bo nu ra ese ma ti bo nu roforofo latari yi pe e ma ba won lowo si pe ati ija idamu to nsele nbe yi pe ati leyin won ni rara o won ni se ni ke duro gbogbo eni ase yi pe won gbe sumo mi ni ipinle osun latari eto idibo to nbo abi ni ojo idibo ni abi leyin idibo won ni gbogbo won ni se ni ki e mo ke mu won debi ibi imi esin ti o gbe dunle ni ki e duro ipe ijoba ohun na ni en sise fun won ki e ri mi professional and neutral gege bi won se so

0: on Nigeria.
1: Ewolewo. Ekaabo, Sefo Adesha Bonifem, 92.9. Lenny Thursday, Ojo Ketala, Osu Kejo, Odun 2026. Didu na wa lasa oso, kwe lua shalom ba mi alawura di. Eja ma kwenye wa ule kokon, ni yito ti sheshe. Wele, soya e, atetisha mimbi, kwa hapa ajulo, ni oja kwa separo. Tori, iko chaosu di blues. Awamo ya laro, wani ya haro loja. Mwansi di da ojoba yonto fun, iko mansi ni bedeke. Asiko, ti won fe ra ka gba bodu na. Koda, won tun fi owo na kun gbe yin pelu ipese 120 million pounds. Tabi be ko ke gba gbe yen labalabe lori oro Man City pelu Enzo Fernandez ninu ko Chelsea the Blues. Won ni o, awon lawon o ta. Sugbon, eyin ni ke jigidi, ke karamasi ki aje labalabe yen na. Lo ba oda to ba ni be na, ni ti apada bi iko Argentina ta mo bi eni mo wo. Oye pe won la mi la ka pelu akonimo gba ati agbabolu kan so ti bo yan pariwo na ni o Lionel Messi ni bayi lori Copa America won ti kede pe laipe laijina ni to nbo yi won o so di odun merin dipo odun meji meji ti won gba tete lebo te ba gbagbe odun 2015 ati odun 2024 won ti gba bi marun ototo lera laarin igba pete na sugbon bayi o won ni won pa pada so di odun merin merin sira won ti alafo si wa yo da bi gba ti won gba World Cup na ni eleyi ni won pe ni oni yo waye lodun 2028 leyin ton gba ton gba gbeyin bi en se lo ni labala be ni o bakan na iko masti bakan na o ma tin pariwo se awon fe ja Pedro papa julo akoni mo gba won Enzo Maresca to un na se da ko iko masti lati le ba ri pe sa to nbo yi o du moran moran fohun olohun ti lo agbabodu je tele ninu ko Chelsea oun ti ribon ese won se daada won gbe ori won dagbe ojo labara be na ki ma so fun yin pe Romeo Lavia na lo ti je pe agbabodu to tun paro lasuko ta wa yi ninu ko Chelsea the Blues oun na se daada ninu ifeso se to waye odore so re ka tri sugbon iko Man City ati Everton won na won ganu si awon ribo yen se laarin gbugbun agbabodu yi da lopolopo sugbon looto ni injury farapa ninu ko Chelsea to je pe won fi mo iwulo re ki se pe won mo iwulo re sugbon ti agbabodu ba ni farapa ko sin ta se si ta ma so lori ibe na lori ifarapa ma ko irewa ese oko ba opolopo agbabodu ko da won lulu fere na inu won ni dun si tori pe won mo pe o da ju e lo le se o le da ko yojo Luis Enrique ninu ko PSG Paris Saint Germain oun na ma di soro olohun fe fi itan meriri balẹ ninu iko cha ninu itan Champions League ori pe awon mo mi alaso fun Real Madrid na ni won se be gbeyin o si je pe awon na la le pe ni iko to la mi la ka julo lagbaye ba pa julo ta ba so nipa Champions League won gba kini won gba le meji lera won gba le meta lera won si gba merin rin o de won si gba marun lera lera nipa Champions League sugba o ni bayi PSG Luis Enrique na so pe awon na le se n to le mi ka won gba kini ka won gba keji lera a odun ta wa yi won ti ba bo lowo be soro pe saa 2026-27 kawon gba lekan si kawon na fi ita bale tori pe ko rorun lati gba Champions League lai se league gangan ti a lera be kawon le gba leta yi ah inu ohun o dun lopolopo yanturu bakan na iko PSG ati awon agbabolu na won ti n gbiyanju lati se pasepaaro agbabolu to ti re sara pe kawon mi na da fo mo won labara si saa ta wa yi to je pe saa to n bo yo si dundun wa lo yo tun ni moran moran ninu to yoro Aston Villa pelu iko PSG oro wa tin fe so labara be na a si tun se agbeyawo kankan ni bi ni abara be na bi ona je niyan abara be Jose Mourinho na gbianju o to yoro ikonu agbabodu laarin gbugbun ta mo si kama finger o na gbabodu yi da lopolopo ninu ohun si dun ohun ti e ba ninu Real Madrid ku won ti ta o ni ngba ti won se igbaradi pelu awon olorun so re ti won ti gba ohun ri pe ah ah omode yi irin sha ni yo si wulo lopolopo.

0: fi tan bale iko phoenix queens won gbianju gidigan ṣugbọn omi pọjọ ka lọni nigbati victory queens academy ni korodu fi agba han gẹgẹ bi ọga ọta lolede ninu ọrọ football ni abala ti penalty agbelegba tori pe omi ni won kọkọ ta labala akọ o koja be abale lekeji won para se gogo iyan no gba lo be to fi pe penalty agbelegba to je pe nu awon won fa awon ya ni eko victory oruko run labala be na awon pin na se bebe labala ti won pe o koja nta lero e wa wa roye lato do awon ara amushin fc brave bakan na awon to pe won lati yaba lohun na awon na gbianju lati pa koyo iyan ni mushin local government lohun awon MFC bẹni won gbian ṣugbọn leyan re yin ko mushin lo pada ja olubori won fi agba han pe mushin wa o e ma ko yan wa kire bi ti won mo o koja be ina ni thursday e wo yo tu du ona ita ti wa lo o koja
1: lori papa 92.9 mi mo boyo lanfani ati wo investment to wa laarin PSG lanu pelu Aston Villa
0: ohun na mo so pe oro wa nbe
1: awon ko ti mo je ni sori sa ta be bere yi o ma lagbara gan
0: ni
1: oruko ko lo ma gba
0: oruko ko
1: Iko Aston Villa ko da PSG lamu lanu ko si agbaboru kan ta le so pe boya oloruko o fa koyo akoko niyan a ma pada sori yen Lionel Messi baba re ko je asoju agent e baba re bi awon alagba re amo Lionel Messi wa pede kan lanu o ni iku baba awon yi dun ohun o
0: awa ma dun ko mo leyan gba ni
1: afaimo ko ma penalty ni di se ballu gbigba eyin ololufe Lionel Messi ba gba de olotu lori papa bon na jido na tuji ti o minus pa ko le yo lale kan ti Lionel Messi ba fe yin ti ojoro fe yin ti abi meji o soro
0: ojoro fe yin ti ko ojoro ojoro pin ni mo won le ko ni olootu o aba reju lo no to be gesun
1: ojoro fe yin ti o da kon ton sibe lori papa bon na jido na Xavi to je agba ballu fe yin ti fun iko Barcelona
0: won
1: ni won kede ge bi akon mo bi iko Netherlands iyan orile de Netherlands bayi ma gbagbe Xavi ti ni iriri gẹbi akọni mo gba ọrọ bọ lori asima salaye o nigba to ni ri gẹbi akọni mo gba so se aseyori abi o se aseyori kini orile de Netherlands ri to wo pe iru en tawon ni lore se ki se asise ni won gun leyi lori papa bond 2009 ta ba le ri asiko a legit o ye ka gba ipe lori oro yi ni ta ba le gba le ni a ma ti bo sojo mi o Yakub Ayegbeni o daruko awon agbabọlu mọkanla to dara ju lagbaye ati awon agbabọlu mọkanla to je agbabọlu ko super eagle ninu itan adayebaye di oni to mo pe ta ba ni kaso awon agbabọlu to dara ju ninu ko super eagle atawon to ti gbabọlu be jo atawon to n be lori aliba lọwọlọwọ
0: bayi
1: pe to ba ma mu mọkanla to da ju awon bayi lohun
0: o tari won sita
1: lo je ki n bere pe ka ni mi dati lanfani a ma
0: bi lọrọ lale pe
1: ki awon naa daruko agbabọlu mọkanla
0: ti won
1: mo pe ninu ko super eagle
0: awon le yin o
1: toro ti 1996 Super Eagle 1996, Toronto World Cup 1994, Rashid
0: Yekini,
1: Emmanuel Amunike, Daniel Amukachi, Uchoche Tuku, Stevie Kechi, Olise, Sunday Olise, Kawa Losi Pele and Wansi Sunday, Harawa, Jonathan Akoburiye, Orombo Lurie, our double is yes, you know, Timosha, our time down for you, for that, look up about 1909, Iroada, Umada, Mbunbunbunwa, no, no,
2: o se koko to ba wa ri be se eyin ti gbo nipa awon egbogi to njade lati ile ise ti Metayo Trade Medical Nigeria Limited ti won se lona igbalode ti ajo Nafdac si fowo si okan lara egbogi be ni BNC capsule ti o kiki re nka geye kari aye to ngba ni lowo ara to nta ni bi eni fi omi atapara nkan to rin tabi buni je kaakiri ara pajapaja to mu ni lowo tabi lese bi ati rin ba di wahala BNC capsule na lo n da ifunpa to ga pada tabi ka ya ma lu pepe ati airun sun dede yo tun je ojo mole kedere BNC capsule ni egbogi teyan le lo ti o turo yin e felomi o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin ore mi won le nkan ma nrin kaakiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin iwe egbe kan ara e ma nkuta itai ija fara lewu o
3: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo adese to nkuriri kuta itai
2: ogun teyan le lo ko royin e felomi bi se dara to ni BNC capsule yo mu

0: ba ara to ntani ara to nyun ni isan ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa bigba nkan to npuni je tabi rin ka kiri ara yo kora oju amole kedere wa ro orun sun ewi ati igbole wa ni won fi se bi asika sujade ajo nabda si fowo si ise ti metayo trade medical nigeria limited lo se bi asika sujade lati mo pharmacy to so mo yin e pe 08103369434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
1: egbogi mi ni massive capsule ti mo se mu se da mo se mu se bi egungun ba nsan ni tabi ro ni ibadi to nfa ni so ailerin daada tabi ori kerike ara to nro ni massive capsule na o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
2: agbe ofo payajo are o lo abiru kiti eni gan eni go wa ndi oro mi ori ara re ni mi ro
0: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin da e so bo se nse yin ka gbo
2: igboro mo so mi isora nfa mi so ori kerike ara ndu mi ibade to wi paruko je temi ilere ogbo na kese keji ma
0: are ara ni ogun teyan le lo ko royin e pe lomi bo se dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o elora massive capsule ke ma ta kebe kebe pada ile ise ti metayo trade medical nigeria limited lo nse massive capsule jade lati mo pharmacy to so mo yin e pe 08103369434
1: eyin olugbo mi egbogi gbera tan aba capsule to nje karo okunrin ko poki poki daada to nso le okunrin di alagbara koda awon iyawo le won ma nra fun oko won pera tan aba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist ladugo.

babaro nte siwaju bo de fm lawa na youtube.com radio first wa po to kari aye 08132377749 08132377749 no le robani soro ti a fi se to laaro yi a ma saaju ki a to di pe awonu ibi ti a ti ma gba ipe lotun lo se mo pe gbogbo odun la ma nse ipade apero gbogbo ipade atoro apapo gbogbo egbe akomolede oshoshu a ma nse ipade akomolede ni ijoba bile kokan a se ma nse ti ikunle kokan sugbon lododun gbogbo apero nigeria patapata a ma nse ipade atoro akomolede on to fa ti mi o fi lanfani ati wa ni ori eto lose to koja o na ni pe mo lo kopa ni bi apero ti olododun ti akomolede odun yi a se ma oride ose kan la ma fi nse awa eko lagbalejo todun yi ti mo ni ireti pe o ye ki opolopo awon pedepede ki won wa nbe opolopo soro soro opolopo awon oni erori tage ni mo lero pe ye ki won wa nbe o si nbe ki won si be sibe na won ba yin to ba ye pe e ba lanfani lati ma gbo mi laaro yi awon atunse ta ma nse ninu apero akomolede atunse se ba se ma nse e ri pe mo saba ma njabo lododun tin ba ti de inu mi si ma ndo kun awon idahun ati idapada ti ma ngbo lati odo yen ti eje arale ni eyin ipade akomole tori opolopo awon nkan to bada ni po wa ma ngbonju ati to e to bada be ni pe o lo de okoto a gbonju lati yanana re ki eyin arale ke gbo lodun yi a se atutu si opolopo ko sugbon won gbagbe ti akori todun yi ohun ti oro wa dafu gbagbo le lori lodun ona ni lakaye ati nuda ati awon nkan ti ona to le gba to fi le wulo akoko to fi le wulo fun ba se nko omo leko bo se le wulo fun awon akeko bo se le wulo lawojo bo se le wulo fun awon oniroyin na awon laakaye ati owoda te npe ni AI artificial intelligence emi gbe itumo kan gun laakaye ati owoda hun emi pe ni asorodooto tori lopo gba awon ise ti AI nse lo je pe ngba ta ba wo a ro pe ah bo se ye ko ri bo se ri niyan ibi temi ti mu itumo asorodooto ti mo fun nu o eri pe lopo gba ti e ba nwo awon foran ko eri pe e kan ri pe won se enikan to je oloruko nla kan te eri pe o ma jo si awon ojo mi ti e ngo to ropo lo njo si ise laakaya to wa dan iyen laakaya to dawo igba mi e ri ejo to je pe ejo kan yo ni ori bi meje ise AI na ni laakaya to dan le mi se pe ni asorodooto tori yo fe ejo wo to loju ngba mi irosi ni le mi se gbe asorodooto mo gbe egun lori opolopo awon ojogbon ni won ise lori laakaya towo da yi to si fun wa ni opolopo awon ona ta le gba ta fi le lo lati fi kun eko ona to fi le wulo fun wa ni orisirisi ona repete ni won se alaye fun wa ni ipade apero akomolede ti odun yi a ma se awon ile ti agbara baka ta ba le se fun wa lori ategun a ma se alaye re ile to tun dabi re ni pe ninu awon oro to dabi ni pe a ma ngbe kaakiri aye to dabi ni pe boya o ma nlo di okoto bi apere awon owe kan ta ma npa to ma je asepo owe to je pe igba ti awon eyan ba roju ututi ti mo won ye won won a bere ni tu ni orisirisi ona ise waye lori e to si je pe opolopo na lo je pe aso bo se ko ri bi apere won ni a ma npo owe kan ta ma so pe ki lori so be ki lori lo be to fi wa awon mi a so pe to fi ga ru owo awon mi o so pe to fi wa ru owo awon mi orisirisi sugbon owo en gangan ba se ba o na ni ki lori lobe to fi wa ru sowo won ni ka so pe gbogbo en ti en so pe ga ru owo abi wa ru owo won ni ko ri be o ki lori sobe to fi wa ru sowo gangan o na ni owo sugbon itan lo bi lopo gba ti awon owe kan ba jade ti itan ba bi a ma n wo pe a o se ma je be bi be gele ni ti ru wa ru sowo hun tori opolopo pe a eyan se ma wa ru sowo itan to wa bi won se alaye fun wa won si yanana re se bi oke mesi ni won so pe isele ti sele lodun gban olohun nigbati igba kan be to pe won ki fi iru si obe e so pe awon obirin orisirisi ona to je pe won o si obe fun oko ti obe o dun ki awon ti won tun mo be se ma ba fi obe fa oko ku onu le lo sita ni opolopo bi ma gbe oju ati ma dogbon si bi obe won yo se dun okunrin kan wa nbe to je pe o je agba ode ode ni ma se to de o ba ti lo si ju bayi o le lo bi osu ko osu meji ko to de na ti mo awon ode opako wale iru ode opako wale yin lo wa lo ko de lojo kan sugbon ko to de awon obirin tin fi iru si obe sugbon tori pe ode yi o mo iru tele igba ti yo fi de iyawo re ti fi iru sinu obe fun igba ti ode n wa de o wa wo pe akin leyi se si mo pe ta ba n wo
egbon en to ba mo egbon egbon to ma nsa ba so si araja te ba nwo iri si egbon ati iru o fe jora won pe bo se wa de e mo pe awon de re won ma nfura gan o de ni ifura gidi bo se wa fe jeun ah o wo pe kile leyi eni ti ebi ti lu pa lati oko ode to de temi wa npa to wa ri pe o ko sade ri nkan ajeji nu obe ah kile leyi ah ara obirin yi ni won fe gba wole si mi lara o ti fi majele sinu nje fun mi lo ba bere si sha irun lo nse a sha sha lo ba ko sowo mi to ti wa sha irun to ko sinu owo iyawo re ba di pe ah ba le mi kile ari ni inu obe ti e fi wa iru sowo lo ba ni kini iru ki lo pe ni iru ki lo nje iru o fe fun majele je se iwo ni won si mi wa mu egbo o da sinu obe fun mi ni won se so pe iru so pe won te ri agba to doke mesi agba to doke mesi to pe oni egbon ibi ti owe ohun to ti je jade nu won ni ode on ba binu o ba gbe ibon o ba pa iyawo e pe o fe fun oni majele je pe majele ni irun ni ru se so pe ohun o te ri agba ti ohun de oke mesi ti won pe oni egbon arakunrin ode on o pa iyawo e won se pa ohun na won ni oju ori awon mejeje atoko ati iyawo o nbe ni oke mesi bi ola olola tori de yi gbogbo e ti e ti yi ogbe n pada te so pe e kilo ri so be to fi garu owo kilo ri so be to fi waru owo ta ba ti e waru owo gan ede yoruba o kin lo be ta ba fe tele ilana syntax ede yoruba e ma gba bi pe eyin gbolohun yoruba je akojopo iroro to ni itumo to si bo fi syntax ede yoruba mu ta ba wa n se eto iro ati eto agbekale oro ah yoruba o ni so pe waru owo owo ko le so pe wa owo ro ama waru owo o ti di ede mi o ti yi si ede mi eje ka fi yun sokan tori de yi gbogbo eyin ti e tin lo owe un ma tun ma so ma tenumo tori pe ni bi ipade akomolede atoro akomolede won ta ku to oro si mi pe mi o emi gangan ta won ro pe o ye kin te fada e soju mo so npa mo wa nso fun gbogbo eyin te n gbo mi le ni o e ba mi so fa won eyan mi o ki lori so be to fi waru sowo ni ki se garu owo abi waru owo o olorun bo loju eni ko ni je kede yoruba ko baje latowo ti ni ko ni baje mo so ko ni baje lowo ti na alaye baba oro nte si waju bonde fe je ma ki awon baba wa awon ojogbon onimo ede yoruba fe pe won je awon asiwaju ni egbe akomelede e je ki baba wa ojogbon olugbe igalaba ti won je oga tele ri fun eko ede yoruba ati bani soro ati ogbon atinuda ba se nko ede yoruba sile ni ile eko afeti ti leku to npe unilag ojogbon olugbe igalaba mo ki yin o mo ki baba wa asiwaju lasu komitela mo ki baba wa oloye ayinde abimbola oga mi ni ijoko ro lenu gbo kini o bo ki gbogbo eyin oga patapata ari akomole ni mama wa fi sike aya le o mo kini o be mo ki alaga wa leko omo ba adeyemi aderemi o kini o mo ki akowe mo ki gbogbo eyin gbo patapata mo ki mama wa anike aya dekanye olu omo gbo akomole de mo ki mama wa olufunke aya sorin ola mo ki mama wa folashade aya gbogbo yin patapata mba ni ma ka oruko eni kokan ile osu ile omo gbogbo eyin akomolede patapata na mo ki o akomolede ti wa lasa omoluwabi akomolasa ti wa lede omoluwabi alaye baba oro n tesiwaju.

0: Eku ya leta. Royin lati lamude lati le se wa Bond FM 92.9 Ikeja lati enu temi tope agbo. Akinrele. Joba ipinle Eko ati ile ise to ri si oro awon te ara pe nija ni ipinle Eko ati egbe awon agbejoro ti won je awon ti ara pe nija so pe awon ti se tan bayo lati gbe awon ofin kale ati eto kale eyi ti o mu ki eto awon ti ara pe nija ni ipinle Eko gba eto won labe ijoba ipinle Eko oro eni won so ti awon egbe won gbe kale egbe awon agbejoro ti eyan ara pe nija ti en to je adari won to san ene ti won so di mo nigba ti won sabewo si adari ajo lasoda ati ipinle Eko Adenike Oye Tunde Lawa ni ile ise won ninu oro won nigba ti won sabewo si won egbe ni ene so di mo pe egbe awon pelu ajo lasoda ipinle Eko yo wa ni ibasepo ibasepo pelu ara won lati ri pe awon fun awon ti eya ara pe nija ni ipinle Eko ni eto won won wo ye pe igbimo ti igbimo na yi ti awon fe gunle yo je ipolongo ati ilaniloye fun awon te yan rapolin je ani ipinle Eko ati lati fi alafo ti awon eyan fi saarin won yo kuro ki awon na le begbe pe lawujo wa ninu oro ti won en to je adari ajo lasoda ni ipinle Eko Abileko Oye Tunde Lawa so pe won mu awon igbimo yi kaakiri gbogbo ibi ti ile ise won wa ati yara kankan ti ekeji won de yanana awon igbese ti ijoba ipinle Eko ti gbe pelu ajo Lagos State Motor Vehicle Administration NVA fun awon igbimo ti won gbe sile ati awon igbese mi ti won gbe lati le se kan lowo fun awon te ara pe nija ni ipinle Eko lori lilo bibo won won mu fowo soya pe iko na ti awon ma se pelu ajo lasoda awon ajo lasoda ti awon fi pe eto awon te ara pe nija ni ipinle Eko oboso won okan won si bale ni ipinle yi ijoba ipinle Eko ti fowo soya pe awon yo mu itoju awon ti awon ko lu won lona ti won ri itoju papa awon to ni arun okan awon yo daabo bo won e to je pe owo gobo ina so lati toju ara won nigbati won so pe labe eto ti won pe ni free health initiative ijoba ipinle Eko gbe kale ti o fi dola emi won awon ti won je anfani eto itoju awon okan na ni agbo pe eni omo odun 19 kan Lidia Ogungbayi ikeji re omo odun 24 Moshood Rutala ati omo odun meta pere kan ayo ife George ni won gba eto iyan lowo itoju awon okan won latodo commissioner eto ilera ipinle Eko nigbati awon asoju won na wa nibi ipade ohun nigbati won sowo na nibi abewo ojogbon Abayomi so pe aseyori na ti won se ni ko ti eyin owo ti ijoba ipinle Eko rogoro dun na si eka yi ati awon akosemose ti won je dokita ati awon irinse igbalode eyi ti won gbe kale lati fi se awon eto ipolu eto madam dofo eyi ti o ndola emi fun awon itoju awon ta won se ise na fun won so pe ijoba ipinle Eko sise pelu awon ajo aladani kan ti won mu ki itoju yi o ma kese jari gbogbo ati won ba toju won gege bi won se so won ni ìgbékalẹ̀ ètò ìlera fún aráàlú ó jẹ́ ojúṣe ìjọba àti láti tọ́jú àwọn aláìsàn náà ní ọ̀nà tí ó bá péré nípa kan san owó péréte tàbí kí ìjọba gbọ́ bùkátà wọn síwájú sí kọmíṣánná náà wá gbóríyìn fún cardiology surgeon ẹni tọ́jú professor Bode Falase èyí tí wọ́n ṣiṣẹ́ náà takuntakun wọn ní lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé wọ́n wòye pé ọ̀jọ̀gbọ́n Falase mo lo àǹfààní láti rí pé wọ́n dángájá lẹ́nu iṣẹ́ wọn nínú ọ̀rọ̀ tí wọn náà ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Èkó dókítà Adayọ̀ Lajide wọ́n ṣàpèjúwe àwọn tí wọ́n jẹ àǹfààní náà gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n rí àǹfààní náà gbà lọ́dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó èyí tí ó mú kí ọkàn wọn balẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ní máa gbé ìgbé ayé àlàáfíà kí ni wọ́n lè dùn láti bá àwùjọ pé ìròyìn ẹlẹ́ta ti àárọ̀ Èkó níjú balẹ̀ tó bá di ní aago 12 àmọ́ Èkó rẹ̀ rẹ̀ wá sí etí ìgbọ́yín olúwa ṣèyìn Ayọ̀ Mákindé ni olótú ìròyìn yìí tèmi tọ́pẹ́ àgùrọ̀ akínwúlé lórúkọ mi adúpẹ́ pé ń gbọ́ wa.
1: Ejimare ló di rí ẹwà fákùkọ
2: ejimare ló di rí ẹwà fákùkọ
1: ọba òkè ló di rí ẹwà fákùkọ
2: ejimare ló di rí ẹwà fákùkọ níbi kápẹ́tẹ̀ àti pọ̀ lọ́wọ́ kò ṣe ra yìí.

0: Sound FM
1: 92.9. Bond FM 92.9 se ba wojo ago yin ba e ri pe ago mewa ti koja iseju mefa ni le se wa nibi ni ba ye je ka ma lo sori eto ti okun soko na ni eto dobe oto asanso pelu ambassador Femi Abanimule baba ro agba won bi Isaiah Izozo ati mama Sekodun fura re princess Olayinka Nigboya o ye wa nkan fidile ke je ka gbadun eto na ilekun fofo pelu awon alejo wa nibi ati awon mo IT wa.

ẹ sọ pé kin sọmọ ẹgbẹ tampan oni ko ye ko ma ri be o oni ko ti e ye ko ma ri be de bi wipe omo egbe ta won ko omo egbe kan ba ti ku e je ka gbaruku ti ka se ti wa nigbati o fi papoda eh o soro yi oni ka ma se ayeye fun ra wa nigbata fi wa loju aye o da in se pe igbata ba tu ku na boro kan ba ti e wa nbe je ka pari e nigbati o fi salaye oro yi oni ka ejo oni ejo e wa sibi eto isinku e ke si se nkan to ye ke se ewo eh oserebirin to yo si adesanya lo nbe awon to ku ti won wa nu egbe tampan bi pe ki won ma da awon mo le bi eda bi pe kon se atileyin fun bo se lo le to bond fm 92.9 lawa mo nbo

92.9 nipa ti awon ile ise ero aba ero ibani soro MTN ati Glo ta so wi pe awon ti won gbe lagbegbe toto wu odun Abuja Akinlaja Itek gbogbo ejila awori atobide igbesa nipinle Ogun won bere fun ero agboro kaye network antenna mask yin lodo won kawon na le ma pe dada commerce network problem won nigba mi bi igba tawon ma logun rigi kawon tori network ni won ni te ba fe mo awon nkokon nipa agbegbe yi tabi bi te le gbe antenna yin si ero bani soro yi ni ke pe si 080 90 95 45 55 le kan si 080 90 95 45 55 E ma gbagbe en te fe fi oruko ile ise yin sile lodo ijoba apapo yen Corporate Affairs Commission CAC to ma jade pelu tin number boya eyin fe se CAC annual returns e fe gba state report to je inactive ko pala si active number te ma pe sire tabi ke fi voice note ke fi ranse sori number yen CAC registration te ba se lodo won o ma jade pelu tin number e o ni sese la ma fo se tin number mo nigba te ba fe si account fun ile ise yin e pe sori 080 53 86 98 85 le kan si 080 53 86 98 85 number 123 ile pa laji Boston egbeda idimoro egbeda leku ni won wa fi oruko ile ise re sile loni ki ile ise re kole egbe pe mo so le kan mo ni mo ma fun awon ti won wa ise driver papa julo en ti e mo truck yen bi oko bi lorry ki se to gun repete o amo bi truck bi onile kekere leyin ti e si mo ona irin ajo Eko Ibadan Akure Ondo gbogbo ona ile Yoruba patapata te mo ti en gbe ni agbegbe egbeda Ikotun Ogo One Estate Sasa ta n gbe ni gbogbo agbegbe ta daruko yi won ni ka fi CV yin e fi ranse sori ero bani soro yi 080 33 33 9005 e fi CV yin ka fi ranse si number yen WhatsApp number ti mo n pe yen e gbodo je eni to n gbe ni agbegbe egbeda ati awon bi ti mo daruko yen ko si daju pe any valid driver's license yen ni ojulowo iwe card pelebe iwako to je ojulowo e fi CV yin ka fi ranse sori 080 33 33 90 05 tabi ke pe number eleyi fun alaye lekunrere e pe sori 081 32 90 6212 081 32 90 62 12 how ma reti ni o fun the FM 92.9 lawa lori eto bo se nlo adupe akoko tin ko wa ni papa mora feyin te fe polowo oja yin lori awon eto wa gbogbo ka fi ti wa gbe ti yin laruge yin na mo ipolowo oja ohun la gumu owo opolopo ile ise ti won polowo won si tun polowo dola yen ni pe won

se n polowo si eyin na e wa dara po mo awon le ise ti won polowo oja won ka fi ti wa gbe ti ni laruge e pe mi so ero bani soro temi gogon fun ipolowo oja tabi ikede ni o e pe 080 3400 8655 080 3400 8655 fun ipolowo oja tabi ikede ni o as it will be the number key ti yan ba se nu gongo e pe sori 080 238 56846 080 238 56846 number mejeji yen la le fi bara so lori ero whatsapp tabi iwo je olorin orin to ba nko o fe wa febun won lori eto yi ka won oluran lowo ki won odije fun o e lo ba ni soro yi na ni ko pe si wa korin lori eto yi awon eniyan mo bo se level to 080 3400 8655 to adupa lowo olorun oba ibi ila ma dogbon fi adagba eto ro se fun tose yi oniyan se olobe se bukumi ile san mi o se o gbogbo awon omo ti won wa nbi ti won se IT lagbara olorun oba ori yin akoke e o ni sise lagbara oba mi o keyin na je eyan laye yin adupa o ka ma dogbon fi adagba eto ro sibi fun tose yi oniyan se olobe se e ba gbagbe eyin ti e fe gba osise lodo yin na e fi text message iru osise te fe gba text message iru osise te fe gba yen fi ranse sori number yi 080 744 1062 e fi text message iru osise te fe gba e fi ranse sori 080 744 1062 to ileya o baba tunde omo jisan nile mi nje a tun jo pade pelu akotun eto lose to nbo ire o

0: le ro pe ta le se bi o emi so ye ri ilo nsoro se ti igbo e o o e ma gbe fun be te ba gbe fun be ma oda 92.9 bond fm e ma tele wa kana
1: rogbodiyan laarin lokoloya je isoro to nkoju molebi ni gbogbo gba ba pa jiro to sakoba fa awon obirin iwo ko iyawo ki lo de to so are bi abese ku bi ojo to nfi ese dabira sara iyawo re eri to se leri ati nife titi dojo ale iwo iyawo na abenu fele bi abe ala igboran tin boko sagidi ninu ile eje ka lo mo pe rogbodiyan nu ile ma sakoba fun ago ara titi aye ni opo omokunrin lo ma ni lerun gba wi pe nkan to so ni lati ma urufe wa bayi ti awon ba dagba be la awon debirin ma n bẹrẹ ati lọkọ lọjọ iwaju tori iwa buruku ti baba won ba wu si iya won lọmọde ọkọmọdebirin ni irufẹ wa bayi ma n ṣakoba fun ni ọjọ iwaju won atọkunrin atobirin ẹjẹ ka gba lafiya laaye laarin ara wa ẹjẹ ka dẹkun dídẹyẹ si ara wa lọna aitọ yoo ṣeeṣe fun wa o amọran re lati le ṣe bond fm.

0: mi mo sowo na leni nipa ti mo joko ndi ko ti mi tete ri oko wa koku mo ya bole mo ni siwaju awon ko bogini bogini ni ko ba park mo mi legbe bo se gbe mi niyan mo sowo mi na
1: kare omo lu abi omo to yayi
2: ojo ya awon egbe omo ni mo kuno mama nowo ya la yo lo omo lo sowo na yi ya yo baba yo ogede nbaja si lo npo omo to ye ko jagbe mo ko ma se wo oko ni rono mo ti wo o mo pe opo nu awon oko bogiri bogiri to hun olode yi lo je pe mo ma nji eyan gbe wa si fun to mo se etutu ola won tabi ki won bere fun owurogun logun emi so temi o eyin eyan wa oju la ko fi sori e sora fun oko sole ati iri aidagbere mo mo ki se address o eyin ni ka e sora se 100% lo se kilo yi.

a ma fi adagbe eto ro si loni adupe lowo gbogbo awon to ti ba wa seto lolokan ojo kan ilese bond fm 92.9 fe so apo kari aye loruko awon loga loga ilese bond fm 92.9 ki gbogbo awon dolufe apata pe ma seun 10:30 si wa loruko to mi tope agoro akinrole yinka anigboya tajo shele ni emi buku mi le so mi Jacob na mo dagbere fun yin pe a tu fere pade o ni bayi a ma gbejo kowo fun awon eka ide igbo ago meji labo awon na ma te si waju ife so apo na lo kari aye ago merin abo letun ni afani lati pade wa ni adele bari otun ni eka ide omoluabi oniyan se olobe se gbogbo en te ba wa fife je eku aibinu o e seun 10:30 si wa a tu ma fere pade tobe tobe tuku ẹ o ti wa ni bi lati ma gbe siwaju ni eka ide igbo e seun 10:30 si awon akeko wa awon na wa ni bi bayi sewa sewadi ati oluwa ni femi awon na wa nbi lati ti awon na keko lati ile eko seun 10:30 so a tu fere pade o ire o

Ozienti na lanuri anuju abum ebere oku Akanachi State Oshunbu Ademola Adeleke ehiwela ubochi Friday ka oburu ubochi ezumike iji nye ndi oru ohere isonye na tuli aka ochichi a ga-eme ubochi Saturday na state ahụ. Governor Adeleke bu onye sitere na akwụkwọ ozi okwuru ọnụ ya bụ Maazị Olawale Rashid wepụtara mere ka amata nke a ma kọwaa na ọ bụ iji nye ohere ka ndị ọrụ ga-achọ ime njem gaa ebe ha kwesịrị ịnọ tụọ vootu nwee ike ime nke a. O kwuru na ụbọchị ezumike a metụtara ndị ọrụ dum karịkwa ndị ọrụ hapụrụ iche. Ọ nọrọ n'ozi ya tupu eme ntuli aka ahụ gwa ndị ọrụ steeti Osun ka ha na ndị ezinụlọ ha na ndị enyi na ikwu n'ibe ha pụta n'igwe bịa tụọ ya bụ vootu. O tokwara ha maka nkwudosi ike ha na nke otu jikọrọ ndị ọrụ n'ịkwalite ọchịchị ya bụ nke mere ka ezi ọnọdụ a dị na mma dị n'etiti ọchịchị ya na ndị ọrụ steeti Osun. Ụlọ ọrụ Lagos State Office for Disability Affairs LASODA n'ahịa Ịchafụ tinyere otu Association of Lawyers with Disability egosipụtala njikere ha dị ịdọnye ụkwụ n'amụma maka ịkwalite nkwuwa okwu inweta ohere na ikike ruwere ndị nwere nkwarụ ahụ bụ ndị a maara dịka PWD maọbụ Persons with Disability na mkpọbiri na steeti Lagos. Mkpebi a pụtara ihe site na njem nleta ọrụ otu a gara na nke onye manager ụlọ ọrụ LASODA bụ Odoziako Adenike Oyetunde Lawal n'ụlọ ọrụ ya bụ nke Maazị Toso Ene jiọkwa onye president otu ndị lọya ahụ nọrọ n'isi ya. Maazị Toso Ene mere ka amata na ha gara ụlọ ọrụ LASODA ịchọ ezi ọnọdụ mmekọrịta nwere ike ịkwalite ikike ndị nwere nkwarụ ahụ nwere tinyere ịhụ na ha na-esonye n'ihe ndị a na-eme n'obodo. Na nzaghachi ya ka onye general manager ụlọ ọrụ ahụ nọrọ kelee otu a maka njem ha bịara dugharịa ha gburugburu ụlọ ọrụ ha iji gosi ha amụma na ọrụ ndị ha na-abagide iji gbata mkpu ndị nwere nkwarụ ahụ ma kwee nkwa na ụlọ ọrụ ya dị njikere ma gbasapụ aka mgbe dum ịnabata ntụpụta ọbụla maka ịkwalite ọnọdụ ndị nwere nkwarụ ahụ na steeti Lagos. Mahadum Lagos State University LASU n'ahịa Ịchafụ ga-anọ na mmemme mpụta n'ụlọ akwụkwọ a kpọrọ Convocation na Bekee agba nke 29 ya nakwa nke 30 ya zụpụta ụmụakwụkwọ dị 20,604 ebe 394 n'ime ha ga-eji nzere first class were pụta. Onye Vice Chancellor Mahadum ahụ Ọkammụta Ibiyemi Olatunji Bello bụ ya gbara ama mgbe ọ na-ekwu okwu banyere mmemme ahụ ma sị na anyịlara Lawa Olawale nke ngalaba Department of Project Management bụ ya tụrụgo dịka Best Graduating Student maka agbata afọ 2024-2025 site n'inweta akara CGPA dị 4.96. Adebanjo Samuel Oluolamide nke ngalaba Department of Aerospace Engineering bụkwa onye ọzọ site n'inweta akara CGPA dị 4.97 nyechara ha nzere first class. Enwechakwara nzere ndị ọzọ gasị n'ogige mahadum ahụ dị n'ọjọ ka nke a ga-ewere ọnọdụ. Enwekwara ọtụtụ nzere ndị ọzọ gasị a ga-eji nakwa mmemme ndị ọzọ a ga-eji chọọ ya bụ ihe mmemme mma. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. Ndị isi ọrụ n'ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN agaala njem nleta ọrụ na Lagos State Muslim Pilgrims Welfare Board dị n'Ikeja n'ọnọdụ iji mee ka mmekọrịta dị n'etiti ya na otu a siwanye ike. Director ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria Lagos Operations Princess Adenike Adegoke mere ka amata na njem ahụ bụ iji matakwuo ndị na-ahụ maka njem Hajj
tinye kworo ndi otu bọọdụ ahụ ma mee ka dị m na mma ụlọ ọrụ abụọ a gbawanyekwuo mgbọrọgwụ. Mgbe ọ na-anabata ha, odeakwụkwọ ụlọ ọrụ a Maazị Abdul Hakim Ajo Magberi kelere ndị isi ụlọ ọrụ FRCN maka mgbasa ozi ha banyere Hajj ha na-eme nyere ọha na eze site n'akụkọ nakwa ihe omume ha dị iche iche. Ndị isi director FRCN Lagos Operations Ganya bụ njem gụnyere onye general manager Bond FM Maazị Wahab Akoshile, director marketing Odoziakụ Dorothy Nibi, director ICT Odoziakụ Latif Ajanaku, ebe ndị ụlọ ọrụ board ha bịakwutere gụnyere onye director public affairs Maazị Lawal Taufik, assistant director procurement unit Odoziakụ Khadijat Oluwa Adebola, onye deputy director admin Odoziakụ Maimuna Anileleye, director of finance and accounts and internal auditor Maazị Murtala Yaya, tinyere ndị ọzọ. Eze ọdịnala ala agodo nke agodo n'egbe Idimu, Oba Mudashiru Salaudin Alade Odejobi, etoola onye isi oche kansụl ọrụ mmepe egbe Idimu Maazị Idris Balogu eji Oluomo Kafata wee mara maka ihe ndị ọrụ pụtara n'ime otu afọ ya n'ọkwa ọchịchị. Ọ bụ n'obi ya dị n'agodo egbe Idimu na steeti Lagos ebe a ka nke a nọrọ mee. O mere ka amata na kemgbe nwa amadi a rigoro n'ọkwa ọchịchị na ọ gaala leta mpaghara dị iche iche na kansụl ahụ iji chọpụta ma mata ihe ndị na-akpa ndị nọ n'okpuru ya. Ọ karịchara n'agodo bụ ebe o kwere nkwa ilebara okporo ụzọ ndị dị ebe ahụ anya, bụkwa nke ọ maliterela. Banyere mmụta, o kwuru na o legharahụ ndị enweghị ka ọ hara ha anya, tinyekwuoro ndị eze ọdịnala bụ ndị o nyere ụfọdụ n'ime ha ụgbọala. O mekwara ka onye ọbụla na-esonye n'ọchịchị ya site n'ịkpọkọta ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa ndị CDA na CDC gasị iji kwalite ọnọdụ obodo. N'ikpeazụ, ụlọ ọgbakọ omeiwu mba Lebanon ebinyela aka nkwado site n'ịtụ vootu iji kwụsị ịma mmadụ ikpe ọnwụ. Nke a mere ka mba a bụrụ mbụ ya na mpaghara Middle East ga kwụsị ịma mmadụ ikpe ọnwụ. Ndị omeiwu dị 128 binyere aka iji kwụsị nke a ụbọchị Tuesday gara aga, ebe ngalaba ndị nke ọzọ amara dịka Hezbollah's Parliamentary Bloc jụrụ amụma ahụ ma jụwa ya isi. Iwu a ga-agazi kabinet tupu enyefe ya n'aka President Joseph Aoun ka o binye aka na ya. Gọọmenti n'onwe ya kwadokwere ya bụ amụma. Kemgbe afọ 2004 ka mba Lebanon malitere ịma mmadụ ikpe ọnwụ ma gbagbuo onye ahụ, ma taa a ga-ejizi nga mkpụrụ ọka wee dochie anya ya. N'iji pịachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, na nwụkwa ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anya akụkọ. Aka na chi steeti Osun ehiwela ụbọchị Friday ka ọ bụrụ ụbọchị ezumike nyere ndị ọrụ. Mahadum steeti Lagos ga-enwe mmemme mpụta na mahadum ya, bụ nke a kpọrọ convocation na bekee na nso a. Mba Lebanon akwụsịla ịma mmadụ ikpe ọnwụ ejizi nga mkpụrụ ọka were dochie anya ya. N'aha Frank Olorunsola chekọbara akụkọ a n'asụsụ bekee. Mụ onwe m bedere okwu tụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo, mana ekele gị maka ige ntị na-asị mụrụ anya ka azụma na-eke nkwụcha maka na nkwụcha abụghị ụjọ. Ndeewo.

0: many bo.
1: Oh, many bo.
0: Come on, America one.
1: Eh, no gendi bona bond. FM
0: 92.9.
1: Eh, diye che money diye kwenye muga. Makani manangu pochini. Amamo, mama seke hapu kwenye muga mpuga ba.
0: Eh, no. Muga ba.
1: Tell me, kuruga ba. Anya kandi we wetu didi kiti yare mano. Ana meke leg makisu nyora no many bo nko boche tabo abali rina to. Nkonwa August onye nwanyi dalu maka ni ine me fa kwa ndeme ejima akwa ka New Telegraph jide kwa nwanne ya bu The Nation aha mbu ngozi ndichai biko kanyi noria n'ụbọchị taa
0: ya gaziere go onye mana ege ntị aha nke mbe bere okwu n'aka nke m ige nweta akwụkwọ akụkọ The Punch tụkwasara ya The Guardian
1: ọ dị mma ka anyị malite na okwu akpụ n'ọnụ ugbu a maka ntuli aka steeti ọshụ Ụlọọrụ INEC megharịrị akwụkwọ ntuliaka iji wee nabata otu SDP na onye chọisi ya wee zọọ ọkwa ọchịchị. Akụkọ na-eso ya wee kwuo si Adeleke Oyebamiji na ndị ọzọ chọrọ iso wee zọọ ya bụ ọkwa na mpaghara ahụ nakwa ndị nke nkwado jupụtara ebe ahụ tinyekwara Akpabio ụzọ dị mma na ndị aka na-achị steeti mmadụ anọ agwuchiela n'oshogbo maka mgbasa ozi ukwu nke otu APC. Ị gaa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ị ga-agụrụ akụkọ ahụ nke ọma na n'ihu nke abụọ n'ihu nke atọ n'ihu nke anọ tinyere ihu akwụkwọ ndị nke ọzọ gbara elu na ya akwụkwọ akụkọ The Nation agbaghịkwa aka otu akụkọ ahụ ị gaa n'ihu nke abụọ na ihu nke atọ akụkọ nke ahụ jupụtara ebe ahụ maka na ọ bụ ya bụ okwu akwụ n'ọnụ.
0: Okwa n'ọnụ ọ bụrụ ya banye ntuli aka steeti ọshụ ụlọ ọrụ INEC agbakwunyekwuola aha otu ndọrọndọrọ SDP n'akwụkwọ atụm vootu maga n'ihu gbopụta ma kesaa ihe dum a chọrọ maka emenya bụ ntuli aka ọchịchị otu a ka akwụkwọ akụkọ The Punch buru ya n'ibe nke asatọ ya.
1: Ọ dị mma nke a wee kwuo si Abacha anwụghịkwa n'elu nwaanyị ọ bụ biko ịma na ihe ọjọọ na-atọ ọchị ọ bụ Dan Etete bụ ya kwuru nke a ịma ihe o ji wee kwuo okwu ọ sị na ọ kọwara na Amakri chọrọ ire akwụkwọ ya nya bụ ịma na Amakri dere ya bụ akwụkwọ wee kọọ akụkọ dị otu a n'ime ya owu osisi gbakwu ya nkịtị na ọkwa na ọ chọrọ ire akwụkwọ ya ọ ma o ji wee kwuo ụdị okwu dị otu ahụ maọbụ na ọ chọrọ ka ndị mmadụ mata na ọ na ya na ọnya ma o ji wee kwuo ụdị okwu ahụ. Akụkọ a ga-edoga anya nke ọma ma ị gaa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ị ga-enweta ya n'ihu nke atọ kpọmkwem.
0: Ọ dị mma. Maka achọrọ m ịjụ ụmụ nwaanyị ọ na-egbuzi mmadụ ya bụ onye eri ya n'elu ọ nwụọ.
1: Ihe a na-akpọ nke a
0: Jolim ọkwa ọ dị mma ya gazie. Awa ebụrụ ka o si dị banyere afọ 2027 Atiku Obi na-atụlegasị ụzọ na ohere dị iche iche tupu ọgbakọ maka amụma iwepụta naanị otu onye ewere ọnọdụ ngwa ga agụrụ ya n'ibe nke asaa ọ na-akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma maka na ị kpọrọ aha Atiku ka ntụnyekwa nke
0: ka ịkpọkwuo nke gị
1: ọnyanụ ekwesịghị inwe ihe mkpọbi ụkwụ sitere na teknụzụ ya bụ maka ntuliaka steeti ọshụ ọ bụ Atiku bụ ya na-agwa ụlọ ọrụ INEC nke anya bụ ha kpachapụkwa anya ha na-achọ kwe ịnụ akụkọ mangosh na ndị ya maka ntuliaka steeti ọshụ ya na o kwesị ịga siri were maka na o teela akwadoro ya bụ njem ị gaa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph bụrụ ya nke ọma n'ihu nke abụọ ka akụkọ nke
0: a dị mma banyere ihiwe ụlọ ọrụ uwe ojii nke steeti ọbụla n'ala anyị ụlọ ọrụ onye isi ala ga-anọ taa kwụsị ịnabata ntụpụta ndị mmadụ ya bụ ntụpụta ka emee ya otu a ka hapụ ime ya otu a e nwere ọtụtụ ihe ndị edere n'okpuru isiokwu ahụ bụ ihe ndị ga-aghọta ma ọ bụrụ na ije gụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Punch ibe nke asaa ya.
1: Ọ dị mma otu mba ụwa World Health Organization kwuru na mgbawa ọrịa Ebola akarịala ụdị ekwe na mba Congo bụ nke kacha dị njọ n'agụgụ ala ndị nwụrụ eruola 2,000 n'ihu nke anọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ nke a.
0: Gọọmenti etiti akwadola ka e wepụ ego ụtụ isi ahụ ekwesịrị ịgbakwunye n'ụgbọala ndị eji ọkụ latrik anya dị 4,000 n'ọnụ ọgụ ga ewepụ ya ọ ga-adịkwa mma ọ ga-agba ndị mmadụ ume iji chọwa anya bụgbala ngọ biko erewe gị ya n'ogbe unu
1: ụgbọala
0: ahụ eji eletrik anya
1: nke electric iwa gezi oku o mo be kwe ebe nko ya mana I mo otu onyonyo na ebugharia otu ihe bu na onyonyo ka na
0: bu ya
1: o nwe nke o nke ndi keke nke ndi keke nwe nke a na abia ene ere ihe di ka battery ya battery eji anya ugbala ibia ekwu ugbo buru ye we ga nya keke gi n'ubochi
0: ibulata
1: cha ibuchi ya echi ibiaburu kwozo ina kuzi obere ego obere ego mana ha na akwa na oka kwa mma
0: na
1: na ka enwete ego na ya na ha na ka enwete ego na ya
0: ya gazie na akwa akuko the punch ibe nka asa ka ga gurisi kwa nkoro
1: di mma o di mma akuko ayi ka na agakwa n'ihu nka we kwosi adele kemere ubochi friday ubochi ezumike nya bu friday na ego maka ya echi nihi na ntuli aka na abia ubochi saturday ilega ya ka ndi mmadu jiri ubochi ahu we kwado onwe ha mgbasa ozi na ichu nta nkwado ga na ari ni be yenu ni hu nke ise na akwa akọ new telegraph ka akọ nka
0: adi mma ebe aka bokwa na state osun ke ino banyere ntuli aka state osun egwuje ndi mmadu na ogba aghara nwere ike daputa dika otu ndoro ndoro na otu ndi ozo di ichi ichi na agbarita egbo onu akwụkwọ akụkọ Guardian buru ya n'ibe nke isii ya biko a sịkwanụ m ọgụ gboo ya bekwe na m ịtụ aka
1: ọ dị mma nke a wee kwuo si onye isi oche kansụl ime obodo dị na steeti Anambra agwala ndị ntorobịa mpaghara South East ka ha sonye na ndị uwe ojii nakwa ndị agha a sị na onye nwere ike na aya akpụ ị gaa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph n'ihu nke asaa
0: ọ dị mma gọọmenti etiti akwadola ọ dị mma mba egụpụtabuola m nke a ọzọ ka m chọrọ ịgụpụta maka ya nke ahụ wee sị ezuru ọkụ solar street light ya bụ ụdị ọkụ a na-adị etinyecha n'okporo ụzọ ka ndị mmadụ jiri na-ahụ ụzọ na-ama ebe ha na-azọnye ụkwụ n'abalị akpọrọ street light ezuru ọkụ solar street light dị 168 n'okporo Lagos Ibadan Expressway Long Bridge.
1: Ngọ. Ka
0: dị mma o.
1: Ọ dabara maka na ọ na-esi ike imepụta ụdị ihe dị otu
0: a. Eme ya eme.
1: Emezi anyị ụfọdụ eje kpopu ya ọpụtazi ihe dị mma dị.
0: Ndị ọnya akpa eli ozu, ndị ihe ọma na-asa afọ. Agakwa kapụcha ya. Ọ dị mma akụkọ a na-afụ ntị ofu bụ nke ị ga-agụrụ n'ibe nke anọ na nke ise n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ndị Bishop Ụka Katọlik welitere olu na nsogbu ụmụala anyị na-agabiga ọ bụ otu otu gwara ụlọ ọrụ isi ala nke a ị gaa n'akwụkwọ New Telegraph bụrụ ya nke ọma n'ihu nke asaa nke akụkọ agbara elu
0: banyere afọ 2027 abụrụ dịka na ị nọ na steeti Cross River maọbụkwa n'Okogi wee chọọ ime mgbasa ozi gbasara ihe ọbụla bụ ntuliaka ọchịchị ebere gị na-emere maka na gọọmenti steeti abụọ ahụ etinyekwuola ego ha ebuliela ihe a na-akwụ maka ime mgbasa ozi dị otu ahụ ọ dị mma gaa gụrụ ya n'ibe nke asaa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian ọ maka ọ bụrụ na ị na-ama amụma dị otu a
1: gọọmenti kpụgara ndị na-efe ala nna bụ ndị dị narị atọ e nyekwana ha ọzụzụ ọnwa ole na ole ka ha wee nwee ike nwee ohere ị na-agbanwe ụgbọala fuel ka ọ bụrụzie nke gas nya nke CNG dịka ndị bekee si wee sụọ ya ị gaa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ị ga-agụrụ ya nke ọma n'ihu nke asaa nke a meziri na ha jizi ohere ahụ wee nwetezie ọrụ ka ha jikere ya bụ ọzụzụ nke a mara mma
0: ọkwara ọzụzụ maka ya bụ ọrụ ọnụ ndị azụrụ ga-arụ nwunu ya bụ ọrụ
1: nke ahụ bụ eziokwu emekwa ka anyị mata na ha dị narị atọ bụ ndị e nyere ya bụ ọrụ
0: ọmaka ọkwa ka ọ gawa aga ka a na-eme ndị agha azọpụla njem ịga malite ọrụ n'ogige ụlọ ọrụ ọhụụ anọ ọzọ ehiwere ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ akụkọ The Punch n'ibe nke itoolu ị matakwa n'ebe ehiwere ogige ndị ahụ maka nke a si wee na-eme
1: enweghị m mwute ọbụla ịkwado ọchịchị muslim ticket ọ bụ jinge bụ ya na-ekwu nke a n'ihu nke isii n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ nke a gbara elu
0: gọọmenti steeti Kebbi ga-akwado ezinụlọ ndị uwe ojii mmadụ iri egburu egbu ma gakwa n'ihu na-ekwukwa na ọtụtụ ndị agha isi ekwu ọnwụ ka na-achilikwa aka elu ya bụ anyị emewọ o wee bụrụ ya gagoro akụkọ a n'ibe nke iri abụọ na itoolu na akwụkwọ akụkọ The Guardian
1: ọ dị mma nke a wee kwuo si ihe ndị mmepụtagoro ga-ekwuru m ọnụ m ọ bụrụ maka ntuliaka steeti Osun onye na-ekwu nke a ọ bụ Adeleke ya bụ aka na-achị steeti Osun Buyana in Punka, now Bonagin on the Jacoma Cochichi, Nkubarabo, my head abba. A Ghana walk on the telegraph, Nikunki to Nuraka.
0: Tinubu akwadola nzuputa akọrọngwa linye accelerator dịrị atọ na ise n'ọnụ ọgụ maka ndị nwere ọrịa kansa. Ọ dị mma. Nke a dị n'akwụkwọ akụkọ Guardian ibe nke asaa ya.
1: Ọ dị mma. Steeti Imo ekpochapụla ọtụtụ ụgwọ a na-akwụ n'akwụkwọ na ihe ndị ụfọdụ a na-eme n'akwụkwọ. Ịma na ọtụtụ mgbe ihe ọbụla a na-eme dee n'akwụkwọ, ị bịazie sị ha ka ekpe n'ebe ọ dị asị gị n'ahụ wo m. Ahụwo m ebe ọ dị ọzọ. Ehe, mana ugbu a ha sizi na ihe ndị ọtụtụ ihe ndị ahụ a na-eme n'akwụkwọ ma nke a na-akwụ akwụ ma nke a na-ede ede na ha ekpochapụla ihe ndị ahụ na ha agbasola usoro ọgbara ọkụ ya bụ digital. A na-anazi digital, ọ bụ ọzọ analog. Ị ga na-akwụ akọ na telegraph, ị ga-ewere nke a Nigeria.
0: Banyere afọ 2027, otu ADC emeela ka mmata amụma otu na-echere ya aka mgba bụ nke ọ na-ama iji mma Tinubu aka n'ihu. Amụma ya niile bụ iji mma Tinubu aka n'ihu. Ọ dịkwa m kasị na ọnụ anaghị eje bọọnụ gbara aka. Otu otu ekwupụlanụ. Eleghị anya na n'ime mkpụrụ ụbọchị ole otu a gwara
1: asaa anọ.
0: Guardian ibe nke atọ ya ka ị ga-agụrụ ya.
1: Ọ na dịta aka asaa. Ọ dị mma. Otu ADC nke steeti Niger nọ n'ọnọdụ enweghị nchịkọta. Ọ bụrụ ka onye chọrọ iji otu ha wee zọọ ọchịchị, wepụtara onye osote ya. Onye ahụ o wepụtara bụzi ihe tụrụ ha n'anya, maka na o nwere ndị ewepụtachara a ga-asị na ndị edepụtara ha a ga-esi ebe a wee họrọ. Mana onye ahụ ahapụchazi ihe niile ewepụta wee jee nnọọ nwa ya ka were onye dị ya mma. Ihe niile wee na-adazi katangwom katangwom. Ị ga na-akwụ akọ na telegraph bụrụ ya nke ọma n'ihu nke asaa ka akụkọ a dị.
0: A chọpụtara ozu mmadụ itoolu n'okporo ụzọ dị na steeti Niger ka ọ gachara mkpụrụ abalị. Ọtụtụ mkpụrụ abalị a zọpụtachara mmadụ dị 308 n'aka ndị omekome. Ọ gịnị gbuzirikwanụ ndị ahụ ndị a zọpụtagoro azọpụta bịazie nwụwa. Ọ dị ma ọ bụrụ na ị gaa n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ dị Punch chọpụta ihe mechara mee ndị a zọpụtagoro azọpụta, o ji buzie na ha nwụọla.
1: Ọ dị mma. Nke a wee kwuo si Sanwo-Olu kwuru na ụlọ ahịa nri dị ọhụụ nke a na-akpọ fresh food bigo keke.
0: Ụmụ nri ndị a akọpụtachara ọhụụ dozicha aka na-esi ndụ ndụ.
1: Ha na-eme ka anyị mata na dịka ọ dị na mpaghara agege, o nwere ebe ewepụta a na-erepụta ihe ndị a niile. Na ya bụ nri ahụ bụ ndị a na-adị ndụ ndụ na ọ na-enye aka wee na-akwalite ezigbo nri na obodo Lagos. Ị ga na-akwụ akọ na telegraph n'ezie, ị ga-agụrụ ya n'ihu nke ise. The Nation bụrụ otu akụkọ ahụ n'ihu nke asatọ.
0: Owe bụrụ ka o si wee dịka ụbọchị anyị na-akụrụ kwarapụ, anyị agaghị apụ ma mee ka ị mata na otu onye ọkwọ ụgbọala na-agbawa awawa akụgburula mmadụ abụọ tọgbọ na steeti Enugu. Nke a na-emetụ n'obi. Ọ dị n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Ọ dị mma. Etu a ka anyị si wee na-ewete ihe ọmụma anyị akpọrọ omenigbo nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ya ewutele gị na anyị dobiri ya maka na ihe ọbụla anyị na-eme nwere oge. Ya gaziere gị maka isonye n'ụbọchị nke taa. Ekele m Tochi Onyekachi bụ onye mere ka olu anyị pụta nke ọma. Aha m bụ Ngozi Ndịchie Kemesi.
0: Ebere okwu were bụrụ aha nke m. Ndewo maka isonyere anyị.

girma a wajen Allah ta'ala wanda jarabarsa a duniya ita ce mafi tsanani daga wannansa gwargwadon girmanka gwargwadon jarabtar da za a yi maka shi ne fal'amfadu na tsohonka na tsohon jarabtar da za a yi maka.

wannan nan yawancin da za a yi masa ya zama ta wannan hukurin da zai iya wajarta masa samun sakamakon Ubangiji. Kamar da aka ruwaito daga mallam Luqman.

naje Iraki yanzu da na ce ma ni ina san ana ce min shi din wannan abin ya su nan sa ne to shine larba suna san sa to shine aka kawo musu rago shine fahmi rago ɗan shekara daya wanda mashruyin an soya shi an masa irin wannan wannan abin da ake din a balan ba ai malam ba wuce ne ke faɗa na'am suka taru suna cin wannan ɗan rago kuma kalin kasancewarsu wato suna ta nishaɗi kuma sun kasance suna da wani makoci da yake maraya da shan mariyahu sai sansano ƙanshin wannan kabab ake cewa kabab sai sansano ƙanshin wannan kabab ɗin da ake kuma yaji ya yi sha'awarsa sosai kwaɗayin sayensa ya ɗinke shi ne abu ya ta amma da kwaɗayi ƙwalama ta tashi shi ne wasu hau aka ta amma da ƙwalama yaro kawai ba sai kama kuka ba yaro ya kama kuka ya je ƙanshin nama kuma abin nan ƙanshin naman nan akwai katanga tsakanin gidan Annabi Yaqubu da inda gidan marayu mai ita makota ne amma katanga ta rama don haka ya je ƙanshin amma ya san babu yanda zai samu nama ba ka sai kama kuka

tantance da wancan rayin suka sa yayi sai aka musu aljaza'u min jinsil amal su ma sai aka sa su yin irin wannan makamancin kuka haka sai annabi ya kuje dinga kuka yana kuka saboda shi ma ya sa maraya yayi kuka har zuwa a san daga nan sai ya tafi gaba ɗayan bakin idan ya koma faki faki saboda bakin ciki da bacin ran damuwar rashin annabi Yusuf.

0: gana sai ma zaman ta a makarantar nan da yasa ce wannan wayewar aiki haba sai ma amma ba anan bane azara da nan haka ba kai da an jira ka da eh haka ne an ce ne ga gaba wannan ainihi da yasa muka zama daban ilimi mara fito da shi ne a yanda yake ba wai a yanda wanda ya zaka kawai ajiya ko ka gane ko ba gane ba ko ba za ka fahimta ba ba haka ilimi yake ba wannan maganar shi da malamai suka ce bai kamata alƙali ma ya kawo wannan rubutaccen sanadin ba wanda hadisi sanadinsa rubutacce ne bai kamata ya kawo shi har yana kafa hujja da shi ba wanda hadisi sam bai inganta ba saboda akwai abubuwa guda biyu a cikin hadisi wanda ba za su bari a karɓi hadisi ba abu na ɗaya ai wa mutum hukunci da uba kan laifin da bai san shi ba kuna cikin gidan ku idan mutum ya jiyo ƙanshi in wallahi ka ga magabatan mana zafin duk hakan suka tafi sun tabbiyantu a kan mafi tsantsanin hali a kan hali na daidai na sakewa sai mutum a gidan zai ce ba zai ci abu mai daɗi ba sai ya ce wa maƙota da makamancin haka yanzu idan ana rayuwar ta ka ci abu a gidanka mai daɗi ke da ɗanka abin nan na halak ba can da ce hanya ake ba ba ratsi ake ba abin halak ne ba na yanki jinakin ba ne a ce an zo an kwace a na halak ne kayan su suka yanka suka ci sai a ce wanda ya jiyo ƙanki ba sani ba kuma a masa hukuma to sai a ce mai isa Allah bai sanar da su ilimin daidin yaron can da halin da yake ciki ba annabi bane inda ba a masa hukuma ya kamata a sanar da shi saboda Allah baya wa mutum hukuma sai ya gaya masa kake kaza Allah bai taba samu wanda laifin da bai sanar da shi wannan abin laifi bane kuma ku ba na san ba ku sani ba kuma ku gaya min a inda Allah ya taba samu wani mutum da abinda ya aikata da Allah bai gaya masa aikata shi laifi bane annabi adamu da aka kama da laifin cin ƴaƴan mutum ƴaƴan gidaciya ne Allah ya ce musu ban gaya muku na ci ɗaya ba hazu shajarata ba Allah baya kama bawa da laifi sai laifin da yake karka aikata ka aikata sai laifin da kana sa ka aikata amma yanzu annabi wa ko da dan sa annabi Yusuf alaihi wassalam wai ce suka san dan nan ya ji kwadai yau sai suka san kwalaman yaran nan ta tashi kuma har suka biyo kukan har suka gara ma kukan akan kwalaman naman su yake wannan dole a tambaya wancan ma ya fito cewa wato ya mai da hankalinsa zuwa annabi Yusuf a maimakon ya mai da hankalinsa zuwa Allah a sallah wannan ya fi kyau amma wannan Isra'iliya su ne saboda a ciki akwai a kama mutum da alhakin da bai san da alhakin ba to kuma ma misali in dai ba dan annabi bane ko ma yaron zuwa ya saka gan shi ma suka ci ne suka hana shi a shari'a ma wa suka saba wa ko da sakin naman ka ajiye zo ya gani yau shi din ka hana shi ka kin ta kyawun abu ne amma ba kai sako ba ko sako ne sai abu shi ne yake da haƙƙi akan abin sa in ya ga dama ya tunye ga dama ya rani ya sa ya ga dama ya jefar da shi sai abin da yake ko da yarin ido da ido ma sun haɗa shi ya gani ya ga zuna ce fuska da fuska sun mana kai da yake rago nawa na layya ake yankawa a gaban wanda ba su da shi mutumin ya shigar da namansa gida da ɗan baraki ya shigar ka rasa inda ya ajiye naman da inda ya adana ɗan kwanuka sun cinye naman nan ko yanka ɗaya ba su ce maƙota ga shi su ci ba wata hukuma ba a kai musu sannan na biyu malamai su kuma buga karin wannan hadisin suka buga kan hadisin suka ce ai babu annabin da ya taɓa zama makawu ya shi ana aka ce ma ya makance dai na gani ta za a yi annabin Allah dai na gani annabi ba a zama makawo annabi ba a zama mai kafa daya annabi ba a zama mai hannu daya annabi ba a zama gurgu annabi ba a zama kuturu ba a taɓa annabi mummuna ba sharɗin annabi sai ya zama kyakkyawa kuma ba a taɓa annabi baƙi ba sharɗin annabi sai ya zama fari
1: sarikallahu alazim fadar musulunci kiran aka sara tare da Sheikh Bazlakshi Nasir Kabara godiya ga sarkin Kadiriyya na Afirka Alhaji Dr. Shehu Abdulkadir Jimo jagoran shirin Umar Tukur Dundaye a nan

0: to have his honor tare da session Hausa na gidan radio Bon FM da ke kan mita 92.9. Yanzu ga wannan
1: sannan zan bada fa'ida wanda wannan fa'idar magunguna ne tajriba duk mutumin da yake baligi magidanci mai iyali ya saurare ni da kyau ya ji fa'idar da zan bayar duk mutumin da Allah ya jarrabta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin maninsa duk ɗana miji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin ƙarfin mani ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara ka saurare ni da kyau wannan magani ne wanda na samar wanda muka sa masa da suna mai kantankar wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da fiki-fiki da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afrika. Mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah. Ni sarkin saiwar Afrika da nake bayanin nan idan ka amfani da maganin nan zaka samu ingantacciyar biyan bukata akan wasu lalurori akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa akan mutumin da zai je fitsari ya minti bi fitsarinsa bai ga mafita ba akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban su ya kankance sakamakon katubin istimna'i wani ya taɓa shiga ruwa ya yi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarinsa sha'awar su ta ɗauke wani tun da ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin ƙarfi idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar kai ɗauke gaban kai kwanta ofis ɗina yana nan a cikin Lagos a Agege Abbatuwa gab da fadi sarkin Fulani ga wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka nemi ni a lambar waya ta kamar haka 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 da matsalar da ya shafi mutsarar sa tana ba shi matsala kana fitsari ka dan wani lokaci fitsarin bai gama fita ba ba ka da lafiyar mara duk dan namiji wanda ya rasa mazakutarsa ko ya rasa karfin mazantakarsa ko gaban sa ya kankance ko sha'awar ka ta dauke ko ni'imar ka ta dauke ko gaban ka ya koma dan kankane idan kai amfani da maganin nan magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarihiyar Afrika magani ne wanda na hada da ginseng magani ne wanda na hada da kwayoyi na moringa magani ne wanda na hada da hibiscus magani ne wanda na hada da cinnamon magani ne wanda na hada da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukkoki da farin makarho da bakin makarho da icen katana ne magani 100 babu da zumbur alluran manoma da garangau din namijin itace da sayar biya rana sai azzakarin ayu da kitsan ayu da faruru kuki da bakin kuki na hada wannan maganin magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar daga dan namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutum ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gaddafa da sarkin Fulani ko kuma ka nemi ni a nan dogon wata kamar haka 091 5 0 0 0 0 6 091 50 0 0 0 0 6 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gaddafa da sarkin Fulani duk jinyar da yake da mun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne ke tankar dudu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukata ka za ta biya

0: perfect subject na odogun only the best.
1: Mo tun bere mo le sele mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itolo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi pata ati latare wa soya abota ado chini ati konofi
1: o nja le ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi sa yo

0: August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and dream more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Ni ogbo awon obirin o to le n toro pare ara awon obirin ayi ogbo aye jo won ogbo o ti buya e mo ni ogbo obirin wo o toro la so o ma nse awon obirin ma nse obirin domode si ma nse omode be lo obirin ma nse obirin bo ti ko obirin ko da popo obirin ma wa je ni igba mi na wa ni ru be ni ru ko be ibe ga ma nwole ni ru ko be opolopo okun to wa ni ru ko be e ma ri pe kojo omo odo kojo asbe
2: na se pelu
1: awon omo na se pelu omo
2: e sa mo lo so awon di be ni abi
1: eh mami kini ta so yin la pe
2: daddy
1: kini ta so yin ni
2: owo
1: ah e gbo di college so ni eh o ni owo ni so mo di baba owo ni so baba do mo owo ni se gboda buuro awon lo so do lo wo po won ni yaro di gari abo kin te e mo nyan ani omo ni se pa gbe kini on dani pe awon agbagba wa ba so re
2: to wa gbe owo dani to ba le po wa lowo
1: ogbo ni to bi ba gbe owo da o ma nko o ma nguyo
2: o da ni o le wa ni fun awon awon okunrin to je pe iyawo won owo won lo soke tori pupo na awon obirin ni won ma nso wi pe oko awon ni o du si wi pe awon ni owo lowo
1: ati awon to ba so be e bi ni wa wo awon wu soko won awon bi wa ti le to lohun o bọlọrun se ke won to bible ji se wa lowo to won fi owo fun oko won
2: bẹni
1: opolopo mo obirin to meji beta to ba fe fun ero ani e je ki daddy de
2: okay akoko mo si daddy
1: de je ki daddy de
2: won fe se ro nkan ba
1: daddy lo ma lo fun yin lowo ko ni so pe on lo ni ko ni so pe on ni nkan kan daddy ni daddy ni
2: o da ko wa to won je ka tun lo fun ni agbara wa na ka to pada wa.

0: rahmatullahi wa barakatuh ki gbogbo awon olugbo wa asibe oba alikiola o se haji ati umura ni irorun fun gbogbo wa eko number isile kin to ma so oro mi lo 08023880944 number ti e ma ko mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo wa fun wa lowo lowo bayi ile ise Hajj Miqat Ventures Limited won se ediwo lori umura September ati umura November eke ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san ediwo nla repete ni o si wa fun ero ti o po rara ediwo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba tun lanfani o se se ki a ojokun sugbon lowo lowo bayi eni mewa akoko to ba kokko pe ni wo janfani ediwo ti a nsoro yi ti won san 2,850,000 naira fun umura September abi ti November e pe wa sori 08023880944 08023880944 ito daju na ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun wa e ma gbagbe pe iforuko sile nlo fun Hajj 2027 ko si ni pe ti yo fi wa sopin e ma padanu anfani ati lo si Hajj 2027 e pe wa le ni
1: Hajj Miqat wa billahi tawfik.

0: Lafarge ti paro oruko.
1: Be ni o, Lafarge Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Sugbon odulowo cement ta npe si oni pada. Cement to oju owo to se gbarale atawon ohun elo ile kiko ta fi ko afara mainland geta. Mogbon ile igbimo asofin agba. Afara Niger kini ati ekeji. Ile gogoro koko house Ibadan. Mogbon National Theater atawon ile nla mi kaakiri Nigeria latodun 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.

ti gbugbu agbara ko ma je ti Olorun oba to da wa si oba to pa wa mo oba to fun wa ni ore ofe ati anfani lati wa ni ore eto loni akare ale akeirona akegbugbu eti tun bo wa ka bo si ore eto oro omo tuni emi omo yi ore yi aburo yi mudupe oluwa adedeji na olun ki yi ka bo si ore eto oro omo aku oro omo aku igbiyanju lori awon omo wa oboki ade igbiyanju wa ni ade aseyori ani se aseti ade fun awa to je wi pe awa nwoju oluwa fun ebon omo nini agbadura wi pe ki obo oke ko si oju anu wo wa ki awa na finu sonu ka fe igbo mo po ka ba lomo pe obo oke o gba gbe eni keni e ma je ka so ireti nu e je ka tubo ma gbokan lolorun laipe lai jina oluwa mu ki ole ayo ko so ninu wa a gbe gbo pe ni agbara olorun e ka bo lekan si sori toro omo pelu omo yi ore yi aburo yi mudupe oluwa adedeji lose tu koja amenuba awon ewu tabi alebu tabi chamba to wa ninu eru alagbeka eyi ti o wopo laarin awon omode wa awon odo wa aso po se pataki bi pe nigbati omode ba tin n lo akoko tabi wakati to gunju lori ero alagbeka lai se wi pe boya won se ise iwadi kan ti o lere to ba ti dabe ni wi pe ohun ti o le se lanfani na ni o fi ero alagbeka se to ti wa n pe nibe bi ka ma play game tabi ka ma search fun awon nkan ti o le se omo lanfani la yala nisin tabi ni ojo waju wi pe o ye ka tete kiyesi ka tete gba ero ye alagbeka ka gba ero alagbeka ye lowo e ka fun ni awon nkan mi ka fi ise mi le lowo eyi to je wi pe o le se ni anfani wi pe atejumo ero alagbeka ju o tun le se akoba fun ilera ara wa obo ke aran wa lowo atomode atagba

e kaleni bubu te timbolishe Bond FM 92.9 ode odubi eku jome takon eku kule da ada feni koko wa gbede gbede bae ni ma ro koko lagbala ara de wa ara tu wa lonile di Nigeria atikale sori eto wa gege bi siwa opolo wa gbatere eto omo oju sagbola oko bi fushi kafe ni ewure o ma fi di pote mole en ti won ti sibo tun tira re soju ona oloye kende kale jaye bale otumara papa to tin ba ni kin gbadura sugbon mo pe eni adura ni adura yo ma ba yin tori pe tata e ti po sugbon e fe ki orilede yi ko da gbe ti wa fe ri fulede yi ire aje ti yin aje ti dile yin aje ta omo yin aje ti yawo yin ani fi shawati lagbara olohun olotu etu mi alagba tun je olale kan esun eku ko le da ada fe yin na ile yin ona yin ko ni daru tori en to ba fe ko da free lady pe oya to ke se bayi se ton ah kuni baje fun yin lagbara olohun a ma ju yin se ni emi omo yin moji sola adeniji lo nki pe kalesa e kalema e kale ni gbogbo tin gbo le se Bond FM 92.5 olo button ni blessing na luku mudupe mu to peda ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa lagbara olohun ire oni fo wada lagbara olohun atikale sori eto wa en baye je le se Bond FM 92.9 mo mi kole kini idi ati itumo awon odo obirin ni mo fe ba soro lale blessing na luku oya 30 e ko ma gbo mi ni mo tin so kila mba ka gan kilode oni awon yoruba ma npo we kan ni ko si nkan to nbo loke ti le ogba ah nkan mi ma nbo latoke to ti le o le gba o wala odide ba wa kilode eyin odo obirin e ti e wa ni nkan meji mo eyin na nsare be de se nsare na e npade ku lona ni ko lo ma je ka pade ku lona kilode ta fara wa bale bo mo di o ba ku agba ni o da bi yan ba nsise ti yan ba nse to nse to ntera mo ti o ko nde yo pada do lola to nse leni to nse lola to tera mo to mu nkan mi mo to de nfoti tonu to fi nse oni dodo ko lase yori lori e sugbon wo wo mi o to ma fi gongofa eh ki pe lowo un ta ba ti ya flu ma pe lowo un ta fagbara se ofutu fete ilu le te pe en sari asapa juro owo ile n wa kakiri won de nlo yin ni won lo yin ni se lilo to nlo yin yen to ma ti lo yin to wa ja yin le se yen lo da se yen ni gbesi aye to ba ti lo e to ti gbe to ti lo e ki lo tun ku fe mo ko si kankan gbogbo ere ogun aye e ni won ti gba yen so ye ko ri be ni jiji aro e to ra ma farabale ko ra ma ba lo ko ra ma ba lo ko ra ma se to ba je pe ise lo fe ko ko se to ba je pe iwe na lo fe ka kawe iPhone 17 ni afi bi pe won ko fun won lo hospital ma ma gbo wo te iPhone 17 iPhone 16 le mi lo iPhone 15 yin ni bi pe ko si phone mi kan ta nto fi gbe yin lo loni nto fi gbe yin loni ye oluju kokoro oju kokoro o ni te lorun awon iya wa na won mo mo tun ni le kan si omo yin o gba gbafo won ka se wole ero oju ile e mu te ba ti ri phone yi lowo awon mo e ni awon na ni be ngba te pe agba mi ti o ti je dodo enu won o gbododo mo en to ba ti n bere pe ki lo mo mu bo kini ya fe so volale volale lataro mo lo ti lo ki lo mu bo te ba ri nkan to yato roro mo yi ki le fe so to bi pe to ba ti ye ba ran meat pie
yo ba yin ra ice cream o ti fi di yin lenu eyin o ni soro o nlo o nbo e mo bi to nlo ko ni dagbere o ba ti lo ba o ti lo ni to ba ti de de ngba to ba ti gbe nkan wa fun yin to ti gbe onje wa eyin na le nje en je won mo nu oyin olohun ni o je olohun ni jo pa yin lori awon oje ku je te nje e ni sunkun lola eyin abi amo e ki lo fa omo yin o kon ye baye je awon omo yin obirin e kilo fun won ki won ye baye je won baye je o toro mo ti o ni te lorun o ma ba re nibi ti o lero soda kon gbi obirin ko de jasi blessing aluko ko de jasi o awa ma wa so katakata ko mo na le mo imi ba oyin bu enu e bi ope re ni omo alalubari ka omo to dun wo omo to je pe to ba fara bale to kawe abi to kose owo e ko se n to le fowo ro da segbe sugba iphone yi ni afi bi pe won ko fun won lo hospital gege bi okun to ba ti ni bayi isoro ni afi bi won ma le ra won ni wa iphone 12 le bi lo orisirisi nkan pe nkan to pa won na ni oju kokoro ai ni te lorun won ton ni ko te won lorun so ye ko ri be en baye je le tun le se bond fm 92.9 nitori abi jari ki tun to lenu mo pada bo lori eto

0: Kokoba Beni, Corin Yopeti Babo, Hulu Tobiju,
1: Kalifa Aba Therapy,
0: and Bali Shechegun, Hilet, Shepuma Kogu, Hilene,
1: Marathon Extra Bitter.
0: Look what
2: we want to go away, Ongo Super,
0: Kalifa Aba Therapy, Kabo,
1: Kafi, we are Tibushi, Tonguni, Rice,
0: and Biaru, Tombani, Tanguara,
1: or Loru Lofuashi,
0: Teda Marus,
1: Kaya, and Yoma Jacqui Pipi,
0: Kama Migule Gule,
1: Beko, it is Sunny Wawa,
0: Ishua Paisue set in Faniso,
1: Kalifa Aba Therapy, Tibwa Puani.
3: Ilé-iṣẹ́ wa wà ní
4: number 6A
3: Babs Ladipo Street,
4: Abúlé Ẹ̀dání ìlú Èkó.
3: Ẹ sì lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
4: 08060909516.
3: Ẹ̀kan sí
4: 08060909516.
0: Àlífà Aba Therapy.
1: Gbogbo kùdìẹ̀ kùdìẹ̀ ara
5: jọ̀wọ́. Ẹ̀kún dédé àsìkò yìí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa láti ilé-iṣẹ́ Kalifa Aba Therapy. Tó jásí pé ìgbáyégbádùn tèmi ti yín òun lè jẹ wá ní ogun èyí láti sọ fún wa pé iléeṣẹ́ Kalifa Aba Therapy ti lalẹ̀ wò ní ìlú Èkó ní number 6A
6: Bath Ladipo Street,
5: Abúlé Ẹ̀gbá, ẹgbẹ́ ọlẹ́ẹ̀kan sí number 6A
6: Bath Ladipo Street,
5: Abúlé Ẹ̀gbá ní ìlú Èkó. Ẹni tó bá ní ìbéèrè tàbí àlàyé tàbí ẹfẹ́ mọ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nípa iléeṣẹ́ wa àti ohun tí à ń mójútó ní iléeṣẹ́ wa, ẹ lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08060909516. Egbole kan si 08060909516. Alafia yin ohun lo je wa ni ogun opopolopo eyan lo ja si wipe ipenija kan tabi meji ohun lo nda won laamu ninu ago ara won. Elomi ti nawo nawo aisan yin lo atun pada wa, elomi ti lo orisirisi ogun aisan yin lo atun pada wa, koda oruko aisan to nse elomi nje ki aisan yen ko ma lekun lojojumo ninu ago ara won. Opopolopo anfani la je logun lodo awon baba nla wa ti won bi wa lati le ma gbegbe si aye rorun ati lati le ma ise itoju ara wa pelu egbogi ibile ninu iwadi ati ise ijile ti ile ise Kalifa Aba Therapy ti se. Ohun lo je ka mo pe ninu awon ipenija ti ogun bile ti won ni ohun ni pe ogun bile a ma run a ma koro ko ki lo ndun won. Mo fi so fun wa pe ile ise Kalifa Aba Therapy si se igbiyanju ati si ri awon oni abayo si opopolopo awon ipenija won yin lati le ja si pe egbogi bile tin ja si ile ise Kalifa Aba Therapy gbogbo e lo ni ona amojuto rehun ni kikoro ni ko lo di won ni gbogbo e ni ati sise lori e to fi ja si pe opopolopo awon ogun bile to njade ile ise wa oni horo wa nibe ta le lo nibikibi ta le lo ni asiko yohun ti won ba so fun wa pe ka lo papa julo awon to je olomi ko kirun o si ti ni odi won ta ma lo gege bi alaye ati ipenija ta ba ni ninu ago ara wa won le ma lero pe arun to nse ko ni lo tu danu gba wi pe ojo kan lo debe ojo kan na ni o si kuro ninu ago ara re. Imo ijile ati wadi lo je ka mo pe o se anfani o si se koko lati se ayewo fun wa ka le ba mo paapa kude kude e ti nbe ninu ago ara wa lo fi ja si pe ta ba de le se Kalifa Aba Therapy agba kadi idanimo ta npe ni consultation card pelu egberun meji pere lati le fi se ayewo fun wa pe kini nkan to wa ninu ago ara wa ta fi le mo wi pe ah in bayi lo nse mi in bayi lo nse o in bayi lo nse o tori pe opopolopo awon aisan lo ja si pe ibere won ti oloyinbo npe ni symptoms a ma jora won amu ayewo ni o se afihan wipe eleyi lo nse lagbaja eleyi lo nse lakasegbe ta ba dele se Kalifa Aba Therapy onirinrin awon egbogi bile lo ti wa ni capsule to si wa ni olomi to si se fi ojuwo to se foju ri to ja si pe bi a se nko awon ogun bile wole tabi awon ogun mi wole lati oke okun o wu wa na lati le ba ko ogun ti wa na jade ko le ba se dede pelu kan ti World Health Organization ti won fe lati odo wa gbogbo to ba lero pe n to nse mi nje yo lo tu danu pelu ogun olohun gbogbo eni yo di ohun igbagbe te ba ni bere kan tabi meji lori alafia yin tabi lori nkan ti mo so yi e le pe ero bani zoro yi 08060909516 gbo le kan si 08060909516 awa ni
6: 6A Bath Ladipo Street,
5: Abule Egba nibe le ti ri ileise Kalifa Aba Therapy ta si ti da yin lohun te si ti ri oni abayo si kudie kudie eyi ti nbe ninu ago ara yin awon agbalagba awon ma pe aisan kan ni aisan oku arun ohun la aisan ta nawo nawo si to ko ti o lo ta logun si logun si to ko ti o lo koda o ti so elomi di edun arinle debi pe ohun ti e ko fi jeun to e ko fi seun mere mere ninu aye e ni o ma fi ra ogun te ba dele elomi oni ran awon ogun bile ati awon ogun mi ti o fi se ti bile ohun le ba ni inu ile won won le ma lero pe a daruko aisan yohun to nse ninu agwara tudanu eyi ti agbara Olorun ba ni ka lodo wa an gbadura ko ma gbe wa si odo wa gbogbo yo to ba ti fe wa si le ise wa le ise Khalifa Abba Therapy e mu igbagbo yin dani ke mu owa yewo dani ke si tun mowo te fi ra igbogi bile dani anfani to wa nbe le ise Khalifa Abba Therapy ni pe gbogbo awon igbogi bile wa lo ti ni iyi oko kan won debi pe iye tagbara yin baka ohun le ra kuro ninu odo wa agbaladura pe to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun ninu aisan ati mi ateyin te ngbo ko ni fi ara wa se ibugbe iwo le ma gbo mi fun gba koko to ma wa lero pe ah orisirisi awon eto lati ngbo orisirisi ilese lati lo orisirisi awon ogun lati ra abi en o ba ra ro ko ni ra ododo mo si gbaladura pe gbogbo eni yo to ba lanfani lati dele se Khalifa Abba Therapy gbogbo te ba gbe wa sodo wa gbogbo eni yo di ohun gbagbe e je ka doke lohun mo pada bo
7: Khalifa Abba Therapy o ti to kale ka ko olohun lo pe ti wa be tori le wa won ti njawe ode wa won ti wa gbo lo fi je gbogbo di to le pe ti wa ba fowo ba
8: nindu nindu
7: ode Khalifa Abba Therapy ile ise se gun bile olohun ba lowo si gbogbo itoju ti an fe wi ategun se fomo araye awon aisan lojo pipe o nere bi sasimo lagwara be ba joju si won idunu atayo lo de ba won ko ati awo bi ati nte logun bile wa ile ise Khalifa Abba Therapy pa ko ese ko to ku ta ita gba itu sile isu ara to da sele to ma pa ko ati se ko se wojo lo dide pada Khalifa Abba Therapy olohun ni fu wa se ki se yan
9: e ma bo ni number 6A
10: lati ipo 3
9: abuli edani iweko
10: S-Lepe, sorry, Roy, Bani Soro,
9: 080-6090-9516,
10: Eko, Leko, C,
9: 080-6090-9516,
7: Khalifa Abba Therapy, Olo, Mia, Wako.
5: Eka, Papa, da, si le se, Khalifa Abba Therapy. Opolopo ipe ohun ni atin gba bi eto sin lo mo fe so fun wa ipe orisirisi awon aisan to ma ba awon iyaja ni ago ara won elomi le ma mo idi tabi ona ti awon aisan igba wonu ago ara lo fi ja pe nle ise wa bi mo se so siwaju ero igba lo de wa lati le se ayewo fun yin awon elomi ma so ipe ah aye lo nse mi igba lo nse mi o wa be lo to o amo opolopo aisan be ko lo si ri ai wadi abi ai near anfani lati ba egbogi bile to se dede to se koko to si lo direct se aisan to nse yin lagwara lo je ka aisan to ye ko lo laarin ojo meta merin to ndi odun merin to ndi odun marun mo gba ladura ipe gbogbe ti to ngbo mi eyi to ku de ninu agwara wa pelu ogun olohun yo kuro ninu agwara wa to ba ko lagwara yin ko ni pada si agwara ti wa na opolopo nkan ta nje o nse akoba fun wa opolopo nkan ta mu o nse akoba fun wa kodo opolopo nkan ta nfa sinu o nse akoba fun wa opolopo wahala ta nse life simi si o nse akoba fun wa elomi te ba bi pe ki lo nse jopo won le salaye ara de ni elomi ko le rin lati opo kan sopo keji elomi ko le dide to ba bere elomi te ba nwo lokere loni to ba lo la te ba ri ama pe se wo ti mori lana na lori bayi elomi wo ti e le salaye bo se nse wo wa lero pe to nse yen mi o le nawo si mo jare ko le ko lagu ara mi so wipe o ti lo yo si ko lagu ara re pelu ogun olohun ko si ni serisi mo lebi re ko ni serisa wa na tori opolopo aisan to n ba elomi ja ai mo pato in to fa ohun lo fi ja si pe aisan mi o ko ko lo ninu agu ara ile se Khalifa Abba Therapy orisirisi awon egbogi bile lati ni e je ki n so fun wa a ni ogun fun aisan kan a ni ogun bi merin marun egbogi bile bi merin marun la ni fun aisan kan tori pe ba se toju okunrin be ko la n toju obirin o ba se toju omode be ko la toju agbalagba lo fi ja pe teyan ba dele ise wa ta ba se aye ofun yin ohun lo je ka mo wipe in bayi ohun lo ye ke lo sinu ago ara yin elomi o ma so wipe ah mi le lomo jare orisirisi ogun ni mo ti lo be ni baye se ri niyan nje mo pe yoruba na lo so wipe a debi ta lo ko to di pe a debi ti a lo opolopo bi te ti lo ti o si oni abayo yen ko ki se wipe ko so ni abayo oni abayo ti yin ohun ni ko si nibe opolopo bi te lo te so pe o so ni abayo yen lelomi na lo to ti ri wosan mo wa gba ladura mo de bi olohun oba ile ki ola pe gbogbo eni yohun ti o ri wosan ohun ni yo dele se Khalifa Abba Therapy seri opolopo egbogi bile ni nbe ni gboro amo awon egbogi bile to jade nile ise Khalifa Abba Therapy o dun ori o dun owo o si se dede pelu orisirisi awon aisan to nbe laye leni opolopo aisan opolopo arun opolopo awon amodi lo ja si pe a ma gbo oruko won leni a ma so pe ko si laye atijo be ni ko si in ta nje nko ba wa in ta mu nko ba wa irin ta rin nko ba wa ise ta nse nko ba wa opolopo awon baba wa laye atijo won ni duro kest o gbe won lule ko to pe won ma lo ogun sinu ago ara won awa wa wa leni to aisan ba gbe wa lule a ni wa oni abayo si ni mo fi so fun wa pe ile ise Khalifa Abba Therapy in to je wa logun na ni pe bo la se fe gba yin gbadun irorun pelu egbogi ibile lona ti gbalode ti o si tun ni da wahala mi sile ninu ago ara wa mo gbogbo en to ba wa ni pe ni ja kan tabi meji awon oju olohun ni le jeun ni igba ya ma nta mi ni mo ma nto to atoju ori a ma fo mi aya mi a ma ja mi o le rin lopo kan si opo meji ti n le sun lale orisirisi ran ko le mi o mo to nse mo elomi ti attach ohun to se si nkan mi amo te ba dele se kale fa ba therapy awa ko Olorun ni gbogbo e patapata ohun ni yo di ohun igbagbe eni to ba ni bere tabi alaye tabi ekun rere lori gbogbo nta so ele pe wa sori ero bani 080 6090 9516 egbo le kan si 080 6090 9516 asiti kale si number 6A
6: Bath Ladipo Street
5: Abule Egba ileise Khalifa Bath Therapy ti gbe ose ilera kale fun opopolopo awon eyan ti won ti lanfani lati ba awon egbogi bile wa pade nigba ta ti si ileise wa ose ilera yi edinwo ma ba awon ogun wa awon anfani to wa lati ri awon akose mose loju koroju lati le ba won soro koda elomi ko ni di ogun bi ase ma nso yo le gba imoran lati odo awon akose mose wa pelu ogolon gbogbo eni to ba fe wa si bi ose ilera yi nkan te kokon mu dani ohun ni egberun marun ninu egberun marun anfani orisi merin ohun lo wa ninu e fun akoko e ma gba card idanimo ninu egberun marun elekeji e ma gba marathon extra bitters ta salaye bo se nsise yen eleketa e ma lanfani lati gba marathon floss capsule leyi to ja si pe o nfo idoti inu ara koda awon omo eyan ma pe ni marato tori pe idoti to wa ninu ago ara elomi ni o je ko ogun o sise ninu ago ara re elekerin ni pe alanfani lati le se ayewo pe kini ohun to nda mi laamu ninu ago ara lori 5000 naira pelu nkan merin ti akakale ti o ba si ose ilera egberun meji ohun ni card egberun marun ohun ni marathon extra bitters egberun kan ohun ni marathon flosser capsule to ja si pe ta ba pa gbogbo epo yo fe to egberun mejo si egberun mewa amo lasiko ose ilera lati on the 17 osu kejo ninu odun ta wa yi titi di on the 29 osu kejo ninu odun ta wa yi ni ose ilera yen yo ti bere nile ise Khalifa Herbal Therapy to wa ni number 6A
6: Bath Ladipo Street
5: Abule Egba gbo le kan si o number 6A
6: Bath Ladipo Street
5: Abule Egba lati dede agogo mesan titi di agogo mefa irole egbo le kan si on the 17 of August titi di on the 29 of August ni ose ilera yi odidi ose meji ni ose ilera yi yo fi gbin eya kini arun to ndoju ko iwo ito atoju tabi airorun su dede tabi wo ti ele salaye bo se se wo ninu ago ara ara riro ara kikan gbeju lati yoju se wa ni bi ose ilera leyi ti o waye ni on the 17 of August ninu odun ta wa yi titi di on the 29 of August ninu odun ta wa yi egberun marun ni o ti akoko mu dani ninu egberun marun yi a se ayewo fun yin a gba consultation card e ma gba marathon flosser capsule ninu egberun marun yi etun ma wa gba marathon extra bitters edinwo ti wa ba gbogbo awon ogun wa ni asiko ti ose ilera yi ti o ma gbineya ati wa ni number 6A
6: Bath Ladipo Street
5: fun ose ilera lati ojo ketadilogun on the 17 osu kejo August titi di ojo kokedilogbon on the 29 osu kejo mo gba ladura pe eyi to gbogun ninu aisan ati ti o gbogun koni fara temi ti koni se ibugbe e si le pe mi sori ero bani 080 9095 16 egbo le kan si 080 6090 9516 aisan to gbogun ati ti o gbogun koni fara temi ti koni fi se ibugbe o a ma re tin o
8: Any Boko Babeni calling you petit babo who to be Khalifa Herbal Therapy and Bali Shechegun let on shit Pumakogun Pileni Marathon extra bitters. Look what
11: we only go away on go suba
8: Khalifa Herbal Therapy Cabo Kafi we are people shit on Boni Ruiz and Bear Tombani Jatanguara or Lord Lumfuashe Teda Marus Kaya in your majaki pipi Kama Migule Gule Ebeko written sunny wa wa wa Ishwa by Swiss at Infaniso Khalifa Herbal Therapy Tiwa Puanis
12: And now, but number 6A,
13: Bath Ladipo Street,
12: Abu

0: ya ne ya o ede mete da la gbo yo ba ibo wa usa ede yo ke fe bo on de fe mi ke gbe si o on de fe
1: oba mi mo so oro temi na dayo lale toni foran bita niki gbe aladura fun gugu apeke oba mi mo so oro wa dayo eyin eyan mi o se wa pa bo ni foran bita ma lo tun ran mi si yin o won kemi ati wa so oro mo luabi ka so oro papo gege bi ore sira won foran bita awon won ni bo ni o se ogbe nlo dede olohun ni fi wa sile won ni oro ti o mo iya meji ba ti lekun ti won ba ra won so ti won roju o to oro ni ti won ba ba ra won so ti won le ni jade iron bembe ni o foran bita won la won lo to oro ta won fe ba so lale toni foran bita gbogbo ala mo oti ta so yi pe oti ti gbogbo ilu ti gba bayi pe oni baba la baba ku baba baba bita foran bita won wa ni ki iro je ise yi fun gbogbo eyin oni bara won atokunrin atobirin to mu foran bita papa julo la ti a mo pe o pon dodo ki a pe odun meji ni lobu soke ka to fe nkan foran bita won to nta mata fun eni ti o ba ti pe 10 years oke won to ba ti pe 10 years ikilo patakire lati ile ise to pon foran bita ma mu tori olohun ko ba ofin mu foran bita won wa ni nje o je mo pe foran bita ki se oti to je pe o wa lati pa awon eyan lara idi ni e ta fi pon lona igba lode lona to to to fele lenu ifele re lenu ko wa tumo si pe ko mu mu kumu ko mu amu para foran bita ko fe ki iwo to mu ohun ko wa di idakuda tori pe ohun foran bita igbadun ni foran bita wa fun koda ani foran bita ko di gba to ba mu foran bita to wa di ohun to wa se kini to wa soju balabala to ndiju to nlaju to wa ntaki to subu to wa so fun awon eyan pe edakun eh ta lo je bata mi moto mi kilo te gbe mi awon obere odi ibere ti o ba gba mu ibere ti o bori pipe gbe ti o bori pipe mu foran bita iwo to ba mu o mo pe o gboro ba de bi wi pe ojo ola re tin poluku musu rara o foran bita sa feru e foran bita wa fun awon to mo itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faaji ka tira wa si afefe to gbadun afefe gbadun tumo si pe se faaji mo niwon wo wo na mo ti mo so ololufe foran bita to je olumu foran bita o gboro mo ku gboro mo foran bita pelu ilakayi ni o gboro mo gba to ti ba e lara mu de ibi to ti to igba to mo lati dawo duro e wa foran bita ni wi pe ko mu ko lo sile igbose ko se igbose wo rowo ko jeun daada ko sun bololufe ba wa to si lai fi pa mu ke sere fe ko gbadu e ko se kini e keje keta e keta e kerin e karun e kefa e keje foran bita ni eni ba mu foran bita ko ye ko ma wa so pe mo lana yen moto fe gba ohun toro won ti dada foran bita so si fun yen o foran bita o gboro mu foran bita won ba inu ko to da mi ninu gota

rara o ki se eni to je ololufe fun rabbitas ni yen rara o fun rabbitas ko gba ki o mu oti ton ko wa de eni to se leya tawon yo wa wo lawo re awosukun to ra lawo re rin won wa wo da mi enu rara o tori no fun rabbitas je oti to rewa awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba gbe kale sinu igo enu ike e mo ko fun rabbitas oti awon to ya yi ni o ma je ki opolo re pe alafia re munodoko opa eyin a na dada okunrin a duro ge bi okunrin obirin a duro ge bi okunrin birin wa ronu tarata sona tuto fun rabbitas ko ma bi pe ta lo ya mi ni bata a ba o mo se debi adakun ta lo wa orule yi ta lo wa sile yi arara o o ti koja aye niyan fun rabbitas o fe be fun rabbitas fe ko mu ohun ni won ko mu lasiko to to mo mu fun rabbitas to ba ma wa ko bu wa ko fe amojuto to peye fun rabbitas o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wa ko to ba ti mu fun rabbitas ma wa ko to ba ma wa ko ma mu fun rabbitas tori pe fun rabbitas fe igboya fun rabbitas fe alafia fun rabbitas fe abo fun rabbitas won fe iwas nipo to da papa yes class lawon eyan gidi fun rabbitas ni jo mo fi olohun ba be won to ba mu fun rabbitas fi lakayi mo fi opolo mu mo mo ni won ko le ba ri to la mu mo ti ni mo ni won ko ma ba te ko le ba mu to la ninu iyan gan ninu yin fun rabbitas en to ba mu ko ni lo so mo opono o tabi ero amunowa transformer o afolo nbe fun rabbitas o fe o a fe ni ti o ma dun bi ure kiri o rara fun rabbitas ko fe ejo e mu fun rabbitas mo ni won mu pelu la kayi mu pelu ifokanbale mu ni bi to je pe iwo gan le mu yangan pe mo mu fun rabbitas o se to da lapo ara lara mi tori no fun rabbitas ni gbogbo ti tori no fun rabbitas ni aye nfe mo se fe ko mo mu fun rabbitas lori kuro wa ile itaja kaakiri to ba ti pe odun mejidinlogun mo mu fun rabbitas ko si si fun alaboyun tori fun rabbitas o ni oti ninu amo gbogbo okunrin atobirin to fe se kini to fe dun rede fun rabbitas lo dara ju ke ma mu fun rabbitas mu pelu opolo mu mo niwon ko si mu pelu laakayi pelu.

0: kiri be lowo awon baba wa to mu won gbe aye iro ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategbo ni olodumare wa fe nikan je nikan lo agba isegun ti won mo lilo ewi ategbo ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lowo doju ko aye iwo sati ko si baba papa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abuli ezalega tabi ke ma pe 08033735570 legacy 08033735570 animo kaye baba papa oko meji
1: se dada lu de
2: kini mo mu wa fun ile le toni oni mo pa ko ri ani ogbe ami kini ami nibo lo ti wa ta ni fami sini lara akoko eyan to le fami sini lara awon nika very sir won ba ni gbe won ba ni sun won ba ni ji won ba ni je won ba ni mu ika o se tu loju ami kini se ami ami amo dani duo ami amo fakoku eni sofo ami amo para moni ninu ami amo ba ojo laja ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yanan e a wa so ise ti ami nse ati awon apere ami Allah to mo mu wa iyen lo fi mo wi pe Allah o go Allah go ni beli sa Allah o go Allah mo sa pejuwe ati apere o ti o sele Allah amini amiwo ami korira ise ti e yato ami atako oto lori ni ti e ami ijakule nto ba de oto ni ami emi ni mo ni nkan mi eyi un peka odidi eto ni ami emi ni mo ni nkan mi amo eti mo fe lo lori e lale yi ni mo pe ni ami korira ekesi won lake ekesi won loko ekesi won lowo rogun aga eni won wa gbo ami ikorira amo won wonu epo pelu ami atako ati ami emi ni mo ni nkan mi lale to ni ani mo kaye baba tapa lo so ni gbo we to e se o number 62 santos avenue ni le se won wa eko number won le ko life ta ba ba won soro afal la ni won tori nu to turode a tin ba li afa riran e gba nti mo ba so fun yin e ko number won le 80 33 73 55 70 80 33 73 55 70 afal la ni won o wa mo tu kan o e je ndele se mo pa
1: baba baba

0: wa won baba wa to mu won gbe aye iro ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategbo ni oludumari wa fe ni keje nkan lo agba isegun ti won mo lelo ewi ategbo ti olorun fun se ni baba papa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko olorun fara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lowo doju ko aye ewo se ti ko si baba papa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abuli egalega tabi ke ma pe 08033735570 legacy 08033735570 animo kaye papa papa okwe meji
1: se dada nu de
2: ha amini amo dumi tin ba ri omo obirin to rewa sugbon to wa nkorofo amo dumi tin ba lani to ni ara ninu sugbon te ku oke bi eku fun amo dumi tin ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo amo dumi ah ori baba mi ole mi mo laja o haja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agbari to fi se bomode ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma baba gori aja ko le ri eyi ko yi omo birin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke baba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo omode yi mo da oni warele o si ni wale oko opo na lo ni warele to ni wale oko won ni ogbori oko waye ni iro ni o amini katilekan bolekan mo wu omo birin kan ninu emi oko meta lo ti paro ami eyi ko yi ka to sumo mo birin yi oju gidi la mo wo loju e gbogbo n to wo lo da sugbon baba ti sumo tan oju arugbo la mo ri loju e o ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 santos avenue abule egba nilo eko ni awa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo sango ni esa ti dabule egba bi bridge e wo bi ile epo ti memme e ti ri yana kan lowo otun yin eni odo ani mo kai baba tapa le nlo o gbe yin debe osolo kada ti omo be number won re e pe won ke to debe 08033735570 number won nu odu ni won won yi sai mo foloko ti ma so nipa afa to riran afa to mo tun yato sosi afa to mo wo yi pada pelu aniyan bebe ti fairy na ni ori okan nu adua ni ti won adua ni hey oro ise ku sinu omo birin yi pe emi bi mo se toyi afiko lo le o omo birin imura lojo kan o digbadagbo o pori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbera ibere ni pe se ya gbebi so si wa laye omo birin igbera mami eyin mo wa ba o won ni bere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wu le bere eyin orun re ni ko ko si bi omo iba yi eyin orun si mama iba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omode itele mama won jo lo won jo lo won yi seyin kule ile kan ah akoko gba wa o ani mo kai baba takwa number 62 Sandos Avenue abule igba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afari na nla ni won o 0033735570 0033735570 atesiwaju lori itan yi ama ami ama dani duro ikorira ama dani duro do mejo latu firi ate opade taiwo salami loruko mi o o sori radio le pe arala ma dani dana o di wo bi ojoro baba baba.

0: الحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما تدوبة
1: الحمد لله
0: أما دوبة كلا فتبف والله mulaka won ijebu
1: alhamdulillah
0: ijebu mulaka yin lagbebe ibi mulaka gbogbo ijesa si oto ijesa agbebe mi ra sori salaye mi mi le bo mulaka ijesa amo ti jebu okan gbe so nje ni ki se olorun ba ki jeun ko le ba yen ni ope lo nje re ope lo nje re e ijeba e je fokore o ope lo olorun ba ki jeun amo ope lo fe lodo wa ni ọpẹ lo bukata lodo wa ọpẹ akọkọ wa ni pe o tọ wa sona apa kini aka polo ba ni ka ma sumo rara ka ma sumo kini zina apa keji aso ona ta fi ni sumo tokun la wa pada wa ri salaye ju afẹ boy re to bere leni pe okunrin o reju e nle toju abe e ma wa gbo ta won to je pe odo won ni sina gaga wa nigba ti o te fe soro sina gaga ma de be enu ko daruko azania obiri loko daruko nitori pe ti o ba so mi kole sisi na azania wazan abibe loko ni ba to nso to loko wa sare court oko lo ma kon jale ko mi to be ti jale eyin obiri gbogbo obiri ko la pe o gbogbo ko la pe obiri olorire la pe iye bo da to ko jala ja abojo oje oje mo lati rara yen ko awon afafo yen gbo lowo e ni won fi tan ni ko le ba ma ni nawo si ma la jan pe tan ba fun eloye oni nawo
1: awon
0: ni papa awon ni won ko fo yen ju e lori ni ke boyo wa nu esin ko sinu esin sinu esin o ba ma fe joko to na o sesin
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
0: asadi olohun ku ninu akun kan to npe ni arrajim esu na lo nje be
1: wa kullil mu'minati
0: so fa won ni gbagbo ododo lobirin o
1: mu'mina min abisarihin
0: obirin na gbodo reju e nle o
1: wa yahfazuna alhujahun
0: ka won na toju abe won
1: wala yubadina zinatahun
0: awon ta fe ka niyan ka ma mu nko kan
1: wọ́n kó lil mu'mina ti
0: ẹ̀yin obìnrin olórí ire tẹ́ ń gbọ́ wá ẹ̀rẹ̀jú yín lẹ̀ obìnrin ló ní kọ́ ó faṣọ bojú kò ní kó gbọ́nú tá a fẹ́ kàyè máa fẹ́ lálàyé ìwọ́ tó bojú àwa lo safe ó ti ràn àwa ọkùnrin lọ́wọ́ ògbóyé ó ti ràn wá lọ́wọ́ àwa ò lè rí ẹ
1: to a large extent
0: ta ba se sun me gangan ka wo e dada ba na to ma yoju le a le ri e bo dudu ni o bo se kini o bo okupa ni amola bi aso to wa yen na iwo na le dese to ba mo ko lo mo ele a le da ese tin ba ran ti lo se bi ran se to nbo eran mi leti o wa nu genesis be nigbati iyawo jacob to ri okunrin kan to nbo ma ka fun yin oni talent to nbo lo ko be lo ko pe talent to nbo lo ko ni o ni oga mi ni lese ke so de mu aso re o fi se kini o fi boju inu bibeli o fi boju ko ma ba ri okunrin mi ti ki soko re bibeli genesis ni mami won fase manote lo se to nbo iru e na sele si asaju wa anabi wa muhammad ati mama wa oluko agba ni mama wa oluko agba ni aisha tu rodi allah taala ania Allah akbar kabira mama wa wa pelu oko re on be pelu anabi wa mo ninu ile afa wa wa nbo abdullah ibn maktum abdullah ibn maktum won bila foju ni ko riran ri ko riran ri ko mo sama ko mo kunrin ko mo obirin o wa nbo lati wa ki anabi wa muhammad o wa salamu shoshi olohun anabi wa so fun mama wa pe mama e fa so boju okunrin nbo Allah akbar ade kan wa ni ko si e fun mi ni aye kan e fun mi ni adise kan wo na ko adanwo ni adanwo ko fun aye kan adise kan to ni ko bi boju to so nipa hijab ati adupe olorun afun lalaafia to pe ba mo ba ma pada wa jade to ni soso kuso olorun afun lalaafia
1: allahumma
0: afun lalaafia o da yeru o da society ru pelu sokuso mama won so fun ma anabi so fun mama pe mama e fa so boju okunrin bo ko le ba yi e daada mama so pe ase bi ko riran ko le ri mi allah akbar kabira anabi wan so pe bowo ba ri e bowo ba ri e wa ri e labe aso wa ri labe aso allah akbar kabira eyele ha e ti te lo fi olohun e ti faso boju labe iboju yin na e ma ranju ma wa na e ma ranju ma wa ele a ma ranju ma fa la fa oboju nto to obo asiri awa o le ri e iwo na ma wa wa na ma ranju ma wa labe aso obirin na gbodo reju le labe aso wa kullu mu'minat
2: ya ubna min absarihin
0: obirin na reju le labe aso e ma ranju ma fa to ngba ke fun yin bi je ka na bi se wa ti fa awon obirin e lo sumo e lo won ni anabi yojo yamul khamis
1: soto
0: soto to ma fi fun awon obirin ni ta ni wa ti tedirin anabi ma se kini anabi ma wa o ma nta gaga ibi ta tin ka ma ta net ni e anabi ma nta o ma nta barricade o ma anabi ma ngbo won ni ki ri won anabi ma ngbo won do bi ko to ba fe biire oro e biire lati
2: miwa
0: rohal ijab toro ni ko e fun aya kan to ni pa ijab ki lo se papa Qurani ba ni e fa o ma te ba fe biire obi oro loro awon yawo anabi awon obirin re e biire ni eyin aso rohal ijab ijab gaga lo nje be gaga ti o ni je ko ri nti o ye ko ri itun mo ijab ni gaga nan pe ni ijab ni lo gata
2: no
0: ama ni sharian ko bere fi boju e ni o ma biire oro lowo nse nla ani da ma fun ni sanabi ki anabi ki woju obirin won rira won face to face eye to eye contact lolo ibo pe there should be no eye to eye contact with
2: you eyeball
0: to eyeball o to fa wahala kokon ta treat ni yen o ti eyan ba fe sa fun sina ko ma ranju mo obirin igba ta te nso won mura daada fashion designer agba yen eso ti ko won ah e lo wo first miss nigeria ni 1959 e lo ojo to wo Hello, mama to je Mr. Nigeria in 1960 independence one e lo ojo to wo e wa awon adawu ta ni le ni an tun gbe to kan kale e ba ni sun mo npe to yen e ba ra yin sun awon to dibo nbe won dibo won pojo to dibo fun Nigeria president lo won tun fowo dibo yen ni olori ibu omo won tun fowo dibo yen ni wa fe olori phone o gboro ni data o fe olori television o gboro ni data o tun so lati wo ori ibu omo kan ti agba ko bo omo kan lo Khalid only I'm a devoted Muslim what o mo boyo ni
1: kona wa lo wo ro
0: nbe devoted Muslims wa lo like alcohol abo like sex e be ra don o oro e da be to fe je lede to ni bismillah rahman rahim o fe mu oti o ni bismillah rahman rahim o kan ro lu eni a devoted Muslim yo ma bobe ni sunita gbangba yo ma lu si ma won obirin ah oro re ojo mi ni o ati edugbon lo ti jabo awon to wo lo ti jabo o gboro jiribon be tele o gboro jiribonu to lo kora bo e e so fun awon obirin pe kan na re ju won le
2: wa ya hafawuna furujahun
0: ta won na sojo kan to kan toju abe won kan so abe won obirin ma nso abe ni nkan kan pere lo le mu obirin si abe re le fe lo mi yato ta ta ma kai adon yo lo ba je ko bai
2: allahumma amin
0: adon ye ma ba wa ni nigeria latara wi pe a lo sharia a lo islam ma je ki mo ni ba ede be o to ba fe robi ti o ba ti si okunrin ti o ba ti si obirin imo ko je nurse ko je midwife bi kan ma npe won eh eh je ko okunrin gbe bi fun e o ma kuku give again akere kan le rabe mi ah o ku sere ni wa ku sere ni o wa je bi lodo olohun o nigeria o ni section for okunrin loto obirin loto o adalu ni nigeria o adalu adalu adalu koda awon europe country wa la won ni female section won ni at saudi arabia o abi arabia country ni europe won ni female section koda wa tun se wa so pe ta lo fe ri is a male doctor or female doctor wa tun select amola wa bi adonwo ti wa po ju be lo iwo obirin to ngbo mi abe re doruri le mu ki okunrin mi ri nigba ta ba ti ri okunrin gyne okunrin urologist okunrin urologist awon arun kan wa to je pe arun abe ni arun nu ni to ba ti ri okunrin to le treat e ami obirin to le treat e je ki okunrin treat e o wa ya fa su furu jawo to ba so yi ma je ki okunrin mi ba esun lo nso o ma je ki okunrin mi penetrate e aya fi okunrin to pe nta ti ka seyin yen na o ni fe re nitori tolohun o gba yonda awon obi e o fun e ni soda ki eleri de wa pe se kini e nfe ra yin amo ni arun abe o fe bimo je ki okunrin treat e nigba to ba ti robinrin o ama don oni fokunrin yen o tori opolopo doctor mi ibi to ti sori ibu ni yen o ibi to opolopo mi ti ra ori ibu ni to pe on ri anfani on ri owo obinrin day in day out ado kan to ba ye ni yen o aye o control tori pe ko si ogbon to ba imo nikan o ba ko ri ara obinrin ah ko ba sexually arose iro ni baba ro ni ila ya fi ton ba ti te loda no ti fu elabere won ti gba elabere won ti sterilize e ko la iro ibo pe yen la je be eyan ri aro aro to wuyan afoju wu elomi ti oriran tori di eleyi eyin obirin e cho ere oju yin nle e si so abe yin
2: wala yubadina zinatahunna
0: eh wa gbodo fi eso yin han ki se ara lo ba so lo ba daruko ara zina lo pe eso eso a ma fa wa kowo bo e to kreju de pe oni aso to bo si sale ko to gbe jalo baba wo e to to si junior na pe zina lo da wa fa mi pe aso to wo si sale ko to gbe aso oke wo elomi o gbodo ri ayafe to leto si ko se ara o to I mo ye cases omo kan wa won ni to fi se masturbation won ka mo ni o para mari obirin owu mo ko sun yawo e woni adon ye koko ba npe mama o ma change loju ngba to ti balaga mama o ma change loju ohun so won de lanfa ni won le sun mo mama o wa be si ma show mo odo awon bo se change so ibro ti a rose ni ngba to wa ri pe omo odo awon na to pada wa lo ohun wa lo ra film mo se ma ba ran lopo o wa bere masturbation masturbate elu ma wa nse to je pe ngba to kada ma mari obiri owu mo adon be laye olorun ma kan wa
2: allahumma
0: olorun ma fi kan wa eyin obirin olorire eyin na ere ju yin le o ko de nte wa labi aso e ma ranju ma mi ru e ma ranju mo missiona e ma rojumo mudiru e ma rojumo mu fasiru adugbo yin e ma rojumo stars ke unu stars ni ko wa gba won dogbon won dogbon fo tira on ni ko gbe tira si waju won dogbon ti tira si stars ko ele ba ko stars e ko stars no dere magnet ni awon ele dija ni kiri ko ni negative ati positive pole to ba kan ra won o ma ignite ni ko si ogbon a ma debe
2: e ma magnet
0: a ba be so pa solution akoko ko sisi sina la so oni pe a nrira wa a nwoju ara wa akoko ni ati be ko lagbegbe be yen ka tan ti gba ta soro olohun pe ka re jule na la nka lowo yi a soro na bi oni ka fun ni wo mejo afa kan na das oni nasiratun nasiratun wa buti samatu wa kalamu wa salamu wa kalamu wa mu'ida
2: wal liqa
0: afa na try you afa na gbiyanju o oni bere sina ni pe
2: nasiratun
0: sina ma bere latori wiwo
2: nasiratun wa bitisamu
0: to bi ato so po bi sa pe pe to bi na ba wo pe ah idowu re ah amiru re ah ewu re wa e start up fatal ewu jaman bi bi ti akoko wiwo na
2: nasiratun
0: wiwo ni o wiwo lo fashina wiwo ni atejumo elomi a lo jeans lo bu e bayi teyan ba yo ni bus stop ba lende iko yi lo wa o de ri bus stop ni yan wa ori ni bi da wa
2: wa bi ti sam
0: ko de se ni ti o sesina ti o frown ara o le frown na won to be gba kan yo nasiratun wiwo ati smile smile onishina smile ma ko bi bere ko ya laughing
2: wa salamu
0: wa fa se suru ya to wa laarin laughing ati smiling onishina ma ko smile ni awa ma won oro kajol Oh, what a beautiful damn set.
2: And
0: oh, I think God created you on Monday. All about Daddy, your Monday. I created you for a ballet, Daddy. Just so very profile. What about God's profile? One day I want enticing word. I want enticing message. I want some of that. Oh my
2: that
0: God!
2: You
0: just about cheering. You just about cheering. Me padi real berry. Oh padi, you ma padi.
2: Nasiratu.
0: Baba shaje. Over some all of my je.
2: Wassalamu.
0: This school I'm be. I'm a money kaka. I'm a money school. I'm a money biche. I'm a money toja. I'm a money leu. Bobo I'm a money kaka.
2: Office romance.
0: Ah. Onishina, oju ni o ti bere. Yo wa rerin se to fe ba se sina. Yo wa salamu se lo good afternoon. Hello good evening. Hello good morning.
2: Wa ma uidu wala.
0: A se wa so to fe pe can I have your number? Can I know you? May I know you? Where can we? If you talk about any e ma wo o kokko ri.
2: Nasira.
0: O rerin si. Oki. O wa ba soro pe
2: wa kalamun wa mawidun
0: ibo lati le pade wa se wa pade lori aburu Allah akbar kabira zina oda ati so awon aburu to man tabere jade o un to man fa line treating to man fa riri la koko si so lele keji pi pade na nbe ibo le tin pade elomi inu ye wa ko kankan hotel le wa nko kakiri
2: opo
0: biba yeti ato imi tun wa o ti je pe o nko hotel a wa lo soko omo ti o ti laju a lo ko won wa
2: awon young gunners
0: awon young guys
2: young gunners
0: young gunners ah e bo de be eh a lo kan omo kekeke bi ko wa se leko la mi ko se se woni locally niyan o international wa o ton ko lo Sydney ko lo si Dubai ton ko lo kaakiri syndicate tell me se ni to fi lowo lowo lori bu eyan owo to ni ko lo sorun eyin olori re te fe padanu te fe sofo njo gboda kiama bi se lo se mere re oju ni o leyin gba na oro leyin gba na keso kini keso te ma pade olo leyin obirin ereju yin le eyin obirin e toju abe yin eyin obirin e ma fi eso yin han
2: you bad in as in tahun
0: e ma fi eso yin han
2: zohara min
0: aya fe yin ti o le salae ma han ninu eso yin nikan
2: gba te ban sise le lowo
0: te ba ti jade eso yin kankan o gbodo han mo te ba ti le jade ko ninu ile eso yin kankan o gbodo mo to fi mo bangus
2: wala yaquluna bi qumurihin ala juyubihin
0: ola ba ni egbe khimar imon ni jamu eni khumur egbe khimar yin aso gbagere na npe be
2: ala juyubihin
0: egbe wala tori ko de badi koko fa badi yin
2: juyubihin
0: be ba ti wo jal baba obirin onigbagbo ododo aso to ma gbo lori aso oke yo gboro koja furo e idi na lawon olori ibu fe wo idi e na fe wo idi e na fe wo idi ati gba aya re na lo nda won la mu
2: yo bom bom
0: idi re ati gba aya na ko kofa o na lo fi nda wahala le kaakiri nti o to si e to lo fi ngba leto on tun wa dori aye ru on tun wa ride loto on tun pump e to wa tun wo bi igba to wo pata tun wo di
2: shaytan
0: awu bi lai mi na shaytan ni roji ngba to ba lo wo idi were te jo fe bara yin sun se ngba to ba de pupo te ba nboso koni ridi to so modi ni o so di modi shaytan na naturally but ta bi ila yabi din olopara yo birin e gbodo fi eso yin han nigba te ba tin jade sita gbangba
2: illa ma zahara
0: aya fe ti o le salai ma han nibe awon afa tun kowo bonu yen ami to keriju na ni aliyedi waliyedi alwaji waliyedi e to keriju ta afa mu ni ami o ti e gba rara won ni oju ati kini atorun owo oju atorun owo gbogbo yoko birin gbodo ko fa ni
2: وَلْيَضْرِبْنَا
0: بِخُمُورِهِنَّ
2: عَلَى جُيُوبِهِنَّ
0: e wo aso ti o gbogbo ara ide bi idi ati kaye fun won lekan
2: wala yadribna bi arjulihinna
0: e ma fe seyin kan le e ma fe seyin jan le

0: ti boya mo sources e abirika je ko genesis e awon kosho ru kan ni won ni ki obirin lo anklet pe o ti loko o amo ile ma basun lo google wala lazim pe o to to ti mari o ama ye wa fe te ba fe basun e wori ibu olorun ba ni e gbodo fe se yin janle
1: tori yo ulama
0: te yo obirin musma fe lo anklet
1: khufi
0: e fi socks ta mo si khuf abi jawrab e wo si a gbodo ri pe obirin ele a tun lo anklet now
1: abun wo heels
0: abi o bata to wan do ka ko ka ko ka ka ka ka ko ka lori tera lori ceramics lori tiles
1: wa tubu ila allahi jami'an
0: e lo anklet for ko yin na te ba wa nule e lo fun na
1: na
0: e lo beads e lo for ko yin
1: wo skimpy
0: e wo skimpy for ko yin
1: ninule
0: e wo night dress e wo night gown for ko ko yin ni na gbogbo tight sokoto ten won ta sokoto ta sokoto nule ten won ta awon nika to tight dada to fun gbogbo e papo ko ah oh god what a gorgeous wife what an admirable wife ko ko ri pe iyan re ni e ko ri pe wa presentable obirin bọlọn ba se pokun na lajọ lo pa lai pe eyin na ere julẹ e si toju abẹ yin ere julẹ e toju abẹ yin akoko courses tan treat lati bi last 3 weeks na ni pe oju ni sina ti nbere ni wa le de sikini ni wa le de sabe to ba wa di ose to nbo a wa ka won courses mi to ye pe lo wa rampant lara wa to ye pe awon gan ni won ignite awon ni won initiate awon ni won ori mo la wa tun lo si awon ni won bere awon no inspire se awon ni won gbe igbese re iwo lagbara meji ta ka yi o lagbara lati reju re nle odo re loju e wa
1: naam
0: o lagbara lati toju abe
1: naam
0: nipa pe ko ma sunmo n to ba sunmo lo ma se ki lo ma insert e ko se lati de bo bere sun now awon steps kan lati kokko si waju ko to di pe lono ni bo gan ni kan ni pre match
1: naam
0: kan ni pre match briefing ko to bere match so ko to di pe si na sele gogo awon prevention be oju ni ko kokko prevent a se wa so awon nkan tawon eyan fi fa sababi atawon to fa awon ni sababi yen ti si na o fi ni dipo gbalẹ gboko akoko be ni beru olohun iberu olohun yen o wa de bi pe ko wa pelu obirin ti ki se yawo e iberu olohun ba gbe ko ye ko gbe ko da mu oro anabi wa lori yen to ba je doctor to je gynec to je sonologist to je radiographer to je urologist won ti mo dar ko yen awon to nse pelu pe ka bo wo le fun won ni e to ba je x-ray e to ba je scan a ma bo wo le fun na ko da ko wo brazil ni ka ti pata se bo kunrin ni ebi yawo te no ni ti yawo na wo to lo sha le se scan o le se x-ray pela shona so awon kan won yi e ta le sa fun ni pe to ba fe gbebi fun e ti o so birin je kokunrin gbebi fun e o o ni kuku adanu abi olohun apa keta leleyi o lagbara olohun abere apa kerin wole ola leto eto ni wole ola solo ala nabil kari
1: sallallahu alaihi wa alihi wasallam
2: yal islam ala khamsin
3: naam allahu akbar kabira adukwe o olohun ba la o tun se wa si ni rorun fun wa olohun ku jojiri je fun wa laya ti gbodo leke amo ede olohun ma lo wa se onigbowo eto yi olohun ba wa dupe fun wa o olohun ma je won ma inira aṣọ asinibo náà kò ní dúró lórí tiwọn yóò tó dórí ọmọ àti àrọmọdọmọ tí tí ẹ ṣe tèmi ọlọmọ fi sí àárín àwọn ọmọ wọn aláwọmọ àmì bí wọn ṣe ń sọlá hudi lọrọ orúkọ tí mi ń jẹ masalam wa illa lekọ.
4: Ìrìn àjò lọ́sílẹ̀ mímọ́ ájì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpin ẹ̀sìn Islam. Àwọn àfáà tó mojú ìtú ìrìn àjò ájì àti òmùra wọn ti wà ń kalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíka Alukùránì.

0: Band FM
1: 92.9.
2: By the Malian government, Yann Vezilia was accused a year ago of attempting to destabilize President Assimi Goïta's on behalf of the French intelligence service alongside several army generals and dozens of soldiers. It is not yet clear.
3: Kéré o gbogbo iwo to fe ra le alubarika to fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si owo ko lo mo ise repete ki le ise re na de un to je pe ijoba apapo ma kan sara si o wa nwa ile marin jina mo ti ri le ise alalubarika kan won loruko to da won ni ile ni bi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall conciliation amotech enterprises je kin sare fun ilero bani soro won 09030879910 09030879910 tabi ki o pe won sori 08073032261 08073032261 ileise amotech won ni awon le won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo amotech enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakon na ni won ni 3 plot of land fenced with gate ni elejigbo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ileise amotech lo ni 1.5 plot of land ti won ti call sori re pelu borehole ni coca cola road oju ore ota bakon na ni ileise amotech enterprises won ni ile kaakiri Songo iyano yesi joju papa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon owo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotech Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 09030879910 09030879910 tabi 08073032261 08073032261 Amotex Enterprises gbogbo lesongo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
4: bologun ba nwi ogun bologun ba nwi oba Boni baba nwigba bori baba eni oba pada leyin eni iropin atele ni moya ori baba mi mo pada leyin mi atele ni moya anise bologun ba tun ri ogun tologbon ri ogba boni baba nwigba Bori yeye ni oba pada leyin eni iropin ajaja to ba lu aye olorun oba pada leyin eniyan irotipin o eroku eru osa oya esin mebeje kuture lori eto nta le eto ni ojo aya ti mo ba won pa lode idaju re o mo de lale yi o fe ma tu fun re le ile aye toto rumbaniyan Aye lokun o ko ma se bi wa lo eyin kan ba de ba lo le royin lori sirisi iriri aye nkan ko lo wa nsele duniya ohun to nsele labi orun o le le gba gbede adia fun sele te fe gbo yi eni sele sele si e gboro lenu re o isele tale toni aro meta ti ki dobe enu enu lo se je bo se je re e da te pepe to
3: e ora sa ire ajo yin pelu iyawo yin ba o lo se bere
0: ibere ti e bere yi o je bere kan ti o gba omi loju mi ri nigba kan
3: e sa o
0: o je pe olodun lo fi baba se ogangan wiwe fun mi se ri mo lo si school mo de ri omobirin to wu mi a lo si NYC ibe lati pade ara wa
3: ni camp
0: ni camp mo wa mu omo yi lo si ile lo ba aburo ya mi won lo mo yi da yawo na si mu mi lo le won as introduction amojo wedding an lo se mi ayo ninu ile osu kini to ba loyun bi osu meji ni o ba je suddenly won ri be bi emi je meta won lo ba aburo mi nle gba ni signal ta n ri ni mi wa je suddenly aburo mi kan re rin nse bi mo so fun e apere ni ri won mo la pere apere bi bawo won na the next ni pe kin do make sure kin fe lu mi auntie mi ko le possible the reason why is this shop dey gangan fun ayin ten lo yawo mi ata won parent e na ko 1 million fun mi cash ton fi gba shop fun yin yawo mi ye again lo tun so fun mi pe oja full ninu shop auntie mi o wa tun ko 2.5 million naira le mi lowo temi to sise bi to ri 1 million kun o wa je 3.5 ni wan so fun aburo mo mi pe se bi yawo mi lo sponsor business yin ten se ti so bu kun yi ka ma forogun auntie se gbagbe ni pe egbon yawo mi to wa labord to send di moto si mi yawo mi lo koko force out ni pe eyin ni ka gbe fun ke ma lo na won lesin gun mo de tun je ko ye won pe bi mo se kawe ton gbara awon family yawo mi awon na sanu mi lori ise ti mo se na to fi adi pe awa ni awa nse fun yin yawo mi wa ni o wa like yin e wa like ara ti anti mi ma so only the next ni pe o so na bayo omo bi mi o le bimo fun mi
1: awon je ge bi olohun
0: do de ji o le bimo order iyan ja tese bo le ka kini
1: bi te yin na ba mo
0: gbo bi te ba mo asin agbalagba sika mo wa lo le fese te gbe ni awon ti lo bi ta won mo won de je ko ya won pe sawa pa tebu na ni a le fe ra wa o dun mi ni jo se wa ri ya yawo mi eyan ni won won fe na mi ju omo won ti mo fe lo because first day ti ma koko lo si odo awon family yawo mi mo wonu le yen eru ba mi
1: ki lo ba yin leru
0: e seun se ba won agba so bo won ni egbe aja laja mo wo to mo denu le yen mi believe pe won le recognize the present ni pe ma fi omo wa
1: eh
0: won wa gba mi to wo tese bi to lo sanu won de to ri opo olowo mi won fe se ni wi pe bo we ku ba se fi mo lo se ma nuju awon eni yi wa resi mi from beginning ti mi o ni kankan mi o ni ga mi o ni go mi o ni bi ti mo le gbe letter lo pe mo wa se mo tun wa fi omo won tan si jije mimu si to send sa account wa ka mo pe ka mo fi fi fine ninu le ni
1: o tun wa ba yin wa se gidi
0: won wa ba mi wa se gidi ya yo wa si mi nigba ta ro mi bi eni adura olawe ni ya o mi se le friday
4: be ba gbagbe ni bere eto yi mo ni o n beta aro meta le toto ni pada kule lori akoko oko iyawo te n gboro lenu re elekeji o soro baya iyawo o daru meji ni oro te ti bo seyin o n salaye wi pe aburo mamu ohun kan wa to n fi se ya eyin lo je abikan iya mama won lohun ta n so yeyin o ti daru meta wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ máa bá wa fi òye tẹ̀lé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bẹ̀ẹ́ sí ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọlọ́rọ̀ bó ṣe pàdé ìyàwó rẹ̀ awon to sele leyin igba to pada beyawo so de ton iye eyan ti family iyawo re je bolon se ke won bo se rise nile ise tun lami laka to si wa ni ipo ga nibe ko seyin family iyawo re o ina lo tin so ni si se ntele o to arumete ta ti wa pin eja wa pe waju ka ma se ni la fibo eyin eyan ma tin gbo wa nle adura mi se alawura bi nipa ti yin ba ti se to lale o ni ni pe iji aye o ni ja yi lase olodumare ati mi na o omo ara yo si ni palapa ma je wa ya lase ledubare ninu aye akoko ipenija o ni salai mo waye akoko ila koja o ni salai mo sele ti penija tabi ila koja ba wa de ba eda ni to jaju ni pe ko ba lu aye o tete gbe wa kala wo re ode yin na ti gbo nipa baba ta aye logun re lori eto yi ene ta ni baba foro lagba ni ti won wa ni number 17 Basse Street ore lo pe bus stop egbeda lepo akete oniru pe neja ta wo yan ba lo be lo ba lu aye nsona abayo o awon ara ni ari ara ni aisan ara ni ofa ara ni abi eyida ni ipenija lori ise te eyan se aboku oniyan abi opo oniyan lo da lori irin ajo kan a se bere ni ka le ba mo kini ti ojo na abayo lori re won na lori ofe lati kan si baba foro lagba o lodo won leko akete awon na won tun gbe gbogi na woro jade fawo okunrin to n gba ni ku lowo se kan sumo okunrin nikan lo wa fun o bebedebe gbogbo bibile toko farm ninu aye egbogun aworo on gba ni ku lowo se kan sumo number won ni 08152138705 08052138705 ati 09064833400 09064833400 awon igbese kan wa waye latodo aburo mama oko iyawo te gboro lenu re seyin ni pe ko gbe eyin igbese wo ni ehun re lati gbo oro re e ma ba wa kalo
0: igba ti mo wa kekun tekun ipo tekun ipo oni wo dudu lo so so
5: iya iyawo yin lo so be fun yin
0: be nigba ti pressure yi po lori aburo mo mi si mi tan threat in life mi e di no ma so pe mi o tokunrin mi o le se ni nibe na no ti te omo kan si mi won ni obinrin leleyi o rewa o fine o se kini kan
5: si awo ti le yin ore wa
0: o rewa julo pelu baba
1: ti wa lo sele are ato
0: e mo asin okunrin mi no ba sa shy best omo e o skini o sukeji o se deni olohun lori o lo ewe o ni fele da eni o mi ti ni yawo mo so fun be o le ma wo boya mo fe fe un to won na mo pe ohun atati mi wa threat life ni
5: iba to wa sele ijeje awoyin o bo
0: ah mi jo mo amo se mo gege bi ele rara concept da mu mi mi aje o mi ma wo tv ma kan ma wo mi o ni wo tv ni o ba mi soro mi o ni gbo wa pe mi jo kinu de fe para yin kini te en ro abi mo olohun o se ẹ̀rí ìgbà tí ẹ̀rí ọ̀pọ̀ jẹ́ gbádùn mọ́ pẹ̀lú òbí mi nínú ilé wa pè jókòó wa jẹun fún
5: wàhálà ti dé o
0: ní tí mo rò bí ìbànjọ náà yìí bá lọ́dọ̀ ìyàwó mi ó ṣàsunkún èmi náà rínú dùn sí nínú ilé wa ṣe bẹ́ẹ̀ ìjọ kìíní ìjọ kejì ó tún bá mi lórí ìrònú yìí náà wa pè mí jókòó ní sí ní tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ e ma ronu para yin o olohun o wola be yin na se se yi ori omo ni opo mo waye
5: iyawo nso ba yin
0: be ni olohun ti gba to ohun ti gba pe kadara ni o wa soro kan ni jon o ni in to sele yi ki ma je ki aburo mo mi mi gbo rara
5: eyan anti
0: be ni pe mi o gbudo so fun won o tori inu won o ni dun ti o si mo pe awon gangan na send ge yen si mi to try to live mi ti mo fi sase mo se ti mo se o wa ni ki tun ma je kan mo sibe na o mo si nje ka awon parent mu na to ma
5: ah e si jo n pe papo nu le
0: a si jo wa nu le a se fi fine amo an be long an sadura
5: e soro kan na pe iya yawo yin gbe bi ise kan kini
0: e se ti mo fi wa ni iya yawo mi tun wa da better than a jo de bi kan ni bo ni lu oke ah oda e ja lo a se bi eyan ko lo olohun wi aye nbe eyan si wa se ri yin tin dodo eyan bi todo baba ta lo yin ko pe meji ba se wole ere mo pe ba se koko wole mi ibe nkan kan lenu mi se mo yo di patele dodo lo so so
5: awon ni o so be
0: ben mo koko sami mo gbe to ami mi
4: kan rin lo ba lu aye da wa sinu aye oni wu ona tin kaluku gba wa soke ipe ko papo ninu kadara e mo wa gba pe pe ipene je onikaluku ototo lori talagba ile ngbohun o yin la koja ipene ja re mo mu iya iyawo emu iya iyawo re to fi mo won serin ajo lo sodo baba foro lagba ninu oke leyin opolopo ibi ti won ti kere ka kere seyin ko to de we pe enikan ta iya iyawo lolobo won fi kura won soko ododo baba foro lagba ni oke igba ti won debe kini to sele eran loro le ti gbo amake tun gbo o se pataki feyin na lati ni number baba foro lagba ti won wa ni number 17 Bassi Street ori lo pe bus stop egbeda leko ba ti seto lale baba ti de silu eko number won ni 081-52-13-8705 ati 090-64-83-3400 090-64-83-3400
0: yawo mi o loyun aro daleri to ba ti loyun yin baje ni oyun o ti tun wa gbo ma ati e wa ra mi a se ra mi ra kan nje baba e ba wa wo sọlọhun ko wa po ni sawa ko bo te mi ati lo se blood test won ni ayin ko won wo won ni a se dede ara wa oda ni se wahala ka to mo wo mo bi igbo we si won ni baba a wa bi mo lati bi odun meje won lasiko tọlọhun o se ni won ni ke sa agbara won agbara olorun awon olo ni ayawo mi se nbe lori joko bayi to mu wa lo sodo won I may your dream that you go to the to yet. Can you come to 25,000 without more naughty? Two or three, come on. Why do you yell me? Hey, one year now, buy your name, you pay. I could be a Jew. Come on, baby, see me, my sick being a Jew, Taiwan law. In that, I owe me a law. I'm more. Baba, you being a Jew, a gunny, eh? I'm being a Jew, I yell me at you. I owe me. Then you see me. I know long before. You owe me, but I'm poor at you. Baba yi si je ko ye wa pe leyin ta nlo yi ka ma lo nkan mi mo o ta won gbe fun wa so yi ni ka ma lo ni ati a o mi ba gbera o do do baba won ba ni hospital ni ka ma lo ka lo sayewo a hospital won ya o mi ti pe na so ti lo ni osu meji je nnu mi duju seri ki ya wo o to wa bi mo okay won ni ra pere kan o
5: ta lo so be fun
0: baba won ni ra pere apere ti mo ba ri inja won mo
5: apere wo le wa ri
0: ese lojo yen mo ji ni nkan bi 4 sharp mo de mo sa dura la o ma kirun ma salu ala ma pray mo ko salu ala mo ki mo tonjo yen mo pray ki a o mi so la yo ata lafia la ti ma tonu pa lo bayi ni sitting room ni ti mo ba nbe ni ri we ri laye ko to bi pe won we lohun fufun pupa ini kan dudu ready mo na ko si baba ni
5: ninu sitting room yele
0: ninu sitting room
5: lele le
0: mi o da file sibe latale mo na go si baba ni mo ri mewa o n toju ni ori re o nkan bye bye bye bye ti mo ba lori sitting room re o won si ti ni ra pere baba ni ko le to ba si ti fowo mu mo ni ti fowo kan won ni ki n ora wagi kan kin make sure pe mo so sinu nylon ti mo ba so nylon yen ti mo so kin tun so si another nylon mo wa so si bayen mo wa gbe lodo baba won logun se pe yawo mi o fi nu soyun ni o fi eyin gbo mo pa o ti wa fo nu soyun o ti fe eyin gbo mo pa bayi o
5: e yo bi
0: be ni won ni were ni obi o ama o nti mo ti ma so fe da olorun baba foro lagba ju ye mi o ti yawo mi ba ti bi mo agudo dari sinu le o odo awon family re ni to wa o da odo awon family re yi ni ka ti so mo loko ka de ti mo pari won le omo lori atele o
6: atele ti won so fun yin
0: be ni atele ti won so fun wa
6: okay
0: the reason why is this en to ni yawo mi ma loyun to loyun ka si wa ka kiri ta to wa fun wa ni kilo ta ni tele
6: ya bodo tele instruction e
0: o to bi osu meta ta di se ku mo seyin ta di so mo loko aburo mo mi ni wa wa mo wa ni sale ni sitting room yawo mi de wa loke
6: omo si wa
0: omo de wa pelu mi ni sitting room mo wo film mo wo film suddenly sadede ni mo ko ri aburo mo ni won kan wole won ni ah laide mo da won lohun won ni si yawo mi kekere so ti bi mami ni won ni no don't ever you call him my wife pe mo pe ni yawo mi mo iyen mo ti salaye fun pe omo laso la jere o de ti ko me lo Hmm. Mama da, mo se ni ko po me lo, ara ibo le mi ti ro mo. Anti mi de ni, won o le mo wa. Nigba ti yawo mi wa nile won.
6: Hmm. Nigba ti yawo yin wa nu
0: re. Eje, nigba ti yawo mi wa nu. Won o le mo wa.
6: Won iwa bi yin le re pe bo lo wa ni.
0: Ton ba bi mi pe bo lo wa. Won a je ko yin wa pe, won ji transfer re lo si Edo. Edo lo wa nisin.
6: Titi sise.
0: Titi sise. Nijo kan na, mi o tun nigbagbe. Anti mi wa na. Ki yawo mi to bi mo. Njo yin. Won kimi tan akira wa tan won lo dabo emi na se won lo dabo igba ti anti mi tan ma lo tan ma woli pada
6: won pada wa
0: won tun pada wa won ni e awon gbagbe kini yen o awon gbagbe kini kan o awon wa kini kan o ori bi kini kan o e se mo ni o in awon ma bi ngba lati ni o awon ma bi se kini kan ni n ti mo tan ba wa lo tan iwa pe baba baba ni ti ri kankan
6: se si mo yen o si ninu phone won ni abi ba o
0: ko ye mi o
6: se igba yen leyin igba te ri nte ri nu le tan nu
0: leyin igba ti mo ri nti mo ri nu le tan ni
6: asiri ile yen tu
0: asiri o wa tu sodo temi tori mi o believe pe abu o mami ni lo le segun se pelu mi bi n to kan wa from heaven to kan balance sori table to land si be mo de lo return e fun baba ni o baba je ko ye mi pe a o ni toju elese mesan ka ma to mo bi to gun tin jam ibe ni anti mi tin so wonu le ibo le mi ti wa mo ibo le mi ti omo ba ni omo ke omo eleyi yawo mi lobi won lo mo ti o le tinu soyun ti o le beyin gbo mopon ti o le se tinu kan yawo mi jade si won lowo o so kale latoke iriwe ri o da mi o le ma ba anti mi so kan ma gbo ba se ngba pelu yawo mi si concert lagbara o e ri okan yawo mi wa so fun won pe daju won ti mo ba gbianju ti mo se fun yin eyin le wa so fun oko mi eyin le treat re to bi fun en to fun lori loyun ori mo mo pe a need ara wa to the core yàwó mi sọ bẹẹ ìpayà dé bá àǹtí mi wọn ń gbàgìrì wọn ń tọ wọn ń bẹbẹ aláwakọ ọlọrun lẹsẹ àfààní lọlọrun lọwọ bàbá fọrọ làgbà wọn á jẹ kó yé wa pé ibi tó gun tí ń jà mí ni mo rí wọn ẹni ó dá wàhálà lẹnu láti bí ọdún méje mẹjọ ìdílé yìí tí mo fi sọ pé ọrọ yìí tí mo bá tún rántí bẹrẹ pẹpẹ ayé mi from beginning yóò pa mí lẹkùn tínú ẹdá bá dùn lálójú tó bá ní kò ń fẹnu dúpẹ ni o fe le se pe feni tun se lori o baba foro lagba yi o to be o ju be lo eni adua ni won olodun lo won fun wa pupo adupe a si mo lore tori gbogbo yanju won ko ja sasan lori itawa o leni ati yawo mi adupe lowo baba foro lagba
7: oni baba aya mi mo ran tin gba to wa laye baba ni ko le mo paye nbe ko le gba paye nbe eni ti o ra mi ori o ko le gba paye nbe o se yin na nka ye fi be tin gboro lenu okunrin yi abi so lu bare ase aburo ya re ninu eyan pataki na lo nfe la pe labe aso ko to wa di pe olorun lo baba foro lagba fun won tasire fi tutun pe ona abayo nbe se boro na le ngbo le mu olorun le nle wa ma wo pe sa wa robinrin ni e mo mi lanu to do ni ba ba gbo totora mo wo pe ni ohun kan o e ti le ja se wo pe abata ba loro tin jade lenu re e lo nkoko sa ro mo le lo fin down oro tin jade lenu re mo ya lori o bi e da pata gba ni e da gbo bi golo meji tabata ba to so ka be si olodupa
8: Erama.
9: Yes, sir.
8: She many tinge lady, she marry.
9: Mumma, sir.
6: bawo ni mama re se je si
8: mama re aunty mi ni iya kan na lojo bi wa emi la bi gbeyin fun mami wa
6: o tun ma si wi pe bo se so npa yin be na
8: be ni sir
6: ije mo yawo re ri
8: mo mo
6: lati gba ti e ti mo yawo re nje anfani abawo re kan towo yawo re abi o ngaga si yin
8: Olorun se Olorun da mi loyin Olorun lo se si owo re fun mi de Olorun lo da mi ni gbogbo nkan ti mo ri
6: eni Olorun lo se nkan fun yin Olorun ni so la toke yan na ni o fi se gare tira
8: be ni de Olorun kan lo fun mi pe ke Olorun fi ata re se mi lore ni
6: eyun laija ti
8: awo be ni Olorun fa re o fa tara re se mi lore
6: a gbo pe shop yin te tin tagata wole si be pe bawo le se owo te fi bere
8: yawo e na lo fun mi ni 3 million 5 kan pe ki ma fi taja o na lo se
6: e moto nko
8: o na na gbe moto yen wa o na na gbe moto yen wa fun mi ti mo lo
6: e si n soro 3 million 5 igba te yan soro 300,000 naira e n soro be an ba fun yan ni machine gan eyan appreciate pe ni e bun yan ni machine okada Ezi n soro moto abi moto ta ri n ta nko ni ke ma se awon moto o mama yi ta n ta moto yen
8: o gbe wa fun mi sa mo lo owo kekere na to de fun mi na niyan 3 million 5 fun ki ma manage ma lo be
6: e bo leyin na se wa se pere lo laidi to ja bro fun yin ati yawo re te fi wa rin be se
8: o ti wa tuna si mi fun yin
6: yin ke se po tuna si o ni ta gbo ta fi wa yin wa
8: ah Sheri gbogbo oro yen oro family niyan ati yanju e laarin ara wa
6: oro family
8: omo yi pada lo to asiri mi ko se o ti wa to asiri mi fun yin bayi tori olohun
6: sawon kan ti won so nse ko ri be
8: mo ti ati yanju e oro family ni ati yanju e
7: o se yin kaye fi pe okay e lo to bi ni so odaju eyan ni ma soro ba eyin le wi be o Bobby tin soro jade lenu kabesi Olodumare ese ese wa gbo na bolo mo ba wa lo baba foro lagba flaide ati yawo re ti won foro na ba yo nko o se ese o ki won ri se ogun yi lai mo pe ara ale laide na ni fe nipa te kabesi Olodumare opolopo eda lo wa ni fe ogun be Ada so pe eni tin se na nigba lo yoro na bayo. Ta lo mi o si ba be lo o. Ila koja te ipinija ti e na. E bo ti wo wa. Anfani wa fun wo na lati ri baba foro lagba ba tun se ti lale yi. Baba ti gunle si ile Eko lataaro la lo. Won bere si ni da yin lo lodo won to wa ni number 17 Bassey Street. Ile lo pe bus stop Ebeda Leko Akete. Ero imulewo won re 081-52-13-8705 081-52-13-8705 081-52-13-8705 ati 090-64-83-34-00-090-64-83-34-00 Moreina, eu cuido de homem de homem.

0: kere o gbogbo iwo to fe rale alubarika to fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si owo ko lo mo ise repete kile ise re na deun to je pe ijoba apapo ma kon sara si o wa nwa ile marijina mo ti ri ile ise alubarika kan won loruko to da won ni ile ni bi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall kon si ile ise Amotec Enterprises je kin sare fun ile ro bani soro won 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi ki o pe won sori 080 73 03 2261 080 73 03 2261 ile ise Amotec won ni awon ole won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotec Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ori bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakan na ni won ni 3 plot of land French with gate ni elejigbo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ile ise Amotec lo ni 1.5 plot of land ti won ti kole sori re pelu borehole ni coca cola road oju ore ota bakan na ni ile ise Amotec Enterprises won ni ile kaakiri songo iyano yesi joju papa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon owo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotec Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road elejigbo ota number 20 back of Obasanjo Farm Road elejigbo ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi 080 73 03 2261 080 73 03 2261 Amotec Enterprises gbogbo lesongo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
1: mo kiyi pe ẹkọ asiko yi mo gbe lejo ka biti wa ni ile agbara won be pelu mi mo ti o si se wa lanfani ohun na won mu wa fun wa ka bosa
2: eku dede asiko gbogbo tin to ngbo mi o oruko emi te ngbo ni gbajugbaja onisegun ibile ti gbogbo aye mo si baba ewegbe mi ti mo wa lati ipinle osun
1: baba ewegbe mi baba ewegbe mi oruko yin o gbale o gbagboro nipa lilo ewe ati ebo fi se wara ile ori olowo ni insurance gba se akoba fun agbara
2: ese atokun isan ara da bi oko to gbe ile duro ti oko yo ba ti duro dada ile oni duro dada gbogbo ara ti san ba ti duro nbe dada ara na oni alaafia
1: kabisi ara wo dalaafia iru esan mi wo ni o le ma se yan to le mu akoba wa fun isan ara
2: ese atokun eni to ba ti ni aisan ti a pe ni kori ba ti wa le kolu isan yi o se se ki eje ma le koda ko mera ma le koda ninu isan yi bo si to ati ko se ye
1: baba we gbe mi o se en ti o fe mo pe nipa isan ara o ni e moju ese ko se e mo se e tun ba nle
2: ben
1: e lo so okun etun mo pa daada iwa apere wo wa ni eyan le ma ri lagbara
2: iwo to n gbo mi nile to ba ti di prayer ati gbe apa di ogun ati gbe ese o di ogun ti owo ba ti nku tai tai tese nku tai tai lati bere mu kan le o lagbara abi iwo to ba ji laaro to je pe gbogbo ara bere si ni ro e o ye ko ti mo pe isan ara re ti ni pe ni dani yen
1: se awon to ma n bere ni ti won o le dide elemi a ma rin so se ka ni pe isan ara o tun dan nam
2: ese atokun iwo to ba ti n bere rin to je pe o le na ro lati rin dada. Abi wo je pe to ba rin oko na meji si meta wa ti ma mi kule kule elomi a ma pari wo badile ni a ma pari etika lola a ma pari wo ese
1: lola ma joko die
2: bene bene elomi arin di a joko die elomi arin a ma mi kule kule baba isan ara won tin dase sile ni
1: sojo ori ni kan se pelu isan ara yi
2: ojo ori ni se pelu isan ara sugbon gbogbo awon ti isan ara yin da la mo na ko lojo ori elomi ai ki isan ara ni
1: e ba n pe ero ibanisoro baba ewegbe ni gogo
2: ero ibanisoro baba ewegbe mi re 08062729575 egbo lekan si 08062729575 office baba ewegbe mi wa ni Ketu bus stop ladoju ko bridge elese ninu alapere park Ketu nilu Eko
1: awon mi won ma nso wi pe awon ori orunsun ori won ma lago ara ma ta won fo bi ere pe won fi atapara abi ara ma ru won se le na so ni kan se pelu isun ara
2: iwo to ba tin riru apere ti e daruko yi na isan ara tin dase sile niyan ele to tun wa fara pe ni pe ofa ara wa loto isan ara wa loto awon mi ma nfi ogun ofa lati fi wo isan ara ami a ma fi ogun isan ara wo ofa ara amo ni le se baba ewegbe mi ati ni ero igbalode ta fi se ayewo ta fi mo pe nkan bayi ni se ta fi ni ma fi ogun ete wo lapala
1: ori ero fi mi e mo pa daada
2: be ka
1: to ti isan ara yi olo lo ma se akoba fun olomo okunrin ti o fi n le se dede
2: ese atokun gege ba se mo pe ntan pe ni olomo okunrin gan isan lo gbe duro ti awon nkan kan ba ti wa le ko lu isan yi o se se kokunrin na mo le se oju se re bo ti to ati bo se ye
1: elomi a se eko adaku
2: beni elomi to ba tete gbedo pe ko se be to ba ide be la ru kan wa le we si abi wo to tin se bi e meta bi e merin tele tele to je pe ati se kan ni isin o dogun fun abi wo olomo okunrin to je pe nkan ti e kere soju ori e
1: ojo ma ti ati
2: pe beni beni o si nti se ni ti o se wo san tokun ama mo nfi asiko so gbe ti ton gbo mi ni le pe te ba dodo baba ewegbe mi e ni ka ba mo pe se wa gbogbo wa la mo bi lu se ri a fi ara niyan te ba ko dele se wa e kokko de anfani e din wo
1: be si sayewo fun won
2: ba si sayewo lona ti gba lode ati ti bile 08062729575 egbo lekan si 08062729575 ile se baba ewegbe mi wa ni Ketu bus stop ladoju ko bridge elese inu alapere park Ketu
3: band fm.

badu to madu die tabati mboda da to ti clear otito yo pa ye ni mu ti o muri gogo ba ba ba ba ba ba ni e ba ye mo bi e de tin ba ko se fiti afukuka.

na juka na titi ti o fi dagba ton to ba wa dagba ton adi baba be boja lu london ni adi baba london boja america adi baba me boja jamni adi baba